0: inyong narinig
1: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: tahu. Malaman.
1: Ganito ka serap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Isang feel good morning sa lahat ng ating makakabibes sa gising na gising ba? Ngayon ay maririnig mo na nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
3: Kasama ang makulit mong tito, si Rajo Kiko! Kalikot!
4: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga,
3: Favorite Vibe! Magandang umaga ka, vibes! Ay, tutulog-tulog ka na naman yung katabi mo, kanina ka pa sinisiko!
4: Hoy, ka-vibes ha, ngayon ay araw ng Miyerkules, July 22, 2026! Sa mga ka-vibes natin ha, paalala lamang po, meron pong isinasagawang tigil pasada at rally ang grupong Manibela, yung Pasig Quiapo Chapter. So sa lahat po ng mga ka-vibes natin na malapit po sa, kung hindi tayo nagkakamali ha, correct as if we are wrong.
3: Ang aga-aga English kasi.
4: Sa bandang Pasig at Quiapo mo ay baka dyan po apektado yung ating mga ka-vibes na mga motorista at mga mananakay, medyo magkakaroon ng tigil pasada at baka mahirapan kayo sumakay.
3: Kaya kung may alternate ruta kayo na alam, doon na lang dumaan.
4: Yan.
3: Diba?
4: Opo. At kung may kapasidad naman po kayong mag-book na lang o may sariling motor o sasakyan, gawin na po ninyong yan na lang po inyong gamitin. Di ba?
3: Totoo. Di ba?
4: Siguro kaya nagrarally ang grupong Manibela dahil nga sa taas ng presyo ng krudo.
3: Wala naman tayong magagawa. Parang lahat naman ata
4: Apektado.
3: Ipagdasal na lang natin yan na sana tumigil na yung gera ulit para bumaba ulit ang gasolina.
4: Oo, di ba? At naway magtuloy-tuloy na bumalik tayo sa normal na pamumuhay natin. Di ba ang saya-saya pag normal?
3: Totoo. Di ba? Parang ini-enjoy mo lang ang buhay araw-araw.
4: At dapat enjoy mo rin na normal.
3: True.
4: Na ikaw ay laging nakangiti.
3: Dapat lagi kang masipag, umaga pa lang, di ba? Ine-energize mo na yung sarili mo, nire-ready mo na. Whole day para namang ganadong-ganado kang abutin ang pangarap mo.
4: Yan, dapat kung ano ang ginawa mo sa umpisa pa lamang ng umaga, yan ang gagawin mo hanggang sa pagtatago ng sikat ng araw.
3: Wow, yeah. Pagtatago, Tagalog na Tagalog. Diba?
4: Dapat yung araw ang magtatago, hindi ikaw.
3: Ay, nagtatago siya eh. Paano?
4: Dahil,
3: ang dami ng utang. Diba? Kaya naku, ikaw, pag nangutang ka, dapat ano rin, ibalik mo rin. Kasi yung nagpa-utang sa'yo, baka last na pera niya na yon. Pero nagtiwala siya sa'yo, diba? Kaya dapat ibalik mo yung tiwalang iyon.
4: At alam mo kasi, pag tayo ay pinagmalasakitan ng ibang tao, lalong-lalo na pag-usaping pera, yan ay nagmalasakit siya sa'yo. Kaya dapat, ibabalik mo. Kung anong husto, ibalik mo ng husto.
3: Totoo, diba? Kaya ikaw, utang ka ng utang. Magtrabaho ka, hindi yung pray ka ng pray na sana may bumagsak sa yung pera pero hindi mo naman pinagtatrabahuhan. Ano yun, magic?
4: Oy, hindi ganun yun. Ito lang ha, masingit lang natin. Dito sa may bandang Santa Mesa, Manila, medyo hirap na pong sumakay yung ating mga ka-vibes dahil nga po sa epekto ng tigil pasada na iginagawa po ng grupo at membro ng Manibela.
3: Kaya lupitan ninyo ka-vibes, di ba? Agahan na ninyo, kilos na, di ba? Kung may may ibang ruta doon na dumaan, at least ha, binigyan ka namin ng advice.
4: Ng abiso.
3: True.
4: Na medyo mahirapan po kayong sumakay, lalong-lalo po sa lugar po ng Santa Mesa, Manila. At kahit na ganito ang nangyayari ngayon, araw na ito, huwag kang mag-alala dahil natin namin ng good vibe, music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali kasama at nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
3: At ang makulit mong tito, si Rajo Kiko.
4: Ano?
3: Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
3: Ka-vibes sa soundtrip!
4: Ang lupet!

0: ugas sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Miyerkules, July 22, 2026. Sa lahat ng ating mga kabayo sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ngalangalan nyo.
1: Maligayang kaarawan!
4: Uy! Kaya naman, kanta na! Tara, DJ May!
1: Let's go!
5: Happy birthday!
6: Sa'yo ang inumin!

0: sino ba ang may mga birthday ngayon?
1: Eto na nga, ang ating mga birthday celebrant pagdating sa mga celebrity. Andyan si Kaori Oinuma.
0: Uy, happy birthday, ang ganda niya.
1: Andyan din si Jane Onessa.
0: Uy, si Jane. Happy birthday, Jane.
1: At syempre, ang ex ni Justin Bieber. Walang iba yan, Selena Gomez.
0: Wow, happy birthday, Selena. At pahabol din, maligayang karawan kay Emilix Austria. Happy birthday! At eto ba, nagdiriwang din ang kanyang karawan ngayon, si Conrado Cagas Jr. Happy birthday! Grabe yun. Eto po, meron pa.
1: Sino?
0: Ang swerte nyo, dahil yung mga nabanggit namin na celebrity ngayon, happy birthday nyo!
1: Wow!
0: Si G. Gayoso Caibal Sr. Happy birthday!
1: Maligayang karawan sa lahat na nagse-celebrate ng kanilang birthday!
0: Oy! Diba? At maligayang karawan din sa Chief Security ng The Ignacia Place. Walang iba kundi si Jefe na parang masarap na kape!
1: Wow! Happy birthday! Ang importante, dagdag sa edad ka, vibes, ha? Oy! Hindi dagdag utang!
0: Oo nga!
1: Tandaan nga na sana humaba pa ang buhay nyo kesa sa pila. Oy! Sa may LTO, diba? At sana dumami ang blessings kesa dun sa unread messages na hindi ka na nire-replyan.
0: Ala! Anong ba yan?
1: Ang sakit naman nun, pero importante, sineselebrate mo yan ngayon dahil deserve mo yan kasama ang iyong kadugo, ang iyong kapamilya, ka-vibes, lahat-lahat na, oo, di ba? At kami rin.
0: Yan, di ba? Nire-recognize namin at pinapahalaga namin ang iyong araw ng kapanganakan. Kaya naman, ngayong araw nito, ito ang para sa bulsa mo!
1: Happy birthday!
0: Ganon! Kagpan na!
1: Let's go, let's go!
2: Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang kino!
1: Hindi tayo magkasundong dalawa.
0: Happy, happy birthday!
1: Sana'y mabusog niyo kami!
0: Ganun talaga, live eh. Happy birthday!
1: Ang importante, ano, may pagkain, may inumin, ano man ang mauna dyan. Diba? Parang si Ma'am Pam, pangatlong araw na namin ngayon, Ma'am Pam, baka gusto mo naman.
0: Alam mo, Ma'am Pam, yung mga ganyan, ginagaba yan.
1: Hi!
0: Baka karmahin ka na.
1: Wala daw signal ko sa nadadaanan niya. Huwag ka kami, Ma'am Pam.
0: Boring. At sa aming pabumalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan na gulitan kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mo dito, Sarajo Kiko. Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kavimes sa Soundtrip.
2: Ang Lupere.

Yan with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback pa more with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke, ang bala nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipat.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!

0: ang ating mga ka-vibes na nasa opisina na nakuha pang mag-almusal.
1: Ay, ganun talaga. Masarap daw kumain sa pantry nila kasi ang daming nakaano eh, sa lansa na pagkain eh.
0: Kahit hindi kanila?
1: Oo, kahit hindi sa kanila. Uy, marami uso yan, no? Lalo sa ref, yung kuhaan ng mga pagkain.
0: Yung walang pangalan.
1: Diba? Walang pangalan, kakainin. Naku, kakaganyan yung ka-vibes. Baka gaba ang abuti ninyo. So, bakit yung tiyanin nyo, di ba?
0: Tama. Nakain mo pa yung ano, lipas na.
1: Oo, di ba? Sa sobrang ano mo, katakawan mo, hindi ganun dapat.
0: Sa laula ka kasi.
1: Oo, yan.
0: Yung late ka na, nakuha mo pa mag-almusal. Grabe.
1: Ang ending, andun ka sa CR, imbis na nagsisimula ka na ng trabaho mo. Mm-mm. Yun lang.
0: At ito na, kabayos. Alam mo na ba?
1: Dahil since
0: na nasa pantry ka, nag-almusal, eh, pakinggan mo na ito, ka-vibes. Dahil ang balita namin sa'yo ni DJ May, nako, alam mo na to, baka kagabi, kahapon, ay nakita mo na ang balita kung saan dalawang pribadong bus ang na-impound ng Land Transportation Office o LTO dahil di umano sa kawalan nito ng karampatang dokumento at plaka.
1: Meaning hindi rehistrado, improvised, hindi official na plaka ang ginamit.
0: Dahil napag-alaman po ng LTO na ito yan pag namay-ari ng isang kilalang politiko mula sa Ilocos. At ang nasabi ng dalawang bus na ito, dahil nga na-impound, ay wala nga karampatang dokumento at gumamit pa ng improvised na plaka na ipinagbabawal po ng ating
1: bawal
0: government.
1: Bawal yun eh, di ba? Nasa batas natin yan. Mm-hmm. Tapos biniyahin nyo pa sa Maynila. Talaga naman.
0: E nasipat, di ba? Dahil ang LTO ngayon ay napakahigpit.
1: Totoo.
0: At talagang matanglawin.
1: Walang pinipili. Mm-hmm. Lahat, di ba?
0: Kaya naman pinalakpakan po ng ating mga ka-vibes, ng mga netizen, ng LTO. Dahil nga di umano ay wala naman sila. Wala silang pinipili sa pagsita at paghuhuli. Sabi nila eh, regardless kung kanino nabibilang ito, kay mataas sa tao o mababa. Ang kanila kung ito ba ay sumusunod sa batas.
1: Kung ito ba ay tama o mali. Siyempre, bakit mo naman i-justify ang mali? Bakit mo kakampihan ang mali? Paano matututo tayong Pilipino, di ba?
0: Kaya naman ang sabi nga ng LTO, ito isang magandang halimbawa na ang LTO po ay ginagawa ang kanilang mandato na panatilihin ang pagpapatupad ng batas, lalo-lalo na sa kalsada, DJ Mayne.
1: True! Kaya tayo ay sumunod sa batas, the vibes. Wala namang mawawala, diba?
0: Kung tayo ay masisita, tapos meron namang kasita-sita, talagang sisitahin tayo, diba? Dapat, kapag tayo umapak sa manibela, humawak na manibela, umangkas sa motor, dapat kumpleto tayo sa meron. Hindi yung kumpleto sa wala. Diba?
1: Ganon ka vibes. Kaya simulan mo ang araw, i-double check mo. Dala mo ba ang papeles ng iyong sasakyan? Mga ORCR, lisensya, pera mo, panggas, para hindi ka nangungutang sa ka-office mate mo.
0: ID.
1: ID. Yan. Diba? Helmet. Ikaw ay nagmomotor.
0: Mm-mm.
1: Diba? Kung sasakyan naman, sapato.
0: Wag mag.
1: Chichinelas.
0: Yes.
1: Diba? Para hindi kawawa yung paa mo. Yung paa mo parang paanan ni Barney. Tapos magchichinelas ka pa. Ano na? Dinosaur yarn?
0: Parang transformer yung paa mo. Hindi kasi di ba sa mga nagmomotor,
1: matitigas ang ulo.
0: Ipinagbabawal naman talaga ang chinelas. Kasi ako na-experience naman yan natin na DJ May na sumasabit yung chinelas.
1: Ang tendency niyan, pwede ka pang masugatan sa paa.
0: Bukod sa masugatan, sisemplang ka talaga. Kasi nasubong ako yung SBS, nag-chinelas ako, sumabit.
1: So doon natuto ka.
0: Sa mismong motor ko ha, sumabit yung naipit yung pagitan ng kalsada at saka ng motor ko. Sumabit siya. So kailangan talaga yung tinatawag yung close yung paa mo.
1: Yung close yung paa mo.
0: Hindi kasi pwede magandang yung brand eh.
1: Riding shoes is the perfect name. Wow! Kaya pala yung paa mo, di ba? Yung daliri natin sa paa is lima. Bakit? Kaya pala sabi ko, bakit pito yung paa nito? Yung pala yung
0: daliri.
1: Paa nito. Yung daliri naghiwalay dahil sumabit pala sa motor. Kaya pala magang-magaan till now yung paa mo, no?
0: Ay, hindi. Gout to.
1: Ay, gout pala yan.
0: Ay, seryoso mga ka-vibes ha. Dapat mag-iingat tayo at magsuot tayo ng karampatang kung ano yung dapat kung tayo nagbumotor.
1: Uh-oh.
0: Kahit yung mga nagmamaneho, huwag po kayo magtsinelas, di ba? Mayroon akong narinig na kwento, yung isang

0: Ganon yun.
1: Correct. At kung gusto mo tumawag at bumate, aba, ang dami ng numerong to.
0: 0954-406-1967.
1: Dahil sa aming pagbabalik kasama ng isang baby ng bayan, kakausabi namin kayo, mababatiin namin kayo dito lang sa tunog number 1 kaya pinakikinggan, 92.3 FMR.
0: Kavibes sa Soundtrip, ang Lupet!
2: Lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes.
5: Vibes, ikaw ay nakikinig pa rin sa paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe.
5: The Vibes, kung gusto mong bumati on air at mamaya sa ating SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta, pwede ka tumawag sa
4: 0954-406-1967.
5: Hihintayin namin ang tawag mo dahil gusto naming marinig ang iyong kwentong may kwenta. At syempre, ano man yan, inspirasyon, konsumisyon, o kahit saang tungkol yan, bahala ka sa buhay mo.
4: Kung gusto mong i-share sa amin ang nangyari sa iyo kagabi, go! Willing kaming makinig at ma-inspire.
5: May nangyari kagabi?
4: Bakit sa akin ka nakatingin?
5: Sinabi ko ba ikaw?
4: Hindi. Defense mechanism ba tawag doon?
5: Masyado kang defensive.
4: Ano nga ba ang nangyari kagabi? Ikaw, ano nangyari sa'yo kagabi?
5: Wala, tulog lang, be.
4: Tulog? Huwag nga kami.
5: Tulog nga.
4: Tulog, pero ano?
5: Ano?
4: Ano? Diba?
5: Ano ba yan?
4: Kaya pala blooming ka today.
5: Hoy!
4: Diba? Masaya ka kagabi. Sana all masaya.
5: Ba't para ikaw parang...
4: Ano?
5: Puro sugat ang tuhod mo.
4: Sugat ang tuhod? Ano? Nagdarasal nga kasi ako. Lumuluhod ako.
5: Ano ba pray ka?
4: Oo, I pray to God to repent and to be thankful and grateful for everything that I received. Even the vitamins, the protein that I received last night.
5: Alam mo, masado ka ng maraming pinapaliwanag. Ito na! O may hahabol.
4: Ay, may tumawag agad.
5: Hello!
6: Hello po!
4: Hello! Ano po pangalan?
6: Arbs po!
4: Ano po, sorry?
6: Arbs! A-R-B-S!
4: Arbs!
5: Arbs, si Arbs!
4: Arbs!
5: Oh, si Arbs Espina! Bati na!
6: Ayun, unang-una muna, good morning DJ Main at DJ Kiko Kalikot. Ayun, kakapila ko lang sa market.
4: Mm. Oh, anong ginagawa mo dyan?
6: Ayun. So, binabati ko nga pala yung ano, mga kasama ko sa BGC ba, sa Philippine Angkas Riders Club, at sa FMR Squad. Lahat ng members ko. Tapos sa sina Lawrence Manipor, si Sari Lerma, John Vincent Sagrado, at sa lahat ng members ng FMR Squad. Pati yung mama ko, na si Mama Vicky, Papa Nilo, at saka yung utol ko na si Bray sa Iliga.
5: Yeah.
4: Hoy, maraming salamat, Arvs, ha? Mm. Yun lang yung babatiin mo?
6: Ay, yun lang po.
5: Yeah.
6: Kasi kakapila ko lang sa market, bus driver ako.
5: Sige. Uy, maraming salamat, Arvs Espina. Ingat ka, ha?
6: Ayun. Pahabol ko nga pala yung dyan sa ano, sa bus number 26 ko. Kakasalan ko lang.
5: Yeah.
6: Biyahing Central.
4: Hoy, mag-iingat po kayo lahat at dapat nakatutok simula kanina dapat hanggang matapos ang ating ano programa.
5: Yan, correct. Maraming salamat, Arvs Espina. Arvs, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
6: Yun, 92.3 FMR. The vibes mo sa sound trip. Ang lupit!
4: Ang lupit mo din talaga, Arvs!
5: Arvs ng Taguig! Thank you!
4: So much!
5: Grabe naman yung mga ka-vibes natin.
4: Oh, BGC, no?
5: Oo. At pero hindi namin muna kayo,
4: ano?
5: Ano man, mali tuloy.
4: Sige. Alam mo kung ano iniisip mo kasi.
5: Mali! Bibitinin mo muna ng pagkikulang lang ako.
4: Bibitinin muna namin kayo ng bahagya kasi gusto namin yan yung takam na takam kayo hinahanap. Hanap nyo kami.
5: Yan! Yeah, ganaman! At lagi mong tanda ng number na to.
4: 0954-406-1967.
5: At maya-maya, sasa inyo na ang SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta. Kasama pa rin na nag-iisa ang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang makulit mong dito sa radyo, Kiko. Kalikot.
5: Sa 92.3 FM.
4: Good vibes sa sound trip. Ang lupet.
5: Ang lupet.

0: is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Lumalabas sa pinakabagong survey ng Okta Research na 64% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat maging maingat o huwag magtiwala sa China. Mas mataas ito kumpara sa 55% noong March 2026. Sa nasabing bilang, 37% ang nagsabing somewhat distrust, habang 27% ang may strong distrust. Samantala, 14% lamang ang nagsabing nagtitiwala at 21% ang hindi pa makapagdesisyon. Ayon naman sa Okta, mas dumarami ang mga Pilipinong nagkakaroon na mas matibay na pananaw laban naman sa China, lalo na sa gitna ng mga issues sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11, 2026 sa 1,200 respondents.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa iba pa mga balita, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol ng soberenyo ng bansa kasabay ng pagpapatuloy ng diplomasya. Sa talumpati sa change of command ng Armed Forces of the Philippines, binigyang diin ng Pangulo na nakatuon ang bansa sa kapayapaan at pagsunod sa international law ngunit hindi isusuko ang teritoryo. Ayon pa sa Pangulo, bukas ang Pilipinas sa pakikipagkaibigan at kooperasyon pero hindi kailanman ikokompromiso ang soberenya at dignidad ng bansa.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, itinuring na walang basihan ng panig ni late 1st District Representative Martin Romualdez ang paratang na isang opisyal ng ombudsman na tinatangka nitong tumakas ng bansa kaugnay ng posibleng kasong plunder. Ayon kay Attorney Fajardo, nananatili sa Pilipinas si Romualdez mula nang sumiklab ang issue sa flood control at kusa pa itong humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure na binuo ng pamahalaan. Bagamat inihayag ng ombudsman ang posibleng pagsasampa ng kaso, nilinaw ng abogado na ito ay bahagi pa lamang ng paunang investigasyon at hindi patunay ng pagkakasala. Igreed din ang kanyang panig na handa si Romualdez na harapin ang anumang reklamo at pinasinungalingan, ang mga ulat na ito ay nagtatago o umiiwas sa proseso ng batas.
3: FMR Newsbreak.
4: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig
3: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Good mood siya. Ang lupet.

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: Pagdating ng panahon, mangangab-ngab mo rin siya.
6: Kaya
5: huwag ka masyadong atat, tumawag ka na sa 0954-4061-967 para sa ating SKL. Ang kwentong may kuwenta, hintay namin yan ha. Tawag ka, pag hindi ka tawag, tama namin. Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Uy, 10:06 na nga ni.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Naririnig mo ba rin? Sa mga oras sa ito, nag-iisang baby ng bayan, DJ Main! Kasama makulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko. At para sa inyong pinaka-aabangang SKL, ang kwentong may kwenta. Oh, Jeeve, ha? Tutulutulo pa, Bin.
4: Alam mo,
5: oo.
4: Ang sarap pala sa feeling, no?
5: Nang?
4: Pag nilalabas mo.
5: Ang?
4: Kapag nailabas mo na tapos paunti-unti. Talagang masasabi mo, this is life. Masarap o, nakakagaan. Hindi mo ma-describe yung best definition dun sa feeling na basta nailabas mo, ganun. Yung ihi mo! Lalo na kung pigil na pigil ka na, kanina ka pa na sa traffic jam. Diba? Dapat kasi inaagahan ninyo. Ang alis, ina-anticipate ninyo, diba?
5: Parang hindi ka nangumunsumi ngayon.
4: Truth!
5: Pero kahit na mainit na ang ulo mo dahil sa haba ng traffic, huwag ka mag-alala. Eto na kami, kasama si DJ Main.
4: Ay, kasama ang tito mong makulit sa radyo, Kalikot. Wala nang Kiko, diba? Kalikot na lang, pwede na yan.
5: Ano
4: total, ba yan? Mahilig ka namang kumalikot.
5: Ay, tawag na kayo kung gusto nyo magkwento sa amin ng mga kwentong may kwenta para sa ating SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta, tawag na sa
4: 0954-406-1967.
5: At bukas na po ang ating linya ng telepono para sa inyo pong mga kwento. Alam nyo, may mga ka-vibes tayo na sinusubukan nilang tumawag pero hindi lang makapasok dahil nga sabay-sabay.
4: True, kaya kung ikaw ay nakapasok na, namnamin mo ang pagpasok. Ibigay mo ang lahat. Diba, huwag nang mahiya at pwede ninyong itago ang inyong mga tunay na pangalan.
5: Ah, kung kayo ay may confidential at masyadong sensitibo ang inyong gustong ibahagi sa aming kwento, pwede kayong magtago ng ibang pangalan.
4: Totoo, yeah. Walang problema yan, ka-vibes. Kaya tawag na sa numerong 0954-406-1967.
5: Yan! At bibigyan namin kayo ng ibang POV, point of view. Point of view ng babae, point of view ng lalaki, para lahat tayo masaya!
4: True lalo!
5: Tawag na 0954-406-1967. At hinihintay na po natin ang inyong tawag dahil hanggang alas 11 tayo mag-ESKL. Pero meron ditong isang nagpadala ng mensahe sa atin, ha, DJ Main.
4: Ano yan?
5: Itago na lang daw natin siya sa pangalang Raymond.
4: Raymond!
5: Oo. Meron daw siya nakausap sa Instagram. Ayan!
4: Mga DM, direct messages.
5: Okay naman daw si girl. Parang type naman niya. Lahat naman ng criteria niya o
4: gusto niya sa isang babae.
5: Preference niya sa isang babae ay nandun na sa babae. Ang problema lang, medyo hindi naman siya actually daw problema. Concern niya lang, parang ang bilis daw ng mga pangyayari.
4: Paano mabilis?
5: First time nila nagkita.
4: Tapos?
5: At sila ay nagngab-ngaban na.
4: Wala! Talaga naman ayaw paawat. Nagngab-ngaban. Ano yun? Talaga naman sumunggab. Sumunggab. Agad-agad.
5: Tinuka agad yung manok.
4: Tinuka agad yung palay. Sana all. So ano problema niya doon?
5: Eh nga daw, para daw masyadong mabilis. Si Raymond ay ano na, magpo-40 na daw siya.
4: Matured enough. Bakit ka nabibilisan? Eh, depende pa rin naman kasi sa lalaki yun eh. Nasa sa inyo naman yun, di ba?
5: Hindi kasi nga daw, babae yung mabilis.
4: Ah, so yung babae ang first move?
5: Oo, first move.
4: May picture! Bakit may picture? Patingin! Patingin nga ako! Patingin ako!
5: Bawal!
4: Ikaw yan, no?
5: Hindi ako!
4: Pinatago mo lang sa pangalang Raymond!
5: Hindi!
4: O, patingin ako kung hindi ikaw! O, patingin nga! O, di ba may tinatago ka? O, mamaya daw ipapakita niya sa akin! Pero kasi nasa lalaki pa rin yan eh. Kahit sabihin mo yung babae nag-first move, kung ikaw ang mag nagpapakita sa kanya na, well, wait lang ha, behave ka muna ha.
5: Ayan! Oo. Gentleman!
4: Oh, gentleman! Di ba, paalam mo sa kanya na mali yung ganon, yung unang-una pa lang, eh ganon na agad yung reaction niya, di ba? Alam natin na napupugian siya sa'yo, baka na-attract siya. Pero ikaw kasi yung magtatama nung maling moves na yun ng babae, di ba?
5: Sa POV mo ba, may mali doon sa ginawa ni babae o sa nangyari sa kanilang dalawa?
4: Para sa akin, oo. Masyado mabilis? Kung bagets ka, parang hindi mo marirealize yan eh. Di ba? Hindi mo marirealize yan. Pero when you are matured every day, parang ano, may isip mo, ay wait lang. Parang binibigyan ko naman siya ng ano, ng sign na dapat din niya ako respetuhin. Kasi kung gusto mong, ang habol mo is talagang commitment na talaga, relationship na talaga, ikaw ang magpapakita at magpaparamdam doon sa lalaki kung ano yung gusto mong iparamdam sa'yo ng isang lalaki. Diba? Kahit sabihin mo, guwapong-guwapo ka doon sa lalaki, yung crush na crush mo, kailangan mo pa rin magpakipot. Kasi ang lalaki, bakit? Totoo naman
5: ha? Tama naman yun.
4: Ang lalaki, mas na-challenge yan kapag nabibitin sila. Totoo! Aminin mo!
5: Boring!
4: Di ba pag binigay mo agad, boring na! Totoo yan kasi wala nang challenge at iisipin ng lalaki, ganun ka! Sa lahat ng lalaking mamimit mo.
5: Hindi naman. Ako naman ang point ko doon, ang point of view ko naman doon, kumporme naman yan sa magiging usapan nyo. Nang either ikaw yung girl o ikaw yung boy.
4: First pa lang, una.

0: Maria Clara, Mainhin. Pero kasi ang panahon ngayon, iba na, parang atat na ang mga tao.
1: Ayun nga eh.
0: Hindi lang naman sa career, pati sa love life, atat na. Pati sa mga moves, kumaga parang patatagalin pa ba natin to? Kailangan pa ba i-memorize yan?
1: Ganun. Ang lupit mo.
0: Ang lupit talaga.
1: Hindi yun, hindi sa pagiging Maria Clara. Yun nga eh, kung ibibigay mo agad ng mabilis na mabilis, paano ka i-value? Paano ka pahalagan kung nakuha ka ng mabilis?
0: Pero tandaan mo, DJ ano? Main, ha? May mga ganitong sistema na nagmamaria Clara si babae, pero ang ending, naghihiwalay din.
1: Depende kasi yun sa pagkatao ng tao.
0: Kaya nga, depende nga sa pag-uusap nung dalawa, kay Kiberna, Maria Clara, o Todo Bigay, Liberated, di ba? Nasa pag-uusap pa rin
1: yan. Ibig mo sabihin, pag tayo nag-date tayo, kikis kagad kita, papayag ka kagad.
0: Ay, hindi, ngam na agad.
1: Hindi talaga! Hindi talaga, kikilalanin mo na kita. Mamaya, iba't iba yung hinahalikan mo, tapos hahalikan ko sa'yo. Hindi talaga.
0: Yeah, doon din punta
1: alam mo, pag alam mong maganda ka, hindi ka bibigay. No? Ganon yon. Ikaw na sanay ka kasi lahat ng babae, hinahalikan mo agad-agad.
0: Pwesi,
1: huwag mong lahatin dahil ako, iba ko sa iba. Oo, maninigas ka lang dyan, hindi mo pa ako mahahalikan.
0: You're wrong. Ito na, may tumatawag yun, dami sinabi.
1: Nag-aaway pa kami, di ba? Ano to, LQ on air?
0: Ito na. Ito na ang vibe sa atin.
1: Hello! Ala.
0: Hello, ka-vibes!
1: Hello?
0: Ka-vibes, hello!
1: Ka-vibes, good morning, ayan!
2: Hello!
0: Ayan, ka-vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
2: Si, former date, si Ryan, and he talk to me, with me.
0: Hello! Hello, ka-vibes!
1: Hello! Hello! Hello, Manang! Good morning! Ako na po ito. Ito po. Ako po yung kausap niyo. Manang, kamusta na po?
2: Ma'am, I'm May.
1: Yes po. Ako po ito, Manang.
2: Ay, good night.
1: Good night! Morning pa lang tayo, Manang! Bakit good night na?
2: I would like to greet my sister.
1: Ah, sige po. Batiin niyo po.
2: Today.
1: Sige po, ano pong pangalan, Manang?
2: Si Manang Jessie.
1: Opo, Manang Jessie. Sino po ang ano, igigreet ninyo?
2: Ay, my sister.
1: Ano pong pangalan?
2: Sister, Annabelle.
1: Annabelle, happy, happy birthday kay Annabelle!
2: She's listening right now, please. And also to my niece in Kasin, Ella in Bandu City.
1: Okay po. Ayan yung mga pamangkin niya daw.
2: I told her to say they will listen now. Okay, bring me.
1: Opo, Mrs. Lopez, on Manang.
2: On air
1: tayo, Manang, ha? Napapakinggan ka, ha? On air tayo.
2: Oo.
1: Ayan, maraming salamat po sa pagdawag.
0: Thank you! Maraming salamat po, Manang Jessie.
1: Have a good day po, Manang Jessie, at sa iyong anak niya si Edward ng La Union.
0: Oy, all the way from
1: maraming,
0: La Union.
1: Maraming salamat.
0: Grabe yun. Thank you po sa inyong support at pagdawag. Kaya wives, tawag na kayo para sa inyong SKL sa...
1: Share ko lang.
0: Sa...
1: 0954-406-1967.
0: Yeah, natapakinggan namin ang inyong mga kwentong may kwenta. Kaya naman tawag na kayo. Eto nga, mabalik lang tayo dito kay Raymond, ano?
1: Ano na naman?
0: Ayun lang naman. Siyempre, iba-iba naman tayo ng kwento ng buhay. Iba-iba tayo ng magiging effective o approach para sa commitment o relasyon na magiging matiwasay para sa ating sarili.
1: Naman. Diba? Pero dapat alam mo pa rin yung self-respect.
0: Yun ang pinakauna doon.
1: Unang-una dapat yan doon. Oo, kahit gano'ng pakainit ang nararamdaman mo, kontrolin mo. Mm. Ganon.
0: Kasi at the end of the day, kahit ano pang henerasyon niyan, kapag sa ganitong
1: situation,
0: babae pa rin ang laging talo.
1: Kaya paalala sa mga kababaihan, huwag bibigay.
0: Easy
1: lang.
0: Huwag agad may bababa ang panty.
1: Think like a man. Yun doon ka mananalo pag ganun ka. Di ba? O bakit?
0: Hindi, wala na. Ano lang yung bangs ko? Parang
1: yung bangs mo. Kita-kita na naman yung airport sa ano mo. Sa ulo mo.
0: Talaga ba? Eto na. Uy, hello ka-vibes. Eto. Hello.
3: Hello.
0: Eto na. Ay, ka-vibes, inaan mo yung monitor mo para magkarinigan tayo. Nagpe-feedback. Inaan mo muna.

0: Okay na? Hinaan mo, hinaan mo yung monitor mo para hindi tayo mag-feedback. Okay?
1: Sige. Sige po.
0: Ayan. Sige. Sino to ka, Vibes? Taga saan ka?
1: Yung masanta.
2: Batangas.
0: Taga Batangas. Ano ulit pangalan mo?
1: Edna Santana.
0: Ah, si Edna!
2: Si Edna.
0: O, Edna, ano ate? Napatawag ka. Edna, hinaan mo yung radyo mo dyan o kung ano mang gamit mong monitor, ha, para hindi mag-feedback, para magkaintindihan tayo maigi. Hinaan mo yan o ikaw hihinaan namin. Tawa siya. O, ano atin, Edna, napatawag ka. Kasama natin si DJ Main.
1: Opo.
0: Oo, sige, sabi ko nga.
2: Ano ang sa atin, Edna? May gusto ka bang i-share? Ano ba, may gusto kang batiin? O gusto mong sabihin yung nararamdaman mo kay Kiko? Ano ba?
1: Oo, si Lolo Mabini.
2: Ah, si Lolo Mabini niya daw. Oo. Ano pa? Wala kang i-share sa amin?
1: Wala.
2: Pogi ba si Kiko?
0: Ano daw? Edna.
2: Edna?
0: Edna?
2: Hello?
0: Edna?
1: Oh, Edna!
0: Anong trip natin ngayong araw? Ah, sige, Edna, tawag ka ulit ha para ma-refresh. Ma-refresh yung linya mo ha. Salamat, Edna ng Batangas. Thank you.
2: Sa mga ka-vibes natin, oo nga eh. Sa mga ka-vibes natin, always nag-tune in sa Batangas. Oy. Magandang umaga sa inyo lahat. At kung kayo itatawag ka-vibes, kung kayo nakikinig sa radyo, sa mobile phones nyo, make sure nyo po na hinaan ninyo ang volume.
0: Tama.
2: Diba? Doon na lang kayo makinig mismo sa telepono o sa cellphone na habang kausap ninyo kami.
0: Yeah.
2: Para mas malinaw. Yeah. Malinaw pa sa relasyon mo. Ganon.
0: Ay, magandang umaga kay Sari Lerma. Ganon din kay Gio Arellano. Sabi niya magandang umaga po sa inyong dalawa. Pa-shoutout po sa kina Kuya Ton, paring Alan, Sir Levy, and Ma'am Leia na araw-araw nakikinig sa New Gen Store sa Kabuyao, Laguna. And shoutout sa asawa ko na si Rosana, isang OFW sa Oman.
2: Ay, marami tayong OFW na always nakatune in sa atin. Oh. May Saudi, may Amsterdam, may New Zealand.
0: May Japan.
2: Oo, maraming salamat po sa inyo. At dun sa ka-vibes natin, nakatune in sa Laguna yung caller natin. Yung nagbebenta ng motor. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan.
0: Salamat po sa inyong pagdudok. Tawag na kayo para sa inyong SKL.
2: Pati doon sa ka-vibes nating school driver.
0: Oy, na-impluensya pati yung mga binibitbit niya mga kaka-tabaching-ching na estudyante.
2: Truth, napakalupit ninyong lahat.
0: Tumatatak daw sa kanila ang
2: lupit.
0: Oy, grabe naman yun. Tawag na 0954-4061-967. Ang dami nating kwentong gusto mapakinggan ngayong araw na ito ng Wednesday. Di ba?
2: Totoo.
0: Lalo, yung iba, pagod na talaga sa buhay. Yung iba, kinakaya lang nila. Kasi nga, wala naman silang ibang no choice kundi harapin yung problema. Di ba?
2: Oo.
0: Ganyan naman tayo eh. Lalo pag magulang ka na, DJ May. Di ba?
2: Oo. Kailangan mong tatagan. Dahil sa'yo, nakasandal ang iyong anak. Kailangan makita niyang matatag ka, matapang ka.
0: Oo, correct.
2: At masaya ka.
0: Yeah.
2: Di ba?
0: Yung saya na tab, ano lang ha, yung saktuhan lang.
2: Bakit?
0: Di ba? Hindi pwede yung happy go lucky ka, magulang ka lang.
2: Ay,
0: huwag
2: naman.
0: Diba? Dapat yung tama lang.
2: Yung masaya ka dahil kayo ay healthy. Mm-hmm. Yung masaya ka, hindi man kalakihan ang kinikita mo, pero nakakapag-provide ka.
0: Yeah.
2: Di ba?
0: Ang tawag dyan, pinagpapala.
2: Truth.
0: Yeah. Kaya naman para lalo kang pagbalaing ka-vibes, tumawag ka na sa
2: 0954-4061-967.
0: Tawag na kayo dali bago namin tapon yung telepono.
2: Huwag mong itatapon yung telepono. Paano na yan? Nakaabang yung mga ea mo. Paano natin na maririnig yung mga ea mo kung itatapon yan, di ba?
0: Walang tatawag, guys.
2: Tumawag kayo. Pag-usapan natin si Kiko Kalikot. Ayan na.
0: Eto na.
2: Abahan ka na.
0: Eto na. Hello! Hello, ka-vibe. Sino to? Taga saan ka?
1: Hello po.
2: Hello. Good morning. Anong pangalan?
1: Si Cecil Potter.
2: Si Cecil.
0: Taga saan ka, Cecil?
1: Nang Paranaque.
2: Si Cecil na may ano, na may ka-video call na taga Iloilo.
0: Ah!
2: Remember?
0: Okay. O Cecil, anong ate na patawag ka ulit?
2: Iwalay na sila. Cheese!
0: Easy. Easy. O Cecil, anong ate?
2: Binaba.
0: Ah, Cecil.
2: Bakit mo kami binaba?
0: Kanina, lakas-lakas mo pa, Cecil.
2: Bumatawa ka pa kanina.
0: Gusto-gusto niyo pa yung huling bilin niya ikwento sa atin. Ano ba yung...
2: Alam mo ako, inaabangan ko yung SKL mo eh.
0: Mm, ako?
2: Oo.
0: Bakit?
2: Wala lang, para naman ano, para naman marinig namin ang mga ka-vibes.
0: Huwag
2: kung ano ang SKL ng isang Kiko Kalikot.
0: Hindi, ikaw may sarili ka SKL. Pakilam mo may sarili mo SKL.
2: Ang damot mo naman mag-share.
0: Ano yung share ko?
2: Anda sa dami-dami na nangyayari sa'yo araw-araw, di ba?
0: Araw-araw, papasok, matutulog, iinom ng melatonin, gigising, matatraffic.
2: Yung mga naranasan mo sa mga EA, yung mga sakit, yung mga hapdi, yung mga panluloko, yung mga paasa, yung mga pinagpalit ka. Bakit hindi mo sa amin i-share nang sa ganun eh may matutunan kaming leksyon pagdating sa pag-ibig?
0: Ano? Kasi
2: bakit? Kasi ano? Kinulang ka? Kasi ano, maliit yan? Kaya pinagpalit ka?
0: Ah, ganun? Gusto mo ba makita?
2: Maliit! At... ang iyong pasensya! Ano ba iniisip mo? Sige na, i-share mo na yan. Alam mo, minsan kailangan mong ilabas yan. Masarap.
0: Labas ko?
2: Oo. Masarap sa piling pag nilabas. Sige, ilabas mo.
0: Gusto mo?
2: Oo. Gusto namin ang mga ka-vibes yan.
0: Live?
2: Oo, ilabas mo. Nang sa ganun, sumakses ka. Gumaan yung pakiramdam mo.
0: Pwede mo maya lang?
2: Hindi, ngayon na. Habang walang caller.
0: Hindi, alam mo, ganito lang yan. Ako, SKL ko. Ano po ba? Lagi ko naman ito sinasabi since then, kahit nung mga nasa kabilang istasyon pa ako, lagi ko lang sinasabi na lahat ng masamang ginagawa nyo, magkakaroon ng ano yan? Magkakaroon ng...
2: effect.
0: Hangganan.
2: Mm.
0: At lahat ng masamang ginawa mo, iniipon mo lang yung karma na mapapasayo balang araw.
2: Mm.
0: Kaya hanggat maaari, kung may pagkakataon pa, may oras pa, kung alam mong mali yan, itigil mo na.
2: Tingnan mo siya, itinigil niya na. Nagbagong buhay. Nagbagong
0: Correct.
2: Buhay ka na ba?
0: Oo naman. Hindi ba nata?
2: Hindi halata eh.
0: Ay, bunga man. Napaka-judgmental mo na. Di, totoo yan ah, seryoso.
2: Pero totoo yun. Di ba, huwag nating komplikaduhin ang ating sarili. Komplikaduhin. Bakit? Tawa ka ng tawa. Type mo ba ako?
0: Oo.
2: Ano? Asan yung patpat ko dito?
0: Ano? Kala mo ah.
2: So ayun nga, huwag natin
0: i-complicate. Totoo yan. Matotoo yan. Matagal na kitang type.
2: Alam mo, hindi kita type. Huwag kang kumuha ng lakas ng loob. Hindi ko alam saan ka nakakakuha ng lakas ng loob, no?
0: Tinanong-tanong mo ko tapos
2: hindi kita tinatanong. Nasabi ko, expression.
0: Nabubulol ka?
2: Expression.
0: Nabubulol ka?
2: Hindi yung tanong.
0: Sabi nila, kapag ganyan nabubulol ang kausap, ano? Kausap mo, ano ka? Parang natataranta ka.
2: Bakit ako matataranta sa'yo? Pogi ka ba?
0: Oo, bakit?
2: Hindi. Sino nagsabi?
0: Kumpara kay... Bakit?
2: Sino ka? Kanina. Bakit? Kabayos, tawag na kayo. At baka, nako.
0: Parang awa niya na.
2: 0954-406-1967.
0: Oh, ito na. Alam mo, masunuri sa'yo yung mga caller.
2: Truth. Talaga.
0: Hello.
3: Hello.
0: Ayan. Okay, vibes. Ano ang pangalan mo? Taga saan ka?
3: Mel po. Tawagin nga na kay Mel ng Taguig.
2: Taguig. Bell?
0: Bell.
3: Mel po.
0: Ah, Mel.
2: Mel.
0: O Mel ng Taguig. Yes. Anong ate, napatawag ka?
3: Sure ko lang po.
0: Ang?
3: Meron po akong kasama po, lagi natin kasama po sa trabaho.
0: Teka, tungkol saan to? Sa pag-ibig mo to?
3: Sa Love life po.
0: Love life. O sige, Mel! I-share mo na!
3: Ano, kasama ko po siya sa trabaho. Pero pareho kami married.
2: Pares kasal. Okay, tapos?
3: Yes, ano po siya, minsan, matagal na kami magkakilala, magkasama na. Pero once, parang nabigla ako na minsan pinausap niya ako na nga. Kasi napansin niya may problema ako. kasabi niya, mag-usap tayo. Sabi niya gano'n. About sa problema ko, gusto niya na i-share ko sa kanya yung problema ko. Tapos nung time na yun na na-share ko yung problema ko sa kanya, parang nagulat ako na biglang hindi ko alam kung ano yung feeling ko na ano yung sasabihin ko sa kanya. Kasi after namin mag-usap, sinabihan niya ako na maging comfortable ako sa kanya, comfortable ako sa kanya na tapos anytime daw pag nag-problema ako, nandiyan lang daw siya, handa na siya yung tapos nung time na nung tapos na kami nag-usap, sabi niya sa atin, pwede mo ba akong i-kiss? Para lang daw po gumaan yung pakiramdam ko.
0: Saglit lang, Mel. Mel, yung nabahagi mong kwento dito sa... Anong pangalan nito? Mel din, di ba? Pero hindi tunay na pangalan, ha? Kunyari, parehas na kayo, Mel. Okay. Na kwento mo dito kay Mel na isa, anong problema yun? Yun na-share mo sa kanya.
3: About po sa family ko.
2: Sa relasyon mo.
3: Relasyon na
0: ang mag-asawa. Okay, sige. Tuloy ang kwento.
2: Hinalikan mo siya?
3: Opo.
2: Sana all.
0: Okay. Kasi na hindi kami makapaniwala ni DJ Main na bumigay ka be. Ilang taon na pala si Mel? Ilang taon ka?
3: Wala po sa akin. Siyempre, parang ano nga nasa sabi para maging comfortable kami sa isa.
0: Pero ilang taon ka nga?
3: 40.
0: Okay. Nasa husto
3: na. Siya 50.
0: Ito. 50. Siya 40.
2: 10 si years gap.
0: Si babae 40. Si lalaki ay 50. Okay.
2: So yung paghalik,
0: sounds familiar.
2: So yung paghalik mong yon, walang ano yung walang ibig sabihin yon.
3: Opo, wala pong ibig sabihin yun pa.
0: Yes.
2: Sige, kwento.
0: Oh my, kwento. Tuloy mo na.
3: Tapos naramdaman ko, nung niyayakap niya ako, tapos paghalik ko sa niya, parang bigla niya akong hinalikan sa lips.
0: Ano daw? Hinalikan sa?
2: Hinalikan sa lips.
0: Sa lips o sa leeg?
3: Opo.
0: Ah, sa lips.
3: Sa
0: okay.
3: Lips po. Sa lips po.
2: Sa lips.
0: Lips. Okay. O, tapos?
3: Opo. Tapos, pero hindi ko pa rin inintindi niyan. Hindi ko pinansin niyan. Kasi, nare-respire ko pa siya eh.
0: Okay.
3: Tapos, dumating yung after 2 weeks, nag-chat ulit siya sa akin. Sabi niya mag-usap tayo.
0: Okay, anong pinag-usapan niyo?
3: Wala. Nung nagkita kami, hindi na lang niya akong niyakap.
2: Yakap lang? Kiss lang?
3: Niyakap niya ako. Tapos hanggang sa hinalikan niya ako, halos buong part ng katawan ko.
0: Oh my goodness! Oh my goodness! O tapos, ano pa sumunod na nangyari? Ay, alam mo na to, radyo to, naka-live tayo, Mel, ha? Sasampigain ka namin. Okay, tapos, ano sumunod? Ayusin mo. Prime time to.
2: Nangyari na ang mga nangyari, ganun ba yun, Mel?
3: After
0: yung
3: sa month na yun.
0: Sagutin mo muna yung tanong ni DJ Main, Mel. Nangyari ba ang hindi dapat mangyari?
3: Muntik na po.
0: Ay?
2: Ay.
0: Boring!
2: Boring. O, tapos?
3: After nun, next month, another month, nagkita tayo ng
0: okay.
2: Ay, nagme-make time.
0: May part to pa.
2: Nag-e-effort sila.
0: Oo, oh, tapos?
3: So, nagkita kami ulit, tapos gano'n ulit yung nangyari hanggang sa... Yung hindi ko na napigil yung sarili ko.
2: Ayun na, bumigay na si Mel.
0: So, doon na sa pagkikita ulit, the next month, doon na nangyari yung naudlot na dapat mangyari nung
2: una.
3: Okay.
2: How's the feeling?
0: Oh my goodness.
2: Let's go.
0: Let's go.
2: How's the feeling? Gusto ko marinig yung perspective.
4: Oh,
2: bakit? Gusto ko lang marinig yung perspective niya. Kasi yung kiss niya nung una, di ba sabi nga niya, wala namang intention. Di ba?
0: Gusto ko magbura.
3: Kasi parang mga hindi maramdaman ko parang...
0: Maluwag?
3: Parang nakaramdam ako ng kakaiba na rin sa kanya.
2: Ah, nakaramdam na siya ng feelings.
0: Ah, may attachment na.
2: Agad, agad.
0: Sa tanda mong yan, ah.
2: Given naman yun sa mga babae, ano ka ba? Oh, tapos, after naman yung nangyari sa inyo, nagpaparamdam pa rin ba ito si Mel na lalaki?
3: Ano po? Parang inano ko na po, gusto ko lang tumigil. Kahit nasasaktan ako, sabi ko sa kanya, itigil na natin ito kasi
0: mali
3: tayo may pamilya, yung masira yung bot na pamilya natin.
0: Patay.
2: So parang ano, gusto pa rin ituloy nung lalaki yung nasimulan ninyo.
3: Opo.
2: Mm-hmm.
3: Ayaw niya ano, pero ayaw niya sa nangtanggap yun.
0: Na nakikip...
3: Pero ako na yung umiiwas kanya.
0: Oh my gulay.
2: Sana all gulay para fresh.
0: Okay, Mel. Ngayon, napatawag ka sa amin dito. Kinuwento mo yung...
2: SKL mo.
0: Oh, SKL mo. Secret files mo. Ano ngayon ang tanong mo, Mel?
3: Hindi kasi ang hirap eh. Kasi makikita pa rin kami. Parang
0: saglit, Mel. Mel. Mas mahirap kapag nakabukas yung monitor mo dyan kasi masakit sa tenga talaga. Hinaan mo muna. Okay. Okay, balik tayo. Ngayon, ano ang tanong mo? Kung ba't napatawag ka dito?
3: Hindi ko alam kung ano. Kasi parang hindi ko rin kaya na mawala siya.
2: So,
3: parang kami ay silly.
2: To cut it short, confused si Mel.
0: Naku, patay.
3: Kasi napamahal na rin siya sa akin.
0: Patay!
2: Siguro!
3: Kung tama pa ba? Tama pa ba yung ginagawa
0: niya? Yan ang tanong, kung tama pa ba ang ginagawa niya. Sige, ito, Mel, para hindi na natin patagalin, pakinggan mo ang POB ni DJ Mel!
2: Alam mo, Mel, yung kinis mo yung isang lalaki, ano yun eh, hindi pwedeng walang ibig sabihin yun. Tayo mga babae, bago tayo kumis, bago tayo bumigay dun sa lalaki, ibig sabihin na una na yung nararamdaman natin dun sa lalaking iyon. Kumbaga, may attraction na... 'Di ba? Kaya tayo bumibigay. 'Di ba? Kaya yung unang kiss mo imposibleng wala lang 'yun. 'Di ba? Ibig sabihin gusto mo rin yung tao. Tapos may nangyari sa inyo. 'Yun yung mabigat. Doon tayo nalilito, especially tayo mga babae. Dahil tayo more on emotional tayo eh. Kapag may nangyari na, feeling natin love na agad 'yun.
0: Ooh.
2: Unlike sa mga lalaki, kaya nilang makipagtalik ng walang feelings.
0: Oy?
2: Nang wala lang. Totoo yun.
0: Totoo yun? Correct yun?
2: Yes. Diba? Sa dami ng babae mo, posibleng lahat, mahal mo, diba? Huwag nga ako, Kiko. Diba? Kaya, ano, siguro na-confuse ka dun sa naramdaman mo kasi naging comfortable ka sa kanya. Lalo na may nangyari sa inyo. Tapos, diba yung attraction kasi, ano yan eh, hindi natin kaya kontrolin yan. Anytime, anywhere, pwede tayong ma-attract kahit sino pang tao yan. Pero yung desisyon na gagawin natin, yun yung kontrolado natin. At hindi lahat ng nararamdaman natin ay kailangan nating sundin. Dahil yung tunay na pagmamahal, Mel, hindi yan pagpili dun sa taong gusto mo. Kundi yung pagrespeto doon sa pangakong ginawa mo at sa mga taong masasaktan mo kapag pinairal mo yung emosyon mo. At kung hindi ka naman masaya na dito sa iyong asawa, kung kayo ay kasal man, 'di ba, o hindi, mas makakabuting harapin mo muna yung problema mo dito sa karelasyon mo. Bakit nga ba? Bakit mo nagawa iyon? Anong kadahilanan? Diba? At kung hindi ka na masaya, exit. Kasi rights mo naman yun eh. Kesa yung may nasasaktan kang tao na pinangakuan mo, especially kung kayo kasal? At ano na lang ang masasabi sa'yo ng mga anak mo? So kung hindi ka na masaya, exit ka ng maayos habang andun pa yung respeto.
0: Maraming salamat, Judge Main.
2: Pero totoo naman kasi yun eh.
0: Oo naman.
2: Diba? Tayo mga babae, nako, pag may nangyari agad, naku-confuse na tayo. Kala natin love, kaya mas maganda kinikilala muna natin yung tao para alam natin ano ba talaga nararamdaman natin dito sa tao. Pero kung tayo ay kasal na at nasa relationship na, asan yung respeto mo dun sa commitment? Asan yung tiwalang ibinigay sa'yo? Sinira mo na yung sarili mo. Doon sa asawa mo, sinira mo din yung sarili mo doon sa anak ninyo.
3: Kaya nga po, pinuputol ko na yun. Basta lang, nasasaktan pa rin ako pag nakikita ko.
0: Huwag ka nang magdahilan! Alam mo, ganito.
2: Ikaw, Kiko, anong perspective mo ito as lalaki naman?
0: Ganito kasi, hindi ka naman namin hinuhusgahan, ano, Mel?
2: Totoo naman.
0: Siyempre, buhay mo yan. Kami... sige. Kami, natutuwa naman kami na tumawag ka dito, na ibig sabihin nun, pinagkakatiwalaan mo kami ibahagi yung kwento mo at makakuha ka ng ibang point of view. Dahil, of course, naiintindihan din namin na ikaw, Mel, nasa ano ka eh, either nasa cloud nine ka, lumilipab ka sa alapaap na masyado ka masaya, o nasa madilim kang sitwasyon na hindi mo na naiisip kung ano ang tama at mali. Di ba? Pero para sa akin, Mel, di ba, na sabi mo nga, kasal ka, may mga, ilan ang anak nyo, Mel?
3: Anim?
2: Anim?
0: Ilan taon yung panganay at ilan taon yung bunso?
3: Yung si Pride, yung panganay
2: ko.
3: And then,
2: yung
3: bunso,
2: 10
3: years old.
2: 25 at
0: 10
2: years old.
0: 25 at 6 years old. Sige, ganito, Mel, ano? Mel, medyo... Ganito, ha? Mel, kasi komplikado yung pinasok mong sitwasyon, eh, no? Kami, magiging diretso lang ni DJ Main, ha? Kanina naman, nasabi niya sa iyo ng diretso kung ano yung mga dapat malaman mula sa point of view ng babae. Ito naman yung para sa akin na, Mel, alam mo, dapat in the first place, hindi ka naku-confuse, eh. Bilang isang 40 years old, at lalong-lalo bilang isang babae, hindi ka dapat humantong sa ganitong sitwasyon na parang, binaliwala mo yung mga taon na pinagsamahan ninyo ng asawa mo at yung masasayang alaala na binuo niyong dalawa na nagresulta sa anim niyong anak. Nandahil lang sa, ewan ko kung ano yung specific na problema mo kaya nagtulak sa'yo para pumasok ka sa ganitong sitwasyon na pinagbigyan mong papasukin sa buhay mo itong lalaking ito na wala ring respeto sa asawa niya gaya mo. Tatanungin mo sa amin ngayon kung paano ka lalabas. Ano ba dapat gawin kapag pumasok ka? Dapat alam mo rin ang exit plan mo. Di ba?
3: Yes,
0: ang hirap eh. Unang-una, kasal ka. Pangalawa, anim ang anak nyo. Hindi mo din ba naisip, Mel, simula pa lang sa umpisa nung hinahalik-halikan ka na at nagbibigay na sa'yo ng motibo tong lalaki na yung panganay mo ay 25 years old. Kapag paano na lamang pag nalaman itong anak mo yung ginagawa niyong kalaswaan? Ano na lang ang sasabihin nito? Ano na lang mukhang iharap niya sa mga nakakakilala sa inyo kapag kumalat ang kwento mo? Di ba? Paano yun? Nagawa niyo na. Nakumit niyo na yung bagay na hindi niyo dapat ginawa. Kasi sa ganitong sitwasyon, hindi naman to dapat. Walang ifs, walang buts, walang anumang alibi o rason. Hindi mo po pwede sabihin kasi nakuha lang ako, nahalikan lang ako kasi dalala ng problema. Hindi, nakainom lang ako. Kalokohan yun.
2: Choice mo yun.
0: Ginusto mo yun. Una pa lang, pinapasok mo na sa buhay mo eh. pumayag kang haligang ka, pumayag kang yakapin ka. Ang pinakamalala, pumayag ka na magkaroon ng mangyari sa inyong dalawa. Eh, paano kung nabuntis ka?
2: Yun lang. Ang, diba? Ang bigat nun.
0: Ang bigat nun. 40 years old. Sabihin natin na 42 ka. Tapos nagdadalang tao ka pa. Paano nang sasabihin ng asawa mo? Paano may papaliwanag yan? Di naman tayo ganito ganyan. Wala naman nangyayari sa atin. Tapos lumubo ang tiyan mo? Paano yun? Gaya ng sinabi namin kanina ni DJ Main. Diba? Nabiro mo ako kanina, DJ Main. Ano yung SKL ko?
2: Uh-huh.
0: Ang binitaw ko sa'yo, lahat ng kalokohan at katarantaduhang ginagawa mo ngayon, iniipon mo yung karma mo na balang araw, walang nakakaalam, kung di ang langit lang, kung kailan mo aanihin lahat ng karma mo.
2: Eh, ang masakit niyan, Kiko, paano kung yung karma mo hindi pinadaan sa'yo?
0: Ayun.
2: Doon sa anak mo.
0: Anak mo. Anim yan.
2: Kawawa sila.
0: Diba? Mini-mini-mini mo yan. Simula sa panganay hanggang sa bunso.
2: Para mas masakit daw yung balik.
0: Diba, Mel? Pero again, hindi natin dapat 'to ginagamit eh na dahilan kahit sino. Hindi natin dapat gagamitin 'to na ay, hindi, nagkamali ako, tao lang ako eh. No, hindi dapat ganoon. Huwag na 'wag mong gagamitin ang dahilan na tao ka lang kaya mo nagawa 'yan. Dahil sa lahat ng nilalang ng Diyos sa mundo, tao ang binigyan ng kapasidad para makaunawa at makaintindi ng lubos-lubos sa kung ano pang kailangan. Masigit tayong dominant kaysa sa hayop, mapalupa, hangin, tubig, ultimo mga halaman. Sa lahat ng nilalang, tayo ang may pinakamalawak at nakakaunawa ang pag-iisip. Again, yung ginawa mo, choice mo yan. Kung ano man dumating sa'yo, na pagsubok o kabayaran ng ginawa mo, harapin mo. Pero, huwag mo nang hintayin yun. As early as now, putulin mo na.
2: Kahit ayaw pa nung lalaki, sa'yo namang galing. Minsan may mga closure na hindi na dapat natin pag-usapan pa. Yung closure na yun manggagaling sa'yo mismo dahil yun yung pinili mo.
3: Thank you po.
0: Alam mo, Mel, hindi naman namin gusto na may mangyari sa'yo hindi maganda, yung tinatawag na balik, o kung ano man. Kami, pinagpapasalamat namin na, kumbaga, eh, kinonfess mo sa amin yan, di ba?
2: Pinagkatiwalaan mo kami?
0: Pinagkatiwalaan mo kami na marinig at mabigyan ka namin ng ibang point of view. At harinawa, Mel, itong mga simpleng salita namin sa'yo, hindi man lahat applicable, pero nawa, eh, kahit isa doon, ay makatulong at sundin mo para syempre kumawala ka sa kanino na nakaraan. Again, Mel, kahit saan muntik ng anggulo,
2: mali.
0: Walang tama ay. Mali. Walang tama sa ginawa mo.
2: Okay? Mali is mali. Eh, walang justification. Walang kahit anumaan.
0: Mel, isa rin isipin mo na kung yung lalaki ang mali, itong nakarelasyon mo, sana ikaw na yung maging tama. Diba? Alang-alang sa mga anak nyo, alang-alang sa asawa mo,

0: Hindi ganun kadali, oo. Hindi namin sinasabi na gawin mo agad-agad ngayon. One step at a time.
1: Kasi, ilan taon na kayong kasal ng asawa mo?
2: 26 years.
0: 26 years?
1: 26 years, B. So, sa 26 years na yun,
0: ilan taon mo siya minahal?
1: hindi. For sure, 26 years, kailan niya ang asawa niya. Alam mo kung paano mo kakausapin, alam mo kung kailan yung timing. Mel, itama mo yung mali. Lagi mo rin tandaan, walang sekretong hindi nabubunyag. At mahirap nito, kapag itong sekreto mong to, nanggaling pa sa labas. Nanggaling pa sa ibang tao.
0: Wala na.
1: Mas lalo kang ano dito, todas ka talaga dito, Mel.
0: Hindi mo na kaya i-defend ang sarili mo. Actually, hindi mo naman talaga ma-defend eh. Kasi mali.
1: Mali eh. Magde-defend ka lang kung alam mo tama ka. Pero kung alam mo mali ka na, magpakumbaba ka, aminin mo, gawin mo ang tama, bumawi ka.
0: Ayusin mo.
1: Kasi wala na eh. Pumasok ka na sa commitment. Kasal kayo eh.
0: 26 years? Akalain mo yun?
1: Ako para sa akin ha, hindi solusyon na mag-iwalay kayo. Sa akin yun ha?
0: Pero sa akin naman, kung hindi na masaya, bakit nyo pa ipipilit? Pero yun nga, kailangan nyo munang mag-usap.
1: Hindi kayo pwede magpakiramdaman, Mel. Matatanda na kayo parehas.
0: Totoo.
1: Okay? Alang-alang sa mga anak mo, alang-alang sa asawa mo, at alang-alang sa'yo. Gawin mo kung anong tama.
2: Thank you.
1: Mel, kung kaharap mo ngayon ang asawa mo, anong gusto mong sabihin sa kanya ng tao sa puso?
2: Ang hirap na niya lang pag ako. Ayun, wala ba po akong masabi? Hindi ko po umano yung sabihin.
1: Sige, dito sa ano mo? Sa...
0: Kay Mel na
1: kumbachero mo. Dito sa kumbachero mo, anong gusto mo sabihin?
2: Tanggapin na lang na hindi tama talaga yung ginawa namin. Hindi ako na kami sa partner niya. Hindi ako na sorry sa partner niya. Kasi desperante yung partner niya.
0: Kumari.
2: Hanggang dito na lang tayo. Tanggapin na natin. Kahit ba sabihin natin na nakikita ko nasasaktan ka rin, nahirapan ka rin. Tanggapin na natin na hindi tama yung ginagawa natin na ito. Tingin na natin.
1: Mel, baka may gusto ko din sabihin sa mga anak mo.
2: Sa mga anak ko, sorry. Kasi parang nadala lang siguro ako sa problema. Sorry sa mga anak ko. Kung ano ba kung malaman nyo man, ayokong masira yung pamilya natin. Ginagawa ko lahat para sa inyo. Pero kung saan malaman nyo man, patawarin nyo ako. Pero hindi ko na uulitin kung nangyari na ito.
1: Hirap. Ang hirap magbiro dito. Dalawang pamilya masisira.
0: At kumari pa pala.
1: Kumari mo pa.
0: Ibig sabihin, kilalang kilala.
1: Isa lang talaga masasabi namin sa iyo, Mel. Alam mo kung ano? Ang lupit.
3: Ang lupit.
0: Ang lupit mo, Mel.
2: Thank you for the advice niya.
0: Maraming salamat din, Mel, sa pagtitiwalang ibinigay mo sa amin ni Kiko at pag-share ng iyong SKL. Napakabigat pero punong-puno ng leksyon.
1: Sana, Mel, sa pagtawag mo ulit sa amin ha, mabalitaan mo kami na okay na ang lahat. Hindi man ganong kabilis, hindi man kinakailangan kang madaliin o apurahin, doon lang tayo sa tama, okay?
2: Thank you po.
0: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po mga ka-vibes, si Mel ng Taguig. Thank you. Ang lupit.
0: Talaga naman, napakalupit talaga ng pag-ibig pag tinamaan ka. Pero minsan hindi yung pag-ibig, init lang yun. Tayo'y nadadala lang dahil tayo ay may pagkukulang na nararamdaman dun sa partner natin. Kaya nabubulag tayo doon sa ano, sa feeling na binibigay sa ating halaga. Di ba?
1: Naghanap tayo ng fulfillment sa iba.
0: True, diba, ng validation sa iba.
1: Ang mahirap kasi nito,

0: anim ni anak ni Mel. Pero again, hindi namin to hinuhusgahan, mga ka-vibes. Tayo inuungkat lang natin yung bawat sulok ng kwento ng mga tumatawag sa atin dito, nagsishare ng kanilang mga SKL. Para syempre, maliwanagan ang mga ka-vibes na nakikinig at nanonood. At para mabigyan din sila ng sapat. Hindi man perfect, hindi naman perfecto.
1: Wala naman perfecto.
0: Pero kahit paano, sa tingin namin makakasapat na payo at ibang point of view ng buhay, mga ka-vibes.
1: Totoo, di ba? At yung bawat SKL na mga ka-vibes natin, ang dami nating natututunan na pwede nating i-adapt sa buhay natin sa araw-araw.
0: Ang sakit ng buhay pala. Ang hirap pala maging adult.
1: Oo. Adult ka na, di ba?
0: Super adult?
1: Oo, super adult.
0: Ay, nakaka-vibes! Maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag. At bukas ulit, pakikinggan natin simula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ang inyong SKL.
1: Share ko lang. Kaya ngayon pa lang, isave mo na ang numero namin. Ang ating numero ay 0954-406-1967.
0: At sa aming pababalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan kasama ng isang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko. Kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FM on
1: Kavibes sa Soundtrip, ang lupet.
2: 92.3 FM on Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
3: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning. Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
5: O ano? Naka-relate ka sa SKL, no? Iiyak-iyak ka ngayon. Hoy, mag-sign ka muna! Alas 11:05 na!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang lupit!
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentum Plus Gold.

0: araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet! Next, pawis na pawis ah! Ang lupet!

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning. Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: Jamaica Vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Ka-vibes!
6: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paboritong bito-bito sa umaga.
5: Favorite Vibe! At sana naging best ang inyong Webes.
6: Yes, the best!
5: Kasama kami ngayong umagang ito hanggang ngayon, patanghali na! Nakapagluto na ba ang lahat?
6: Ikaw ba ay may ulam na kayo?
5: Oo.
6: Ano man ang ulam ninyo, prito, may sabaw, may sarsa. Ano man yan, basta kayo ay busog. Thank you, Lord!
5: Ganon, dapat marunong tayo magpasalamat, di ba? Sa lahat ng mga blessings na binibigay sa atin.
6: Correct. At salamat din ha sa lahat ng mga nakikinig sa atin at sa mga tumawag sa ating SKL. Most especially sa Aeon Laundromatics. Sa mga nagtutupit, naglalaba dyan, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
5: Balita ko, gwapo at magaganda daw ang mga kabayos natin dyan. Napakalulupit ninyo. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa amin.
6: Correct. Ang lupit mo, Aris.
5: Sino ba si Aris?
6: Yung taga Tiklop.
5: So gwapo to.
6: Actually, ang yummy niya.
5: Ay, sana all. Sana all talaga, no?
6: Ay, maganda nga tanghali ha. Si Papa Aris at yung kanyang asawa na busy ngayon sa Aeon Laundromatics.
5: At ganun din sa mga ka-vibes natin dito sa may Balintawak Market, dito sa may Taytay Market.
6: Ay.
5: Diyan sa may San Mateo. Katabi ng San Mateo, syempre, ang mga taga... Ano? Taga saan? Montalban. At ganun din ang mga taga Alabang. At yung mga nandito sa Baclaran ngayon at Quiapo. Maraming salamat sa pakikinig.
6: At ganun din sa lahat ng ating mga kabibes na ginagawa tayong libangan. At habang sila'y bumabiyahe, mga pasahero, konduktor at driver na lahat ng mga pampasayarong bus sa PTEX, SMS Carousel, lahat ng mga terminal ng jeep, tricycle, padjak at pedicab. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you!
5: At ganun din ang mga nurses, doctors natin sa lahat ng mga pampublikong ospital na habang may ginagawa ay talaga namang nakikinig, lalo na sa share ko lang. Ang dami nilang side comments.
6: Correct. Diba? Diba? Apektado sila talaga.
5: Truth.
6: Dahil ito ang kwento ng totoong tao. Ang kwentong may kwento! SKL. At eto na, susunod na ang magpapatuloy na good vibe music at kwentuhan. Ang nag-iisang majuse at mabiti, Kevin G.
5: Para sa ano?
6: Teka lang, Kevin
5: G. Pa.
6: Kasi baka magalit siya pag hindi natin kompleto.
5: Kailangan may kompleto pala.
6: Kailangan niya yun.
5: Sige.
6: Kevin G is the place to be. Para sa programang
5: Mami Kevin G.
6: Ano oras yan?
5: Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, ka-vibes!
6: Yan na!
5: Susunod!
6: Bukas ulit, ka-vibes! Abangan nyo kami! Kasama mo at maririnig mo ang nag-iisang sexy na maganda pa.
5: Alam mo, lahat ng pambobola ginagawa mo, hindi ka pa rin makakashoot sa akin dahil hindi ka naman basketball player. Diba? Totoo naman! Bakit ka natatawa?
6: Wala! Diba? Wala, nagulat ako.
5: Sige, ituloy mo na. Bilisan mo na. Anong oras to? Malalang halihan pa ako. Ang tagal.
6: 3-4.
5: Ang tagal.
6: Eto na. Ating isang DJ Main.
5: Kasama ang makulit mong tito, si Radyo. Na talaga namang napakalalim ng dimple. Umaabot hanggang Rizal.
6: Oy.
5: Ang nag-iisang si Kiko.
6: Sabay na rin kami bukas simula ground floor hanggang 33rd floor.
5: Sabay-sabay natin akyatin yan simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
6: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga.
5: Favorite Vibe!
6: Sa 92.3 FMR.
5: Ka-vibes sa sound trip. Ang lupet! Oras na rin ka-vibes, 11:51.
6: Bye!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified,
0: world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
5: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nag-alok ng libreng sakay ang Department of Transportation kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan ngayong Miyerkules para sa mga commuter na apektado ng tigil pasada. Ayon sa anunsyo ng DOTR, maaaring makasakay ng walang bayad ang mga pasahero kanina umaga mula alas 7 hanggang alas 10 at sa hapon naman mula alas 5 hanggang alas 8 sa mga piling ruta sa Metro Manila. Ginawa bang na ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang masiguro na may masasakyan ng mga publiko sa gitna ng transport strike. Samantala, inilunsad ng grupong manibela ang dalawang araw na tigil pasada bilang protesta sa muling pagtaas ng presyo ng langis.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, isinusulong ni late 1st District Representative Martin Romualdez ang panukalang batas na kilala bilang ginhawa sa Kuryente Act na layong magpababa ng bawat bayarin sa kuryente ng mga pamilyang Pilipino at magbigay ng mas maluwag na gastusin sa araw-araw. Sa ilalim ng panukala, target na mapaigting ang transparency sa billing, mapigil ang hindi makatarungang singil at matiyak ang mas efficient at maaasahang serbisyo ng kuryente sa buong bansa, mula sa mga lungsod hanggang sa mga liblib na komunidad. Layon din itong maputagtahan ng mga consumer laban sa biglaang pagtaas ng singil at maglatag ng mga reforma na magpapalakas sa sektor ng enerhiya na may positibong epekto sa negosyo at pambansang ekonomiya. Sa kabuuan, inaasahang magdudulot ang panukalang ito ng mas abot kaya, mas maayos at mas makatarungang sistema ng kuryente para sa lahat ng mga Pilipino.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta sa Quezon City para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Inaasahan ang mabigat na trapiko sa Commonwealth Avenue, IBP Road at mga kalapit na kalsada sa Batasan Complex. Para naman sa mga pahilaga mula Quezon Memorial Circle ay dumaan sa North at Mindanao Avenue papuntang sa Sauyo Road o Quirina Highway. Ang mga patimog naman ay maaaring dumaan sa Sauyo o Quirino patungo sa Mindanao at North Avenue. Pinadadaan din ang mga truck mula C5 at Katipunan sa Luzon Flyover at Congressional Avenue habang ang mga mag o magagaang sasakyan ay sa Magiting, Maginhawa, Mayaman at Kalayaan. Aabot naman sa 1,400 na personnel ang itatalaga sa MMDA kasama mga tow truck, ambulansya at CCTV habang nakantabi rin ang Emergency Response Team sa Batasan.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3
4: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday, 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 a.m. Original Pinoy music from 80s to 90s.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, how can I fall? Paano nga ba? Hello, ka-vibes! Hello, hello po everyone. Happy Midweek Wednesday and welcome to Love Me, Cathy G! Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig at kung anumang usapin niya na pag-uusapan natin, ka-vibes, Cathy G. Ayan, all the way hanggang alas 3 po ulit tayo. Siyempre, problema nang may problemang po problemahin natin, ka-vibes, sa mga humihingi po ng tulong, sa mga alam niyo yon na nanghihingi ng payo.

0: Sa tingin mo ba hindi magandang karelasyon yung ganyan? Although, 'di ba, may mga taong talagang sanay na magmahal ng tahimik. Yung hindi pala po, hindi mahilig magpakita ng lambing sa harap ng iba, 'di ba, ayaw ng PDA at hindi komportable na pinagsisigawan sa mundo kung sino ang taong mahal niya. Hindi proud, Diyos. Oo, 'di ba? And para kasi sa kanila, sapat nang alam nila na mahal nila yung isang tao. Yung hindi na kailangan ipakita pa sa lahat o pangalandakan pa sa lahat. Pero, paano kung ikaw naman, iba ang paraan mo ng pagtanggap ng pagmamahal ka vibes? Paano kung para sa'yo, mahalaga ang simpleng pagpapakita lang, yung pagpapakilala, yung hindi kay tinatago, yung kapag may nagtanong kung sino ka, eh buong pagmamalaking sasabihin niya, ay, yan yung taong mahal ko, diba? Yun, siya yung taong mahal ko. Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, yung gusto mo lang ang mararamdaman na hindi ka kinakahiya, yung proud sa'yo. Minsan kasi, diba, hindi natin na hinihingi yung bonggang pagpapakita ng pagmamahal. Hindi naman natin kailangan ng araw-araw na i-post ka, 'di ba, yung sweet na captions or public display of affection, yung mga PDA dyan. Minsan gusto lang natin yung assurance. Gusto lang nating maramdaman na sigurado sa atin yung taong mahal natin. Agree ka ba dyan, ka vibes, 'di ba? Yung ba ipaparamdam lang sa iyo na andito lang ako, huwag ka mag-alala, secured ka sa akin. Yan. Pero kung sadyang hindi talaga showy yung partner natin, hanggang saan ba dapat ang pag-unawa natin sa taong may ibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, 'di ba? Iba-iba yung love language na tinatawag nga eh. At kailan nagiging dahilan yung pagiging private para pagdudahan natin kung tunay nga ba talaga yung relasyon nyo. Mahal ka ba talaga nito? Kasi sa pag-ibig ka, vibes, ha, importante hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng paraan ng pagmamahal. Pero mahalaga rin na mararamdaman natin na tayo ang pinakamaganda, pinakamahalaga at nire-respeto at kinikilala. Diba? Kaya nga ang tanong eh, sapat ba yung pagmamahal na nararamdaman mo kapag kayong dalawa lang? Kung sa tuwing nasa harap na kayo ng ibang tao, pakiramdam mo mag-isa ka na lang. Diba? Kailan mo ba masasabi na sapat na ang pagmamahal ng taong mahal mo, ka-vibes? Abangan nyo po ang ating story na babasahin ko po maya-maya lamang po, of course. Kaya naman, relax ka lang dyan, ka-vibes. Oo, habang ikaw dyan ay nananahimik sa isang tabi. Oo, ayaw mamigay ng baon, ganyan. Habang ikaw dyan ay nagsosolong kumakain dyan sa paborito mong karinderya dahil maraming nabigay si ateng sa'yo. Habang ikaw dyan, ka-vibes, ay nakangiti lang at nakatanaw sa malayo. Oo, habang nasa iyong tahanan at nakikinig at nakaantabay na po sa ating letter for today. Siyempre sa mga ka-vibes din po natin, ang mga nasa lansangan, nagmamaneho, concentrate, concentrate, eyes on the road. Ka-vibes, oo, wag kung saan-saan nakatingin, ha? Siyempre, sa mga ka-vibes din po natin na mga nasa kalsada, nasa OFW, syempre ang mga ka-vibes natin nasa mga SG at kung saan ka pa ka-vibes, sana ay na okay ka lang at tuto ka lang dito po sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. If the feeling is gone, please don't pretend that you still love me. Diba? Merong iba na alam mo naman, napaparamdam naman na sa'yo na hindi ka na mahal, pero sige lang. Pero sana sinasabi na lang, diba? Kung hindi ka na gusto, kung hindi naman na napaparamdam talaga at napapakita sa'yo yung pagmamahal. If the feeling is gone, tama na, huwag na nating pilitin. Kailan mo ba masasabi na sapat na ang pagmamahal ng taong mahal mo? Yung bang pagbibigay niya sa'yo ng oras, enough na yon para sabihin mahal ka niya? Yung bang nandyan siya lagi tuwing kailangan mo, pwede na bang masabing mahal ka niya? Yung bang wala siyang iniisip na iba at ikaw lang, masasabi mo na bang mahal ka niya? Ano pa ba ka-vibes? Yung sa tingin mo na masasabi mong sapat na yung pagmamahal sa'yo ng partner mo. Ayan ako, abangan niyo po ang ating story for today. Story coming from Leia. Si Leia na napapatanong pa rin dahil nga, alam niyo yun kung minsan, may mga tao talaga na, ikaw ba ka-vibes, PDA ka? Ikaw ba ka-vibes, gusto mo ba yung clingy, yung taong mahal mo? Or gusto mo yung normal lang, parang magkaibigan lang, lalo na kapag sa maraming tao, lalo na kapag sa public, di ba? Yung iba kasi parang namang mga langgam na hindi mo na mapaghiwalay, akala mo naman, di ba? Napaka-sweet, pero pag uwi ng bahay, nag-aaway naman ng todo-todo. Alam mo yung mga ganun. Pero hanggang saan ba yung gusto mo na maramdaman na proud siya sa'yo? Hanggang saan ba yung gusto mong maramdaman na masasabi mong sapat na tong pagmamahal mo na to na napapakita sa akin? Well, abangan niyo po ang story. A story coming from Leia. In just a short while, maririnig niyo po ang kwento niya. Meanwhile, again, hello muna sa mga ka-vibes po natin dyan sa 97.5 Jensen. Hello po, ka-vibes. Ganun din sa 102.3 Baguio Spillover Loñon at sa 102.3 Bacolod. Ganun din sa lapo ng mga nakatutok na at nag-aabang ng atin pong story for today, dyan po sa 101.9 Davao City at 89.9 Davao del Norte. Smile ka naman dyan, oo. Ganun talaga kung tingin mo hindi masyado napapakita sa iyong pagmamahal, kung sa tingin mo ay hindi pa enough, kung sa tingin mo ay parang after doing all your efforts ay parang, ay, ganito lang. Ito lang kaya ibigay sa akin. Ito lang napapakita sa akin. E binibigay ko naman lahat ng effort ko. Binibigay ko naman lahat ng pagmamahal ko. Bakit ikaw hindi mo mapakita? Bakit hindi ka maging proud? Daming tanong, daming sinasabi, Kati G. Well, abangan nyo na pong story na yan. Dito lang sa Love Me, Kathy G. sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:49.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Love me.

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Ka-vibes, kailan mo masasabi na sapat na ang pagmamahal ng taong mahal mo? Nasabi mo na ba yung nararamdaman mo na yan? Ay, okay na ako, Cathy G. Enough na yung love na napapakita at napaparamdam niya sa akin. Ay, Cathy G, eto kulang pa kasi hindi ko pa ma-feel masyado ang pagmamahal niya sa akin. Nako, ang hirap, diba, ka-vibes? Hindi natin masabi kung minsan na ito bang pinapakita sa akin? Totoo na ba to? Ito bang pinapakita sa akin ay wagas ng pagmamahal, ka-vibes? Well, well, well, abangan nyo na lang po ang ating story for today dahil ganyan din po ang katanungan ni Leia. Ka-vibes, kailan mo masasabi na sapat na ang pagmamahal ng taong mahal mo? Abangan nyo na po yan after this beautiful song coming from Kyla. Sabi nga, a version of Kyla. Di ba kung minsan napapatanong tayo kahit na pinapakita na nung taong mahal natin yung ibang love language nila, still parang may hinahanap pa rin tayo eh. Meron pa rin tayong gusto makita. Meron pa rin tayong gustong maramdaman na to the extent na minsan napapatanong tayo, talaga ba mahal mo ko? Kung talagang mahal mo ko, then show it to me. Kung talagang mahal mo ko, and then paramdam mo sa akin. Kasi hindi ko pa rin ma-feel eh. Kaya nga minsan napapatanong na lang tayo eh. How deep is your love ba talaga? Diba? Kasi natin alam eh. Story po ni Leia coming up sa Love Me, Cathy G.

This love letter is from Leia. Dear Kathy G, sabi nila, kapag mahal mo, ipagsigawan mo sa buong mundo. Pero paano kung nakatagpo ka ng pagmamahal na nasa katahimikan? Magandang tanghali po, Kathy G. Ako po si Leia. I'm 24 years old, isang college student mula sa Pasig City. Nais ko lang po sanang isangguni ang problemang bumabagabag sa akin simula nang pumasok ako sa isang relasyon. Lumaki akong may magandang pananaw sa pag-ibig, Kathy. Dahil malaking parte nito ay ang aking mga magulang na kahit magpahanggang ngayon ay matamis pa rin ang kanilang pagsasama. Kusang loob nilang ipinapakita at ipinaparamdam kung gaano nila kamahal ang isa't isa. At yun din ang pinapangarap kong maranasan sa aking magiging boyfriend. Kathy G, gusto ko rin yung walang hanggan, ang tapang na ipagsigawan sa mundo na mahal ako. Pero nang dumating sa buhay ko si Warren, nabago ang lahat ng pananaw ko sa pag-ibig. 5 buwan na po kami sa kasalukuyan, Kathy G, at nakilala ko siya dahil pareho kami ng sinalihang organization sa campus. Madalas kami magkasama sa mga task, kaya mabilis na nagkapalagayan ang aming loob. Mabait naman si Warren, Kathy G. Magalang at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Kaya nung magtapat siya ng kanyang nararamdaman sa akin, ay nakapagdesisyon ako na gawing official na ang aming relasyon. Pero Kathy G, may problema sa pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Warren. Hindi kasi siya tulad ng inaasahan ko. Tahimik siyang magmahal. Kapag kami lang dalawa, ang magkasama, okay ako. Maalaga siya, talagang hindi nagsasawang unahin ang kapakanan ko. Pero Kathy, hilig niya akong yakapin habang ipinapaalala sa akin kung gaano niya ako kamahal. Pero pagdating sa harap ng ibang mga tao, halos hindi ko na madama na may boyfriend ako. Sa tuwing nakakasama namin ang mga kaibigan niya or kaibigan ko, nagiging tahimik lang siya, Kathy. Na parang nawawala yung side niyang may mapagmahal na boyfriend. Kumbaga, parang nagiging normal na tao na lang ako sa kanya. Kahit sa social media, ako na lang po puro ang post ng post tungkol sa amin. Pero siya, wala ni isa sa kanyang post na nagpapahiwatig na may relasyon kami dahil hindi niya po ako magawang i-post or i-add sa kanyang mga stories, Kathy G.

Ang gusto niya ay yung kami lang daw dahil ang importante ay alam naming mahal namin ang isa't isa. Naniniwala naman ako sa reason niya, Kathy G. Iniisip ko noon na baka may iba siyang babae pero malabo dahil wala namang senyalis siyang ipinapakita. Kaya ngayon, hindi ko alam kung papaano ko po ito tatanggapin. Ako kasi yung tipo ng babaeng gusto kong ipagsigawan sa buong mundo ang mahal ko. Doon ko kasi mas nararamdaman ang importansya ko sa ibang tao o sa isang taong minamahal ko. Malaki ang ibinigay na assurance sa akin kapag ipinagmamalaki ko, Kathy G. Mababaw man kung titignan ng iba, pero yun talaga ang nararamdaman ko sa relasyon namin. Tingin ko, nanliliit ako kapag tinatalikuran niya ako niyang ipakita na mahal ako sa harap ng ibang tao. Mali ba ako, Kathy G? Tatanggapin ko po ba at susubukan na matutunang makasanayan ng pagmamahal ni Warren sa tahimik pero totoo? O may karapatan pa rin po ba akong ipaglaban ang gusto ko sa relasyon namin? Sana po ay mapagpayuhan niyo ako. Hanggang dito na lamang po, Kathy G, at maraming maraming salamat po sa opportunity na maibahagi ang aking kwento. Alam niyo po, Kathy G, kapag ako kasi nagmahal, minsan lang, pero magpasawalang hanggan. Kaya sana, ganun din ang maramdaman ko sa boyfriend kong si Warren. Muli, thank you so much for reading my letter. God bless you all. Lupos na gumagalang at nagmamahal ng totoo.

ka-vibes. Iba-iba yung paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, 'di ba, sa atin ng taong mahal natin eh. Katulad nga ng sinasabi ko kanina, merong iba na nagpapakita ng pagmamahal nila sa tahimik lang na paraan. Merong iba naman very vulgar. Meron namang ibang paraan na pinapakita yung pagmamahal nila sa pag-aasikaso, 'di ba? So iba't ibang klase ng pagpapakita ng pagmamahal. Pero dito sa ating letter sender na binasa or mintong story na inyo pong narinig coming from Leia, mapaghanap ba na girlfriend si Leia dahil hindi niya maramdaman, Cathy G, pag kaming dalawa lang ang sweet-sweet niya, pero kapag harap yung ibang tao, parang nandidiri, parang hindi na ako kilala. Friends lang kami. Ano nangyayari? Bakit ganun? Hindi ba po pwedeng maging proud? Kayong dalawa lang at kapag nakasama rin yung ibang tao, mas masarap sa pakiramdam yung ganun eh. Nga naman, hindi natin maalis na isipin itong si Leia na baka nga hindi ako ganun talaga kamahal nito kasi kapag kaming dalawa lang, okay. Mahal na mahal niya ako, pinapakita niya yung sweetness eh. Pero kapag wala na, kapag meron na ibang tao, parang nahihiya na siya. There's something. Mapapaisip ka tuloy. Pero, di ba, on the other side, kung iisipin natin, kung ganun lang talaga yung klase ng tao eh. Pero sabi nga eh, Cathy G, hindi rin pwede. Kailangan kapag mahal mo ang isang tao, make nakakakita man or wala, ipaparamdam at ipagsisigawan mo pa rin kung gano'n mo siya kamahal. Diba? Hindi lang yung kayong dalawa lang nagkakakitaan. Mas maganda nga kung nakikita yun ng ibang tao dahil doon nila mararamdaman na ay, totoo talaga yung pagmamahal na nakikita. Alam nyo yung pag-ibig ka vibes. Hindi lang yan tungkol sa kung ano ang nasa puso ng isang tao, kung hindi pati sa kung ano ang nararamdaman nung taong mahal niya. Kung sa tingin nung taong mahal niya na hindi pa enough yung pagpapakita ng sila lang dalawa, and then bakit hindi mo ipakita kapag nandyan din yung ibang tao? Mahirap ba? Hindi naman ganun kahirap eh, na para gawin, ba? Diba? Siguro, I think, kausapin mo, Leia, yung boyfriend mo. Iparamdam at sabihin mo sa kanya na yung pagmamahal na pinapakita niya sa'yo, na-appreciate naman natin eh, ba? Diba? Yung pagmamahal na pinapakita sa atin. Pero, ba? Diba, mas maganda rin yung hindi lang basta sinasabi, hindi lang basta ginagawa din. Or hindi lang basta ginagawa, sinasabi rin sa atin. Kailangan magkadikit. Kailangan pakete yun. Hindi yung iisa lang. Kailangan laging pinagsasama yung pinapakita, pinaparamdam at sinasabi sa'yo dahil yun ay dun mo mararamdaman ang tunay na pagmamahal ka vibes. Ikaw, ano ba masasabi mo? Maghahanap lang ba talaga itong, mapaghanap lang ba talaga itong si Leia or talagang there's something wrong dito sa kanyang boyfriend? Bakit ganon? Hindi proud? Hindi ba dapat pag mahal mo isang tao, proud ka no matter what? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Sabi nga, diba, ng Westlife eh, more than words yung gusto mong makita at maramdaman sa taong nagmamahal sa'yo. Saying I love you is not enough, ka-vibes. Let nung taong mahal mo na maramdaman niya rin na mahal mo siya. Paiwan po natin sila.

0: ng mood mo. 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
6: Ka-vibes, alas dos na po ng hapon and kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me, Kathy G.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
8: ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
4: Of the year 2026.
1: Ang Lupet.
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: May tama rin ako. Oo naman. Meron at meron. Literal na tama. Ayan, oo naman, 'di ba? Hindi naman lahat ikaw lang ang tama. Lahat naman tayo ay merong karapatan na maging tama din. Yung mga sinasabi natin, tama rin naman kapag iintindihin natin, 'di ba? Actually, ka-vibes, kailan mo ba masasabi na sapat na ang pagmamahal ng taong mahal mo? Ayan po ang ating katanungan ng story po na binasa ko kanina coming from Leia. Si Leia na nagtatanong siya, bakit Cathy G, kapag kasama ko yung boyfriend ko, pag kaming dalawa lang, very sweet. Pero kapag sa ibang tao na, kaharap na yung mga kaibigan namin and family, parang normal na lang, parang magkaibigan na lang kami. Totoo ba kayang mahal niya ako? Ganun lang daw ba siya talaga? O ganun sabi niya, ganun lang siya dahil ayaw niya ng masyadong PDA, tahimik lang siya, pero hindi ko ma-feel. Hindi ko maramdaman yung pagmamahal, parang may kulang. Parang hindi dapat na kami lang dalawa, di ba? Ang daming tanong. Alam niyo, magkakaibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ka vibes ha. Hindi pare-pareho yung ways ng mga tao sa pagpapakita ng pagmamahal. May mga tao expressive sa salita or social media habang iba naman pinapakita sa pag-aalaga at yung mga ginagawa nila. Diba? So iba-iba yan eh. And alam niyo yung PDA, yung public display of affection, nakadepende yan sa personality at culture. Sa pag-aaral po, ang pagiging komportable sa paghawak ng kamay kapag yung magkayakap, di ba, or pagiging sweet sa public, ay naapektuhan ng personalidad, yung pagpapalaki ng at kultura. And not automatic na sukatan ng lalim ng pagmamahal. Kung iba, meron kasing iba na ganun eh, very clingy, yung kanila, ganun nila na very expressive dun sa love. Meron namang iba na medyo ayaw ng ganun. But, mahal na mahal yung partner nila. Yung assurance sa isang emotional need yan. Siyempre, kapag na-assure mo doon sa partner mo that na mahal mo siya, di ba, ikaw, you feel secured eh. Hindi ka na maghahanap pa na parang may kulang pa eh. Pero alam niyo po ba, ang mga taong mas nakakaramdam ng security or seguridad kapag ipinapakita ng partner nila sa iba na sila ang pinili, ito'y connected yan doon sa emotional validation of sense of belonging na, ay, mahal niya talaga ako. Proud siya sa akin. Yung mga ganyan, diba? At yung tao pong may anxious attachment, kadalasan naghahanap ng mas maraming reassurance at visible signs ng commitment kumpara doon sa ibang attachment styles, ha? Ka-vibes. At hindi lahat ng private na tao ay may tinatago. Meron lang talagang pagiging reserve or tahimik sa relasyon at pwedeng maging part lamang ng personality nila, introversion na tinatawag ka vibes. Hindi agad indication niya ng pagtataksil or kakulangan ng pagmamahal. Ganun lang talaga. Diba? Sabi ni Engineer Tadeus, Cathy G, for Leia, sa kaso ni Leia, ayaw ilantad ng boyfriend yung pagmamahal sa public, ay nagbabadya po sa makalumang pagpapahalaga sa sarili at kusang pagtanggap sa hangganan ng sitwasyon. Kaya't may kaakibat na sakripisyo at malalim na pangunawa na nagtuturo maghintay sa tamang oras at pagkakataon. Bagong generation na malaya na ipahayag ang damdamin na kinakailangan makiangkop sa agos ng tubig ang kabataan. Sa ganang aking kung talagang mahal siya ng boyfriend niya, dapat na sabing mahal, dapat ring ipadama ang mumunting care at respeto at limitasyon dahil naninibugo si Leia tulad ng iba. Wow, very deep naman ito, Engineer Tadeus. Thank you so much, Engineer Tadeus Conti. Sabi naman ni Miss Girly Bacale, Cathy G, masasabi ko na sapat ang pagmamahal ng isang tao, una, sa lahat, kapag marunong tumupad sa usapan at hindi lang sa salita. Siyempre, need lang dyan ang unawa sa isa't isa. Respetuhin mo rin yung gusto ng boyfriend mo. Medyo mataas pa ang dapat tiisin pag ganyan. Sa letter sender, pag hindi ka makatiis, eh mahirap po yan. Pag-usapan nyo na lang po, ganun po talaga. Tayo mga babae, di ba? Minsan need nating maramdaman yung love, hindi lang sa ating dalawa, I mean, hindi lang sa inyong dalawa, kundi doon sa tao eh, di ba? Kapag hinawakan yung kamay mo, ka-vibes ng boyfriend mo, di ba? Or ng girlfriend mo, in front ng, or in public, di ba parang you feel, wow, proud, oh, di ba? Kaya ganun dapat. Ayan, thank you, Miss Curly Bacale, ha? Happy listening kay Lorenzo Lazaro, mula kay Randy Santisa, hello, Miss Mary Dulay, John Paul, Cathy G., hanggang walang hanggan kasi magkalayo man kung talagang mahal ang isa't isa, eh mahal niya walang kapalit-palit kahit pa ulit-ulit. Thank you, John Paul. Cathy G, listening po and watching dito sa Facebook Live from Dawis, Bohol. Wow, hello po sa inyo dyan sa Dawis, Bohol. Raul Besas. Ka-vibes, ayan, Miss Altesa, quotes every day. And William Mortel, standby at Ka-vibes. Kayo po, ano ba masasabi niyo sa ating story for today? Text ka lang 0927-384-8639 or sa aming pong Facebook page 92.3 FMR or my FB page DJ Cathy G. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet, oras po natin 2:23 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR
2: ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Kung ako na lang sana yung minahal mo, hindi ka sana nagkakaganyan. Kung ako na lang sana minahal mo, edi proud na proud ako sa'yo, mayroon mang tao o wala, o diba? Kung ako na lang sana ang binigyan mo ng pansin, edi hindi ka ganyan na nagsisisi. Kung ako na lang sana ang nakasama mo sa habang buhay or nakasama mo sa buhay, edi sana hayahay ka na. Diba? Yun ang mga linyahan eh. Diba? Kung ako na lang sana. And of course, ito na po ang final hour ng programang Love Me, Cathy G. Kailan mo masasabi na sapat na ang pagmamahal ng taong mahal mo? Dahil nga po, ang binasa kong story kanina, story from Leia, na okay naman, wala naman sana magiging problema eh. Kaya lang, mahal naman siya ng kanyang boyfriend. Pinapakita naman niya sa akin, pinaparamdam naman niya sa akin, Cathy G., ang pagiging isang boyfriend at ang pagmamahal na kailangan ko. Pero kapag kami lang dalawa, pag wala na, or kapag nasa labas na kami, or nasa public na kami, nasa harapan na ng mga kaibigan, pamilya namin, naku, nag-iiba ang timpla, nagiging friends na lang kami, from boyfriend, girlfriend. Ano nangyari? So para sa akin, Cathy G, proud ba ang boyfriend ko sa akin? Mahal ba talaga ako ng boyfriend ko? Yan po naging katanungan ng ating center na si Leia. Alam nyo yung emotional validation, nagpapalalim ng intimacy yan. Kapag kinikilala at inuunawa ng partner yung nararamdaman ng isa, mas tumitiba yung tiwala at connection sa relasyon. So be open, diba? Dun sa nararamdaman mo, yung gusto mong mangyari, yung gusto mong gawin sa'yo. Diba? Sabihin mo. Ka naman kasi hindi ka rin open, Leia, kaya ganyan, diba? Alam niyo yung social media, hindi laging reflection yan ng totoong relasyon. Ang dami nagpo-post sa social media, makikita natin, kala mo ang sweet, kala mo hindi nag-aaway, akala mo mahal na mahal ang isa't isa, pero dun lang pala sa social media yon. Yung pala ay yun ang pinapangarap, pero pagdating sa totoo, nako, hindi naman pala magkasundo. So marami mag-asawa ang masaya kahit bibihira lang mag-post, pero ayon po sa ilang pag-aaral, yung kalidad ng relationship, hindi nasusukat yan sa dami ng online post. Dami kong kakilala, post ng post. Akala mo, ang susweet yung pala naman. Meron kalokohan ginagawa. Ay! Anyways, ka-vibes, sabi ni William Mortel, Cathy G! Ayan na. Hanggat na ipapakita niya sa na totoo at seryoso siya, ikaw at ikaw lamang yung talagang mahal niya. Ayan. Eh, ganun talaga yung persona ng pag-uugali. Dapat patas yung trato nito sa bawat tao. Ayan. Thank you, William. Si Coach, sabi niya, for my opinion, na better kausapin mo na maayos at mahinaon about your relationship. Dahil may something wrong. Dahil kung totoo at wagas ang pagmamahal niya sa'yo, hindi ka ikakahiya sa maraming tao. Sabi nga, love conquers all eh. Maging sino ka man. Totoo. Diba? Thank you, coach. And meron talagang taong ganyan eh. Hindi niya na ipapakita sa iba na mahal ka niya. Sana unawain mo na lang din. Baka mahiyain lang yung jowa mo. Eh, okay lang yung pagiging mahiyain eh. Pero paano kung nagiging rason niya na lang yun, diba? But the truth is, hindi siya proud. Ow, that's so sad. Anyways, thank you so much ha sa inyo pong mga reaksyon at payo for, of course, sa ating sender na si Leia. Maraming salamat po for your time and effort. Lagi, araw-araw, sa pakikinig po sa ating mga storya na hinahatid ko sa inyo. Alam niyo, masarap sa pakiramdam yung minamahal ka at pinaparamdam ang importance mo, may makakakita man or nakakakita man or wala. Alam mo, Leia, minsan hindi tayo nasasaktan dahil kulang yung pagmamahal eh. Diba? Minsan, alam niyo, nasasaktan tayo dahil magkaiba yung way ng pagbibigay at pagtanggap natin dito. And iba-iba, of course, yung klase ng pagpapakita ng pagmamahal, pero yung pinakamagandang pagpapakita, pinakamagandang love, hindi yung laging nakikita ng lahat eh. Kung hindi yung hindi kailanman pinaparamdam sa'yo na kailangan mong tanungin kung mahalaga ka ba talaga sa kanya. Kung mahal ka ba talaga niya, di ba? Kung mahal tayo ng isang tao, hindi na tayo para mag-question pa eh. Hindi na tayo para magsabi pa eh. Dahil kusa na silang ipaparamdam nila to sa atin, di ba? And you know what? Ang sapat na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa kung gaano kanya kamahal ka, vibes. Kundi kung papaano kanya minamahal. Thank you so much sa pag-share ng story sa amin, Leia. And dun po sa mga gusto mag-share ng story, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FMR and my FB page DJ Cathy G. Ka-vibes! Thank you again for keeping me company ngayon pong araw po ng Miyerkules na. Grabe, kay bilis ng araw, diba? Tomorrow, Throwback Thursday, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Cathy G. Ka-vibes! Again, ako po si Cathy G. At ito po ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupet! Oras po natin, 2:46 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!

0: kusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magandang hapon, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos 7 bilyong piso na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mahigit 34,000 na mga barangay sa buong bansa sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Kabilang mas pinaigting ng pamahalaan ang pinalawak na education assistance at mga proyektong pangkomunidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bawat barangay sa rehiyon ay tumatanggap ng 200,000 pesos na hinahati para sa scholarship at mga proyektong pangkomunidad na pinipili ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng education component, 5 estudyante ang nabibigyan ng tig 20,000 pesos bilang tulong pinansyal upang matapos ang kanilang mga pag-aaral. Binigyang diin ng Pangulo na ang mga hakbang na ito ay layong mapaunlad ang edukasyon at mapalakas ang mga komunidad sa Bangsamoro Region.
1: FMR Newsbreak.
2: Samantala, sa iba pa mga balita, naglabas na ng subpoena ang Senate Impeachment Court para sa mga financial documents ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na kabilang sa mga dokumentong ipinapatawag ang tax records, bank records at files mula naman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Hiniling ng prosekusyon ang mga dokumentong ito upang suportahan ang aligasyon sa impeachment na umano'y pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
1: FMR Newsbreak.
2: At sa iba pa mga balita, inatasa ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang mga kinauukulang ahensya na tiyaking mapayapa at maayos ang pagdaraos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Nagdaos ng high-level meeting ang security cluster na binubuo ng mga ahensya ng seguridad at transportasyon upang paghandaan ang nasabing okasyon at maiwasan ang abala sa mga commuter. Inatasa ng Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na paigtingin ang koordinasyon para sa seguridad, trapiko at crowd management kasabay ng pagtiyak ng mabilis na responde sa anumang insidente. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command na nakaayos na ang mga hakbang sa seguridad para sa okasyon. Binigyang diin din ni Recto ang pagbalanse sa pagpapatupad ng batas at paggalang sa karapatan ng mga mamamayan kabilang ang malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon.
1: FMR Newsbreak.
2: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching Tugtog.

ako or sa imus. Magandang araw sa inyo. Uy, baka magtampo ang mga taga Kawit at mga taga Cavite City. Hello-y! Siyempre naman, opo, kapiling kabanding niyo po, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho, na naniniwala sa kasabihan na kapag ang bata pasaway, paamuyin ng panis na laway. Charot. Emily.

Pampanga. Oh, yan yung mga kapampangan nating mga tagapakinig. Hello sa lahat ng mga taga Angeles. Sa mga taga San Fernando. Sa mga taga Lubao. Sa lahat ng mga taga Makabebe. Mali. Ayan. Hello po sa inyo lahat mga ka-vibes. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang mga taga 101.9 FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 97.5 Gensan, at sa 102.3 Bacolod at sa Baguio. Gusto ko lang i-share on a Wednesday afternoon. Kagabi, nagkaroon kami ng pag-uusap, parang small group ng mga friends ko on TikTok, headed by Miss Audie. Ayan, taray, oh. Headed by Miss Audie. Miss A. Ayan. Kasama iba namin mga friends pa. Tapos nakakatuwa, no, na parang iisa sa mga ipagpapasalamat mo talaga bukod sa mga blessings na dumarating sa'yo, eh yung mga kaibigan mo na parang nagiging guide mo rin kapag ikaw ay kailangan makarinig ng mga salita ng Diyos. Diba, bongga? Pasintabi po sa mga hindi katoliko, hindi mga Christian na mga nakikinig. Wait lang po, isa-share ko lamang po itong napakagandang kwentuhan na naganap kagabi. Parang may isinare siya na kapag ka ikaw daw ay nandun sa mga moment na parang pakiramdam mo, may mga pinagdadaanan ka, ang tanging dapat mo lang gawin, of course, ay isurrender ang lahat sa itaas at siya na ang bahalang kumilos para sa'yo. Huwag mong iisipin na hindi ikaw ang paborito ng nasa itaas. Nasa tamang timing ang lahat ng bagay. Oo, ang binigay nga na ano eh, na nasalita ng Diyos kagabi. Tara yung salita ng Diyos talaga, DJ Jai, no? Oo, ito ay ang Proverbs 18:22. Tama ba? Mami mali, no? Oo, diba? Yan yung Proverbs 18:22 na ang sabi daw, "He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord." Yun lang, wala pa akong wife. Hindi siya rin. Diba? Oo, ayan.

Yes, oo. Hindi parang ano, may mga moment na parang feeling mo, 'di ba, yung down na down ka, feeling mo wala ka ng ibang malapitan, pero napaka-importante na kahit na mga salita lang yan ng Diyos, 'di ba? Hindi lang eh actually, kahit mga salita yan ng Panginoon, 'di ba? Napaka-bongga na ginagamit yung ibang mga tao para maging way, maging path, para iyon ay dapat mong mapakinggan sa moment na kailangan mo talaga siya. Kagaya na lang ni M. Serrano, 'di ba? Ni M. Serrano na isa rin sa mga influencers and vloggers sa United Arab Emirates, na parang nandun pala siya sa peak of hindi niya nakaya, nanunood at nakikinig lang siya sa conversation, pero todo na siyang naiyak kasi nga parang kailangan niya, she needs to hear yung mga salitang yon. Oh, bongga. So sa lahat ng mga nakatutok sa atin, mga ka-vibes, oo, kayo pa, paano ba kayo sa inyong mga friendship? Kayo ba yung tipo ng kaibigan na nandyan lang kapag ka may kailangan? Aray ko, ang daming tinamaan, oo. O baka naman kayo po yung tipo ng kaibigan na mapa-up and down through thickness and ano ba ba? For poorest and for teaching. Kayo ba yung kaibigan na gano'n? Yung meron man o wala, nandiyan kayo? O in fairness ha, masaya kasi na yung kaibigan mo, masaya na

0: Magkaroon, masaya na magkaroon ng kaibigan na kahit na wala kang naibibigay sa kanila, eh nandiyan pa rin sa tabi mo. Napakahirap hanapin yan, pero huwag kang mapagod dahil darating naman talaga sa punto na makikilala at makakasama mo ang kaibigan na yung sinasabi nga natin na hindi kailangan laging may kapalit para kayo ay samahan, o diba? Oras natin, 3:30 mga ka-vibes. Back to more music tayo sa oras na 3:30 nga ta. Ay, 3:31, ang bilis ng oras. Parang ano no, parang metro ng taxi. Ang lakas. Oo, may buting-ting. Charing. Walang buting-ting, mali. Uso ba yung buting-ting ngayon? Parang feeling ko hindi na masyado. Pero may ilan pa rin ata, no? Kasi ngayon parang diba flat rate na kapag kunyari nagbukas sa mga TNVS driver, nakikita mo na kaagad kung magkano yung babayaran mo. Parang hindi na allowed yung, kunyari, tatanungin ka muna, saan po kayo? Oo, dun kami sa may SM North EDSA. Ako, hindi ako mapunta dyan eh, pakubaw kasi ako eh, oo. Hindi, okay kuya, sa Cubao na lang ako. Hindi ko na gagawin yung gagawin ko. Susundin ko na lang kung saan mo gustong pumunta. Ito, pakinggan natin ang awiting Piece of the Puzzle ni Trisha Denias. Dito lang syempre sa number one home of the stars, ang Banana Crew, kasama ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: Banana Crew!

0: round trip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!
2: Back to more music tayo mga ka-vibes sa oras na 3.55 dito lang syempre sa 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes ang lupet!
0: 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes
1: ang lupet!
2: LMK or Let Me Know. Hatid sa atin ang Kalista.

ako sa mga kasalanan ko nagawa. Patawarin mo ako sa mga oras na nagiging mataas ang tingin ko sa sarili ko. Pinapahintulutan kitang ibalik ang pako.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Ka-vibes, trivia muna! Alam nyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
0: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Oras natin mga ka-vibes, 4:06.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS delivery. Maria Jose.
4: Akin 'yan. Ang laki ng box.
3: Surprise!
4: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa iyo gagawin ko all.
5: Tulad ng Pag-ibig Fund multi-purpose loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
11: Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3
12: FMR.
11: 92.3
12: FMR.
13: Ito ang lupet!
14: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe at bayan, DJ Jaiho. Mga kabara,

0: listener.
1: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga nadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live the studio, Robbie Domingo!
3: Hey! Hello, mga kapa!
2: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod ako dito!
2: JC De Vera!
3: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: Ang lupay!
6: FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Magandang afternoon po sa inyong lahat, syempre. Kayo pa rin po ay kasalukuyang nakatutok sa 92.3 sa Banana Crew, the home of the stars. At bukod po sa Love Me, Kathy, ito nga po ang programang katangi-tanging napakikinggan sa bayan po ito. Live the live sa 101.9 FM Radio Davao City, 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 102.3 Bacolod at sa Baguio, ganun na rin sa 97.5 Jensen. At dahil live na live po tayo sa ating mga social media pages, sa 92.3 or 923 FMR Manila, sa FB, sa YouTube, sa IG, sa X, sa TikTok at sa Spotify. Buong mundo po ang nakatutok sa atin sa mga oras na ite. Thank you, mga ka-vibes. Pero as promised, medyo na-delay lang ng kaunti. Opo, diba? Dahil supposedly 3:20, pero syempre sabi nga natin, we value our mga friends and mga celebrities na bumibisita sa programa. Kaya sabi ko sa kanya, oh Mare, chill ka muna, mag-relax ka muna dyan. Sasalan lang tayo ng 4:20. Opa, ganon. Nagbabalik, isang taon din na nakalipas, no? Bago ulit naging guest ang ating kaibigan mula sa VMX, please welcome Denise Esteban. Hello!
7: Hello! Magandang hapon sa inyong lahat.
6: Wow! Ayan na, magandang hapon sa iyo. O syempre, kamusta ka muna?
7: Ngayon okay. Totoong okay.
6: Hindi okay na for the sake of masabi lang na okay.
7: Totoong okay.
6: Totoo. Sabi ko mahigit isang taon na hindi nakapag-guest. Kasi if you guys remember, nung last na interview, parang diba, parang nandun siya sa peak of paglalilo niya sa paggawa ng mga VMX movies. Diba napag-usapan natin yan? Nakwento natin sa mga ka-vibes natin na parang, ngayon parang ano muna ako, stop muna ako for doing movies sa VMX, ganyan. And then what happened?
7: Ayun, naalala ko na yung last kong visit dito, yung Haplos sa Hangin.
6: Haplos sa Hangin.
7: Yung sinisilip.
6: Yes, oo.
7: Yun. Eh ngayon, syempre, sabi ng mga higher up sa Viva, gawa daw ng Viva Max.
6: Kasi nga syempre, una may kontrata.
7: Oo. Syempre, sige, syempre mas paniniwalaan mo naman yung mga boss kasi sila naman yung nakakaalam kung ano yung mas ikakabuti ng mga artist nila.
6: Mm-hmm, totoo.
7: Kaya yun,
6: tumanggap ulit ng Viva Max. Nagbabalik, correct, oo. Grabe no, in fairness, parang sa inyo ba sa paggawa ng mga VMX movies? Kasi syempre, aminin naman natin, mapangahas, very sexy, ganyan, oo. Pero ano na, parang natural na sa inyo, hindi na, wala na kayong parang... Anong tawag doon? Wala na kayong...
7: Kaba, gano'n.
6: Bukod sa kabaklaan. Kabaklaan? Mali, oo. Hindi, wala na kayong inhibition sa inyong mga katawan. Or may takot pa rin ba na kasi baka mamaya parang andating mabastusan na yung mga tao.

0: Focus naman masyado sa hubad eh. Tinitignan ko rin talaga yung mga part ng mga acting.
1: Oo, totoo. Mm-hmm. Ay, pero sa hindi po nakakaalam ha, bago po naging VMX star si Denise Esteban, siya po ay isang nag-training din siya sa girl group kung saan kagaya din ng training nila Van, tama diba? Si Van...
0: Jingle.
1: Si Jingle. Mm-hmm. Yes. Van, ano ang pangalan niya?
0: Rose Van Jingle.
1: Rose Van Jingel. Mm-hmm. At syempre, si Nadine Lustre din, di ba? Mm-hmm. Yasi Pressman. So, ikaw, nag-ganon ka rin. Na-launch ba yung pop-up group niyo?
0: Oo. Actually, di ba ang nauna kila Nadine? Mm-hmm. Si kila Ate Rose. Tapos sumunod, may pop girls. Tapos sumunod, yung sa amin, pop-up generation.
1: Uh-huh.
0: Same mentor, si Tita Jeline, Jeline Eugenio.
1: Tapos, hindi na-launch kayo, nakapag-perform pa kayo. Ano naman nakapag-decide sa'yo na, ay, mag-VMX ako?
0: Kasi yung nagpa-perform kami, 1 year din yun sa Teatrino Nagpa-perform kami. Tapos bigla nag-pandemic.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung nag-pandemic, syempre after pandemic, bigla ako nag-18.
1: Mm-hmm.
0: Napag-desisyonan ko mag-post na naka-bikini ma.
1: Ayan.
0: Tapos bigla nung time na yun, kasagsagan ng Viva Max.
1: Mm-hmm.
0: Time nila AJ. Tapos bigla ako tinanong, gusto mo ba mag-Viva Max? Sabi ko, pinag-isipan ko muna syempre kasi ang plano ko naman talaga sa buhay mag-artista eh. Mm-hmm. Hindi naman mag-stay lang dun sa girl group, ganun. Eh, syempre, yung pag-Viva Max na yon, naisip ko rin na aarte rin naman ako. So, okay, go.
1: Tsaka celebrity pa rin naman, as artista pa rin. And kung saan ka nag-training, dun pa rin naman yung kumpanya, di ba? Dahil sa Viva din naman yung pagiging pop-up girl group mo. Tapos VMX is just parang another, parang subsidiary ba? Tama ba ako sa ganun? Or another branch. Taray na may branch. Another branch. Oo, di ba po, no? Tsaka pure gold lang. May branch. Hindi, may mga branch. Like ngayon, may VAA na, di ba?
0: Viva
1: isa?
0: One.
1: Viva One. Oo. Tapos Viva Max. May ganyan. Oo, di ba? So ikaw, parang ano ka ba? Nandun ka ba sa punto na parang sana naman mapansin ako na hindi lang para sa hubaran. Gusto ko na naman ipagpatuloy din yung sa acting talaga.
0: Mm-mm. Ako ngayon, dati kasi naisip ko yun eh. Gusto kong mag-Viva One. Gusto kong
1: mag- mga university series.
0: Yung
1: ganyan.
0: Mga estudyante naman. Hindi laging kabit, laging asawa. Laging nanay. Gusto kong maging estudyante din, love story.
1: Yes.
0: Ganun. Nung una, ganun yung naiisip ko. Siguro, mga 2 years ago or last year, ganun yung naiisip ko. Pero nung medyo tumagal, nung nakapag-isip-isip talaga ako ng mabuti, gusto ko na lang talaga umarte.
1: Magtrabaho.
0: Magtrabaho. Kasi nung nag-stop ako, ilang months din ako nagpahingi, lalo sa acting.
1: Mm-hmm.
0: Ilang months ako nakapagpahinga. Nung ko na-realize na, na-miss ko pala umarte.
1: True.
0: Tapos na-realize ko na, kahit naman pala hindi ko hanga rin na mag-Viva One ako, gusto ko lang talagang umarte.
1: Mm-mm.
0: Yun lang talaga yung gusto ko.
1: Totoo. Ano itong bago mong pelikula?
0: Ayan, ang bagong pelikula is Booking.
1: Ayan, Booking. Bakit Booking?
0: Booking kasi parang magbubook ka ng rider.
1: Ah.
0: Mm-hmm. Pero pinagkaiba, ang rider dito sa sasakyan, tapos si Margaret ang rider.
1: So, GL. Mm-mm. Babae sa babae ang atake nito. Ayan. Siya yung parang TNVS, yung ganyan yung rider.
0: Oo.
1: Yung mga kunyari Grab, mga angkas, mga ganon, o joyride, ganyan. Pero sa sasakyan, hindi sa motor.
0: Oo, mahirap sa motor.
1: Oo, totoo. Hindi kayo hindi kayo makakilos ng bonggang-bongga. Yes,
0: kita sa labas.
1: Totoo. Kita ng buong mundo. Oo. Charing, ayan.
0: Siya, parang nandito, si Margaret, si Nico Loco.
1: Ang tari ni Nico Loco, hindi rin nababakante. Okay.
0: Totoo, laging busy yun.
1: Yes.
0: Tapos, ayun na nga, si Margaret, yung sasakyan na ginagamit niya, kay Nico Loco yun, kay Ruben.
1: Mm-hmm.
0: Si Margaret, may utang siya kay Ruben.
1: Ayan.
0: Yung nanay kasi ni Margaret, may sakit.
1: Mm-hmm.
0: So, napilitan siya umutang kay Ruben. Sinisingil na ni Ruben tong si Margaret. Wala siyang mabayad.
1: Ayan.
0: So, minsan, ang binabayad ni Margaret kay Nico, yung perlas.
1: Ang kanyang perlas ng silanganan, kumbaga, ang kanyang puri.
0: Oo.
1: O instead na magbayad siya ng pera dahil walang-wala na talaga, so, kumapit na siya sa patalim, ang kanyang perlas ng silanganan, ang kanyang ibinayad. Paano ka naman napasok sa eksena?
0: Siyempre, ako yung magliligtas kay Mark.
1: As
0: a shiboli.
1: Shibolay. O as LGBTQIA+ community ka, ikaw ang L, lesbo, ganon.
0: Nakailan na akong
1: GL?
0: Oo. I mean, ilang role na ako na ako ang lesbo na ako talaga yung
1: kumikilos.
0: Oo. Na parang ako yung mas nagpo-push na
1: may authority, ganon. Oo. Mas may paninindigan.
0: Oo, ganyan. Sabi ko, nagsimula ito nung nagpa-undercut ako
1: Ayan na nga. Oo.
0: Ayun. Kaya laging ganun na yung nabibigay sa akin. Ayun, tapos na yun na nga. Si Margaret, gusto na tumakas kay Ruben. Eh, syempre, nandun ako para tulungan siya.
1: At para iligtas siya. In fairness, diba, taray? O invite mo sila.

0: Lahat na.
1: Ay, iniimbitahan ko po kayong panoorin ang Booking sa Viva Max. Malapit na po yan lumabas. At 24 na po ata yan lalabas. Mm-hmm. Na makikita nyo po ako dyan. Si Margaret Diaz and si Nico Loco. Panoorin nyo po ang aking pagbabalik.
0: Yan. Wow. Streaming kailan?
1: July 24.
0: Ay, malapit mm-hmm. na sa Friday na Friday. Po. O kaya actually, bago pa mag-Friday 12 midnight, pwede nang i-stream.
1: Pwede na.
0: Bongga. Thank you so much, Nakshi.
1: Thank you.
0: Maraming salamat. Sa oras na 4:31, Denise Esteban, ating pong nakapanayam. Dito lang siyempre sa Balana Crew, Home of the Stars, para sa pelikulang Booking. Ito po, back to more music tayo dito lang sa Banana Crew.
2: Banana Crew!

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tuntugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
4: Ang lupet!
2: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes! Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamerienda ng paboritong beshe ng bayan, DJ G.

0: 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupet! Kasama niyo pa rin po, nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si DJ Jaiho. What a wonderful Wednesday mga ka-vibes, dahil masayang chikahan kasama ang ating VMX artist na si Denise Esteban kanina, nabibida sa pelikulang Booking. Gusto ko malaman, oo ka-vibes, nag-enjoy ka ba sa mga tugtugan at sa mga pangmalakasang musikahan na iyong napakikinggan? If oo, say ho-ho. Wow, if oo, say ho-ho. Rhyming! Dahil 5:50 na nga po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, it's about time para naman bigyan ng atensyon ang mga most requested songs, ang mga awitin na bet ninyong mapakinggan. Dahil sa sobrang pagkabet ninyo, binoboto pa ninyo sa ating social media accounts, sa Facebook at sa Instagram. Ito na ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits sa 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes, ang lupet!
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Number 10.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes, ang lupet. Oras natin, 5:35 sa buong kapuluan ng Pilipinas. At yes, correction na, babaeng kriminal. Napakinggan nyo na nga po ang unang limang awitin na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Just to give you a recap, nasa number 10 ang kanta ng Four of Spades na Kabisado. Sinundan sa numero 9 ang kanta ni Janine Berdin na What If I Miss You for the Rest of My Life. At ang awitin naman ni TJ Monterde sa 8 ang pinamagatang Teka Lang. Pasok din sa number 7 ang kanta ni Ian Manibale na Vicente Cruz. Samantalang nasa number 6 naman ang kanta ni JM Yusores na pinamagatang Kahit Sandali. Gusto niyo na bang marinig ang pang number 5, number 4, number 3, 2, and 1? Ito na, ibibigay ko na ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown dito lang sa number 1 Home of the Stars. Ito po ang Banana Crew sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes, ang lupet.
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

Number 3.

92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang Lupet. 5:57 ang oras. Kapiling ka-bonding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. O diba, talaga nga naman, we are the number one home of the stars. Dahil nakasama natin ang VMX actress na si Denise Esteban. Uy, abangan nyo po ha mga ka-vibes ng aming content. Nag-What's in the Box kami. As in box, B-A-K-S. O diba, taray, bongga. Meron ako nabasa, ito ang saya lang na mabasa ko to on a Wednesday, rainy afternoon. Ano ba, malakas ba yung ulan o saktong madilim pa lang at may manaka-naka pa lang pagbuhos ng mga ambon, ganyan. Pagbuhos tapos ambon, ano talaga? O hindi, may mga ambon na malalakas, parang naalala ko dati nung panahon ng undoy, hindi naman yung todo as in rain kung rain talaga. Ano siya, tuloy-tuloy na pag-ulan lang na mahina pero ang lala na pala nung eksena, talaga marami na mga binahang mga lugar. Tanda ko nung nag-aaral pa ako college, tapos sa Intramuros ako nakatira sa dormitory. Siyempre nung bumaha, hindi kami nagpatinag, umatin pa rin kami ng debu sa tondo, dai. Sabi ko sa'yo, oo. Yung ano, may mga truck na dumadaan, umangkas kami sa likod. Tapos dati naka-Havayanas kami, mahalang Havayanas, no? Naiwan sa baha. Te, sabi ko sa'yo, oo. Hindi, may nabasa kasi ako sa oras na 5:58, sabi, ang ganda nung sinabi nung kaibigan ko, actually yung friend niya, dun sa nag-post nito, sabi niya na parang, I quote, some friendships are not just, ano daw, sabi niya, hindi kaya. English kasi. Sabi, ang ganda nung sinabi ng friend ko kanina, some friendships are not just worth pursuing anymore. Oh, big word. Oh, di ba? Bago ko iwanan ang apat na sulok ng Miss Gay. Hindi, bago ko iwanan ang ating Wednesday afternoon, kayo po, ano pong thoughts nyo sa some friendships are not just worth pursuing anymore? Ako gusto ko lang sabihin, di ba? Talaga na parang true people feelings change, di ba? Tayong mga tao, tayong lahat nagkakaroon tayo ng mga realization sa buhay. Ang sabi ko kagabi sa kaibigan ko, kay Ate Avi. Ay, ang ganda, Ate Avi. Sabi ko parang ano, tama pala talaga all this time yung mga magulang natin. Kapag sinabihan tayo ng nanay at tatay natin na, uy, ikaw, puro na lang kaibigan yung kasama mo. Puro na lang sila yung mga lagi mong ginujoin sa mga magagandang ganap sa life mo. Nakakalimutan mo na yung mga talagang taong nandiyan para sa'yo. Kami na mga kamag-anak at kapamilya mo, hindi ka makakapamilya, sinasabi na ako ng ganyan ng mga magulang ko. Now I realize, sabi ko talaga, lahat ng sinabi nila totoo. Kasi syempre, di ba, may mga tao talaga, kagaya ng panimula ko kanina, hindi lahat gagawin kang kaibigan dahil talagang mahal ka nila as kaibigan kanila. Piling-pili lang yung mga kaparamdam sa'yo noon. Pero mas marami talaga, sad but truth, di ba? Sad but true, na maraming mga tao na didikit sa'yo depende sa kung ano yung mga makapapakinabangan nila sa'yo. Di ba? Oh, ayan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, umilag. Hindi pangit. Ang tamaan ay huwag magalit. Saktong alas 6 na nga po, susunod ng programa ang iDiva Nights. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes, ang Lupet. Banana Crew! Bigyan muna kita ng awitin na pinamagatang slow dancing ni Shania Gomez. Tutok lang mga Ka-Vibes, walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Kas.
1: Itulah Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: He's our great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip. At dahil 6:17 ng gabi na, mga Kavibes, oras na rin para sa programang makakavibe nyo sa kahit anong tugtugan. Welcome sa programang I Diva Night. And kasama niyo po ako, inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Kaya naman sa mga chuper natin dyan, sa mga konduktor naka-tune in, hello naman sa inyo mga kuya. And syempre sa mga commuter natin dyan, kamusta naman ang inyong Wednesday evening? Alam ko kating-kati na kayo umuwi. Uy, kanina ha, medyo umambon. Buti na lang tumigil na somewhere around dito sa QC. Sana magtuloy-tuloy na yung hindi naman sun kasi paggabi na, no? Pero sana tuloy-tuloy na yung walang ulan, di ba? Para naman mas mabilis ang biyahe. And sa mga ka-vibes natin dyan na OT ngayon, nakikinig mula sa kanilang mga opisina. Ayan, sana naman, di ba, wag tayo masyadong, ano, wag tayo masyadong pabibo sa ating kumpanya, lalo na pagka sagad-sagad ka na. Minsan, bigyan mo naman yung sarili mo ng oras. Alam kong maganda maging masipag, mga ka-vibes, pero mas maganda kung nakakapagpahinga ka ng mabuti. Kaya ikaw, tapusin mo na yan para makauwi ka na sa inyong mga pamilya at makapag-spend time ka na kasama nila and ang mga loved ones mo, no? And speaking of, sa mga ka-vibes natin dyan na gusto magpahinga, gawa ng mga kantahan, tugtugan, di ba? Saktong-sakto dito sa ating programa. Nakaka-relax ang ating mga kanta dahil ito yung mga tipong tugtugan na makakikising along ka talaga. Lalong-lalo na ngayon, no, Wednesday, kaya sa mga ka-vibes natin, ang ating featured songs of tonight. Mga pop songs po yan. And kung ikaw ay isang Swiftie, and the fan ng Bloomfield, saktong-sakto dahil ang featured songs natin for today ay You Belong With Me by Taylor Swift and Ale by the Bloomfields. Parehas na sikat na sikat. No, hindi lang yung kanta, pati sa social media, sikat na sikat yan. Kung hindi mo pa yan naririnig sa social media, anong FYP mo, girl or kuya, di ba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin na mahilig makumanta, makising along ka na dito sa ating programang I Diva Nights at samahan niyo po ako up until 9 PM tonight. Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!
5: Ang lupet!
1: I Diva Nights with DJ ID. Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR.
5: Ang lupet!

0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM.

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Kas!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawa ka ng mikro.

0: Kas.
1: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: The vibes.
5: 92.3 FMR, Ka-Vibe sa Sound Trail.
3: Ang lupet!
5: Oras natin, mga Ka-Vibe, 6:42 ng gabi. And kasama niyo pa rin ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID. Oo, tama. Ulit-ulit tayo dyan, DJ ID, yes. Kamusta ang ating mga Ka-Vibes na nagmamaneho? Ayan, nakapag-practice na ba? Nakapag-warm up na ba ang lahat? Dahil ito na nga, rekta na tayo sa ating unang featured song of the night. Kaya naman, nananawagan ako sa ating mga Swifties dyan. Kung ikaw Ka-Vibes, alam mo itong kantang You Belong With Me by Taylor Swift. Ang numero natin, 0954-406-1967. Marami sa ating mga Ka-Vibes, I'm sure nakaka-relate sa kantang to. Ikaw ba na friendzone ka na? Friendzone, bigla siyang nag-war flashbacks. Naalala mo siguro nung high school ka, no? May best friend ka, tapos na-fall ka sa kanya, umamin ka. Kaso hindi kanya type. Ayun, friendship over. Pero okay lang yan. Di ba yan yung mga tipong kwento, mga memory na nakakatawang balik-balikan kahit na nagtatrabaho ka na at napatrentahin ka na, no? Kaya sa mga Ka-Vibes natin, again, ang numero natin 0954-406-1967. And habang nag-aantay tayo ng mga Ka-Vibes na makikising along live dito sa ating programa, saying hello mo na rin sa ating mga Ka-Vibes Vibes na nanonood sa ating live stream dahil bukod sa napapakinggan tayo dito sa radyo, no, napapanood din tayo dito sa ating Facebook fan page. Kaya Ka-Vibes, pwedeng-pwedeng nyong i-comment dyan yung mga pabati nyo o baka naman meron kayong gustong mga song request dyan. Pwede nyong i-chat yan dito sa ating live stream right now. I-search nyo lamang 923 FMR Manila. Again, 923 FMR Manila. Yan po ang numero natin dito sa ating himpilan. Saying hi kayla William Mortel and Giovanni Ardales. Pati sa mga Ka-Vibes natin all over Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga tropa peeps ni Giovanni Ardales dyan sa Batangas City. And ayun na nga, narinig ko na yung phone natin nag-ring kanina. Kaya i-welcome na natin ang ating unang songwriter for tonight. Hello? Hello? Hello? Nandiyan ka ba? Songwriter number one? Hello? Naririnig niyo po ba ako?
6: Hello?
5: Hi Ka-Vibes! Pangalan
6: yes,
5: na taga
6: po,
5: saan?
6: Dree po.
5: Dree?
6: Yes, Dree.
5: Dree, hi Dree! Taga saan ka?
6: Right now, nandito po sa Leyte.
5: Oh, Dree from Leyte. Hello at good afternoon sa'yo, no? Dree, naramdaman mo na bang ma-friend zone? Hello, Dree. Ayan, parang ano, mahina ang signal mula QC to Leyte, no?
6: Oo nga.
5: Oo nga. So, Dree, ikaw ba na friend zone ka na before?
6: Let's just say, hindi ako sure. Parang nakalimutan ko na po.
5: Ay, hindi. Feeling ko, alam mo, Dree, pakiramdam ko, ikaw yung nang fe-friend zone.
6: Uy!
5: Uy, tama ako. No comment siya. Oo.
6: No comment.
5: O yan, sige. At dahil dyan, ito na nga, kantahin na natin ang You Belong With Me by Taylor Swift. Ready ka na ba?
6: Yes, ready.
5: Ayun, I love that energy. Kaya naman, ito na nga, palakpakan natin Ka-Vibes. Si ating Ka-Vibes na si Dree all the way from Leyte.
7: 0, 1, 2, 1.
5: And there we have it, mga ka-vibes, para sa mga na-friendzone dyan. Or nasa friendzone right now. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. Gaudry!
6: Get your humor like I do.
5: Alright!

0: mga ka-vibes. Nako, Dri.
1: Ka-vibes.
0: I love the voice. I love the talent. And yung energy na binigay mo sa amin tonight. Ano masasabi mo sa performance mo?
2: Actually, I was just matching your energy and your talent and your voice, DJ ID.
0: Ay, grabe. Ang lala naman nun. I love. Kinilig ako dun. Oh my goodness, G, maraming salamat no sa pagtawag mo sa amin dito ngayong gabi. And before kita i-let go, syempre, gusto ko muna malaman, no, para sa'yo, kailan mo masasabi, or eto na lang, better yet, better question, sa tingin mo ba talaga na kaya ng isang babae at lalaki maging friends, as in best, the closest of friends, nang walang nofo-fall na isa sa kanila?
2: Kayang-kaya naman, as long as both of them have very strong constitutions. Kasi kapag marupok ka, edi hindi talaga pwede.
0: Wow, strong constitutions, I love that. Totoo yun, no? Kung marupok ka talaga. Kasi minsan, kahit na wala naman talagang meaning, ginagawan talaga ng meaning ng mga tao, no?
2: Oo nga, hindi pwede mag-assume.
0: Oo, correct ka dyan. Kaya naman, Dri, baka naman may gusto kang batiin sa oras na to.
2: Ooh, actually, I just want to say hi to DJ Poggy. O lang, shout out ko lang kay DJ Poggy.
0: Aw, yan si DJ Poggy pala ang hanap niya. Maraming salamat, Dri from Leyte.
2: Thank you so much, DJ ID. Actually, I was there sa Sessionistas before.
0: Oh, wow!
2: Yeah.
0: Ayan, baka naman gusto mong i-plug. Kaya naman pala yung songarist na to, napakagaling kumanta.
2: No? Yeah, actually, my name is Dree. That's D-R-E-E. And you can listen to my song, Girl So Cool.
0: Girl So yeah. Cool. Saan nila mapapakinggan yan, Dree?
2: Nasa Spotify, nasa Apple Music, nasa lahat ng major streaming platforms po.
0: Oh, wow! Kaya pala talaga, napakagaling ni ating Dri from Leyte. And thank you so much. Abangan yung mga ka-vibes, yung programang Sessionistas. 6 to 9 p.m. po yan tuwing Sabado. Thank you once again. Palakpakan natin si Dri all the way from Leyte. Have a great evening,
2: Dri. Thank you so much, DJ ID.
0: And sa mga ka-vibes natin, nakakatuwa no, ang ating songarist na surprise niya tayo no, sa kanyang talento and sa kanyang husay sa pagkanta. Kaya naman pala dahil siya talaga ay talagang tunay na ganap na songarist no, at naging kasama natin siya sa programang Sessionistas. No. And sa mga ka-vibes natin dyan, kung nabitin kayo sa ating kasingalong, don't you worry dahil sa ating second hour, meron pa tayong isa pang featured song. This one naman, ano to, sumika talaga siya sa social media. It's from the Bloomfields and ang kanta neto ay Ale. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, sa mga chuper natin na nagmamaneho, kung ayaw nyo makita agad si San Pedro, ang kamay dapat at ang mata ay dapat na sa daan, hindi sa chinitang tumatawid. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, back to tugtugan na tayo. Ang oras natin, 6:51, at tayo ay nakatutok pa rin sa programang I Diva Night.
3: Ang lupet! I Diva Nights with DJ ID.

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes
1: mismo.
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes
2: ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes
2: ang lupet!
4: Kayo pa rin ay nakatutok sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip para sa programang iDiva Nights. At ang oras natin, 7:02 ng gabi.
2: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! Ka-vibes! Sa Saldrin!
3: Naduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I-Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Kak.
1: Sintunah Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: He's our great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: The vibes.
7: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet! 7.16 ng gabi and welcome sa pangalawang oras ng programang iDiva Nights. Kasama niyo ako, ang inyong bestie na G-Saphon at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID. Wow! Kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan na nasa biyahe sa oras na 7.17? Alam mo, pagka nasa biyahe kasi marami kang iba't ibang tao nakikita, no? Ang naaalala ko dyan is pagka merong mga pogi o mga magagandang nakikita, parang yung pag-uwi mo, parang naaalala mo pala sila. Kaya naman, tumingin ka dyan sa tabi mo, di ba ate? Or kuya, tumingin ka. Nalitignan mo siya sa mata. Tumango ka, mag-hello ka dyan. Charot lang sa mga ka-vibes natin, naramdaman nyo na ba magkaroon ng crush sa isang taong hindi nyo talaga kilala at all? Diba? Ganap na ganap yan pagka ano eh, actually kahit saan ka man, meron at meron yan. Kung nasa airport ka, nasa biyahe ka, baka naman nasa mall ka, minsan yung napapalingon ka. Nangyari na ba yan sa inyo mga ka-vibes? Yung nagkaroon ka bigla ng parang passing crush kung tawagin natin, no? Or happy crush sa isang tao, sa isang random stranger. Either nakilala mo siya or nakita mo, hindi nga nakilala. Kahit nakita mo lang siya, nagkasalubong kayo sa mall. Pwede rin na nagkasalubong kayo sa palengke yung habang namimili ka ng mga gulay. Nandun siya, nag-chop ng ano... Nag-chop ng baboy, tas lumalabas yung rippling muscles niya. Diba? May mga ganun. And sinurge ko, ano bang tawag dito, diba? Ang tawag dito ay passing crush. Kung saan nagkaroon ka ng napakaikling attraction towards isang taong hindi mo naman kilala or taong never mo na makikita ulit, diba? Pero paano mo kasi malalaman, no? Pagka... ano lang siya, normal ba to? Normal ba to para sa inyo mga ka-vibes? Magkaroon ng ganitong crush? Tsaka paano siya nagiging alarming? Kasi naalala ko nung teenage years ko, oo. Kahit saan ako magpunta, parang ano, nagkakaroon ako ng crush sa isang stranger na nakita ko. Tapos iisipin ko, hala, parang ang cute niya, ganyan. Tapos iisipin ko siya hanggat sa makauwi ako at makakalimutan ko siya dahil magkakaroon na ako ng sunod na crush. Oo. Kung kayo mayroon kayong ganitong naramdaman or ganitong experience, i-share nyo naman yan sa atin dahil bukod sa napapakinggan tayo dito sa radyo, live din tayo sa ating Facebook fanpage. I-search nyo lamang 923FMR Manila. And mga ka-vibes, kung mayroon kayong mga pabati o song request, pwede nyo na rin isabay i-comment sa ating mga social media accounts, specifically sa ating Facebook fanpage. At yung ating kantang sunod na feature song, yan ay medyo tungkol din dun, no, sa mga happy crush or passing crush na yan. At dahil ang ating second featured song ay Ale by the Bloomfields. Yes, yung nag-viral noong November 2025. Kung hindi ka nakasabay sa trend na yan, sige, pasikatin natin ulit. But yes, sumikat yan noong November 2025. If I'm not mistaken, ginamit siya parang ano eh, fit check kanta ng isang Cubao Expo girly. Kaya shout out sa ating mga Cubao Expo girlies dyan, mga fashion divas natin, and most especially sa mga ka-vibes natin na nakakaalam netong kantang to. Dahil kung alam mo to, makisang along ka sa atin live on air dito sa ating programa, tumawag ka lang sa numerong 0954-406-1967 at makakasing along ka sa atin dito, no, mga ka-vibes. And just a little bit of fun fact, kung hindi nyo alam mga ka-vibes, itong kantang Ale by the Bloomfields is actually a cover. Kinover nila, originally, ito ay sinulat ni Boji Dasig. And I feel na hindi masyado nabigyang recognition to nung lumabas to noong 2025. Nagulat din ako na hindi pala siya original song. It's a cover. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, meron ba kayong mga alam na cover na mas sumikat pa doon sa original or mas beloved by the original? Yung mga tipong mga na Kelly Clarkson na kanta, di ba? Kelly Clarkson means na mas sumikat pa yung cover kesa dun sa original version. Pwede niyan i-comment at i-share sa atin. Again, social media accounts 923FMR Manila, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and X, pati na rin ang ating Spotify. Kaya naman, i-subscribe nyo na at mag-follow na kayo dito sa amin para naman updated kayo sa mga latest ganaps. And for now, back to tugtugan muna tayo dahil sa ating pagbabalik, tatanggap na tayo ng live caller para sa ating second featured song. Kaya naman, kung alam mo ang Alay by the Bloomfields, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Pagsasama tayo up until 9 PM dito sa programang I Diva Nights. Kaya naman back to tugtugan na dito lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
5: Ang lupet!
1: I Diva Nights with DJ Ivy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
4: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabibes sa sound trip.
4: Ang

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Gas.
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mudang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala munang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
2: He's our great singer.
0: I Diva Night. Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: The vibes.
5: FMR, ka-vibes sa Sound Trip.
3: Ang lupet!
5: 7:43 ng gabi at oras na para sa kantahan. Kayo po ay nakatutok sa programang ID Vanites. Kasama niya ako, DJ ID. At sa oras na ito, ito na tumatanggap na tayo ng live callers para makikanta at makisingalong along dito sa ating programa sa ating second featured song na Ale by the Bloomfields. Ito mga ka-vibes natin. Na-release ito noong 2007 and nag-resurface ulit siya, nag-viral ulit siya sa internet noong last year, 2025, up until early this year, no? As in, trending talaga siya. May pa-dance pa and everything. And dito ko rin napaisip, no? Kung gaano ka ang galing ng social media. Yung mga tipong mga kantang nakalimutan mo na or baka naman nalumaan na ay nagre-resurface muli. And na-enjoy siya ng kabataan. And dun mo rin mapapansin na music really crosses, no? Sa across generations. Ibig sabihin, parang kahit kung ano yung nirelease ng 1960, meron pa rin Gen Alpha or Gen Z dyan na nakaka-enjoy ng kantang yan. And it really connects. Music connects us. Imagine mo, diba, nakaka-relate ka or nakaka-vibe ka dun sa mga tugtugan ng lola at ng lolo mo. It's something that you can bond over. Kaya tara na, mag-bonding na tayo dito live on air. Tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. At bukod sa napapakinggan niyo po tayo dito sa radyo, tayo napapanood din sa ating Facebook fanpage. I-search nyo lang 923 FMR Manila. And habang binabasa ko yung lyrics nga netong Ale by Bloomfields, na-realize ko, hindi lang pala to happy crush, no? May pagkadelulo din talaga tong main character dito sa storyang to. Mantakin mo. Dahil sa crush mo dun sa isang magandang babae, nakabangga ka pa, 'di ba? Nadisgrasya ka pa, napunta ka pa sa ospital. Tapos hindi ka pa doon natapos, nagka-crush ka pa dun sa nurse. Nako po. 'Di ba? Tapos noon na in love ka sa kanya, niyaya mo siyang pakasalan kahit hindi mo alam yung pangalan niya. At nung bumalik ka ulit sa ospital dahil nadisgrasya ka paglabas mo. Meron na naman nakita kang magandang nurse at yun naman ang natipuhan mo. O, diba? Hindi mo man lang tinanong kung ano yung pangalan niya. Alam mo, hindi na happy crush ang tawag dyan eh. Ang tawag dyan ay limerence. Limerence? Oo, magkaiba kasi yon ang happy crush sa limerence. Ang happy crush kasi parang wala na, na-appreciate mo lang or na-attract ka lang dun sa isang tao. Pero nagiging limerence na siya pag na-o-obsess ka na. O, diba? Ano ba spelling nun? Limerence. L-I-M-R-E-N-C-E. Hindi na siya happy crush. Overwhelming mental state of infatuation na yan. In short, OA. Kaya sa mga ka-vibes natin, ayan, inaanyayan ko po kayong tumawag dito sa ating programa para makising along sa kantang Ale by the Bloomfields. And eto na nga, speaking of our caller, i-welcome na natin ang ating second caller of the night. Hello!
6: Hello, good evening!
5: Uy! Uy! Na-miss ko to! Hello! Hello!
6: Maligayang pagbabalik
5: sa'yo, Ryan Escorial! Kamusta ka naman sa gabing ito? Nasyak ako, akala ko di ka natatawag sa programa mo eh.
6: Bago matapos sa nitong pagkaganta natin, yung jaminga natin, tanongin nyo muna ako kung anong radyo yung pinakikinggan. Pero pagkatapos na.
5: Oo, sige. So, kayo pong masusunod, Boss Ryan. Oo. And sa mga kabibs. Ay! Tonight, ikaw ang boss ko. Ikaw boss ko, Ryan.
6: Ano, cum laude sa estasyon.
5: Ah, cum laude yarn. Oo. At least dito lang sa estasyon, di ba? Pero eto na nga, sige, bago tayo pumunta doon, meron muna akong tanong sa'yo. Ikaw ba, Ryan Escorial, ang tipong lalaki na maraming happy crush?
6: Eh, minsan, napapalingon ako kapag may dumadaan eh. Parang nabagok yung ulo ko.
5: Nabagok yung ulo? Ilang beses ka na nabagok yung ulo mo?
6: Nung lumingon ako, natagal yung tingin, abang palakad-lakad ako, ay, aray, sakit naman ang ulo ko nun.
5: So, bakit siguro leeg mo doon, no?
6: Hindi lang sa leeg, natatamaan pa sa ulo ko.
5: Okay lang, okay na sumakit yung ulo, pati yung leeg, wag lang yung puso, tama ba?
6: Ay, wag lang talaga.
5: Yeah.
6: Wag lang pasobra-sobra yung... Wag lang pa sobra-sobra yung tingin sa tao.
5: At dahil dyan, oo tama, dapat ano pa rin, di ba? May respect pa din. Pwede ka naman kasi mag-appreciate ng hindi bastos.
6: Ah, appreciate diba? Ako.
5: Kaya ito na nga, dahil dyan, Ryan Escorial, ito na, handa ka na bang kumanta?
6: Ito na.
5: Ito na, Ale by the Bloomfields. Kasama natin si Ryan Escorial.
2: Zero.
6: Ha? Parang pumili ng ano? Sungbo.
5: Yan! Isang araw, nagmamaneho sa kubaw. Beep, beep, beep. Aking nakita, babaeng saksakan ng ganda. Take it away, Ryan!
6: Sinundan ko ang kuting si

0: Patol. Ako po. At kamot-ulo na lang tayo, no? I blame the signal. Pero ang galing-galing mo, Ryan Escorial. May hidden talent ka pala sa pagkanta. Madalas ka ba mag-karaoke?
1: Sinubukan ko lang makisabay.
0: Nagawa mo siya at ang galing-galing. Ang ganda ng energy mo at ang ganda ng flow mo. Kung nasa The Voice ako, iikutin ko yung upuan.
1: Ipunit na sino nang uupo sa iba?
0: Edi yung ibang DJ.
1: Iba.
0: Pero eto na nga, Ryan, bago tayo mag-goodbye, baka naman may gusto kang batiin sa ating mga ka-vibes.
1: Ito, maligayang pagtutok na rin ng lolo kong nagbibenta pa rin ngayon kahit wala na. Umuwi ka na ngayon dito.
0: O magpahinga ka na, lo!
1: Wala nang dadaang tao dyan, lo. Umuwi ka na. Kaawa naman sa'yo, lo.
0: Oy, grabe naman yan. Pero syempre,
1: kumain naman tayo ng hapunan.
0: Ayun. Alolo daw, nananawagan po si Ryan Escorial na umuwi ka na para naman makapag-dinner na kayo.
1: Ngayon, tanungin nyo na nga.
0: Oo, so ito na nga, ang pinakamalupit na tanong. Ano ang paboritong estasyon ng pinapakinggan mo, Ryan?
1: 92.3 FMR, ka-vibe sa sound trip. Ang lupit!
0: Ang lupit po talaga, Ryan Escorial. Maraming salamat.
1: At pabunong, may pabon tayo.
0: Ano yun, Ryan?
1: May pabon tayo.
0: Oy, sige, go. Anong song request mo?
1: Hindi mo na ba minamahal by Ding Dong Abansado?
0: Hindi mo na ba minamahal?
1: By Ding Dong.
0: Sige, ilaline up natin yan dito sa ating programa. Ryan, maraming salamat sa pagtawag sa ating ngayong gabi.
1: Oka
0: naman. Palakpakan natin muli si Ryan Escorial. Isa yan sa mga talagang solid na listener natin. At nakakatuwa dahil siya ay tumawag sa atin dito sa programang iDiva Nights para makikanta. Kaya ikaw ka-vibes. Kung meron ka pang mga song request dyan, ayan na, or maka naman meron kayong pabati, pwede nyo pa rin yan isend sa amin sa ating social media accounts. Again, 923FMR Manila or tumawag kayo sa numerong 0954-406-1967. At tatawid na tayo sa ating huling oras para sa mga malulupit na tugtugan. Huwag kayong maglipat. Dito lang sa 92.3FMR, ka-vibes sa soundtrip. At ang ating sunod na kanta, ayan, flashback muna tayo to the 80s and 90s with the song request ni Ryan Escorial na Hindi Mo Na Ba Minamahal. Kaya huwag ka na maglipat ka-vibes. At dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet! Ang oras natin, 7:53. Good evening sa ating mga ka-vibes out there na nasa daan ngayon. Mag-iingat po tayo.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Kabibes sa Saldrin!
3: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip
3: 92.3 FMR
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR Itong sunod natin na kanta ay para sa ating ka-vibes na si Jerry na nag-request ng song na wala man sa iyo ang lahat.

0: Podcast.
1: Sintunah Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: He's our great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: Kabay!
7: 2.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip!
5: Ang lupet!
7: Oras natin 8:17 ng gabi at kayo ay nakatutok pa rin sa programang iDiva Nights at kasama niyo ako, DJ ID, up until 9 PM. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na nakatune in sa oras na ito, kamusta naman kayo, diba? Kamusta naman ang biyahe? At sa mga graveyard shifties natin dyan na nagpre-prepare para sa kanilang mga trabaho, ayan. Pagsama-sama tayo up until midnight dito sa ating himpilan dahil at kahit tayo up until 9 PM lamang, meron pa tayong susunod na programang Heart Speaks kasama si Pretty Girl Alex. Kaya ka vibes, tumutok lang tayo buong maggabi, may ganun bang word na Pilipino, buong magdamag kasi, no, dito sa ating himpilan. Ang yung kanta kanina na Wala Man Sa'yo Ang Lahat by Myros, napaisip ako eh, no, kanino ba kayo pinaka nagpapasalamat na tao? Whether it's romantic, platonic, meron kasing mga tao sa buhay natin na hindi natin masyadong napapasalamatan, pero napakaganda nung naging impact nila sa buhay natin. Yung tipong, alam mo yun, kahit hindi naman nila responsibilidad, nandyan sila for the hard times. Hindi lang sa good eh, no? Pati sa bad. Doon mo talaga makikita kung gaano ka kahalaga sa isang tao kung kahit sa bad times, nandyan pa rin sila kasama mo. Kaya pag tinanong kitang, kanino ka pinaka nagpapasalamat? Sinong unang taong pumapasok sa isip mo? I-share mo yan sa amin, sa ating social media accounts. Comment kayo dyan, 923FMR Manila. Facebook, YT, sa YouTube, sa Instagram, sa X, and of course, sa ating TikTok and Spotify. Speaking of social media accounts, batiin ko lamang ang ating mga ka-vibes na nag-comment dito sa ating Facebook fanpage. Hello, Kila Quotes Everyday, Mary Dulay, Giovanni Ardales. At hello din kay Tap Agayad, Edna Gamutia, si Elmar Dequit, si William Mortel, si Wela, si Randy Santisas, si ating Juan Miguel de Magatia, and si Gerard Mishano. Nako, good evening, no, sa inyong lahat. And sa mga ka-vibes natin dyan, kung meron pa kayong gustong ipabati dyan or baka naman meron kayong gustong marinig na kanta, pwede nyo yung isend sa ating social media accounts, mga ka-vibes. And sa oras na to, back to tugtugan na po tayo, kaya naman huwag na maglipat dito lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 8:19 ng gabi.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS 92.3 FMR.
10: Favorite music radio.
1: Good vibes.
5: Ang lupet!

0: Ikaw ba ay single?
1: Huh?
0: Taken. May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
2: DJ Alex.
0: Sa Heart Speaks. 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa Sal Trip.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
1: You are a great singer.
0: I Diva Night.
2: Sabihin mo ang pag-ibig ko.
0: I Diva Night with DJ ID.
3: Oras ngayon sa FMR sa mga ka-vibes natin na nakikinig all over Metro and Mega Manila. Kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights. Kasama ko DJ ID. At ang oras natin, 8:45 ng gabi.
4: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS! Ang lupet!
3: Vibes. 92.3 FMR, ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupet!
3: Kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights. Kasama niyo ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. At sa oras na ito, ayan, babati muna tayo ng ating mga ka-vibes na tumutok dito sa ating programa simula kanina pang alas 6 ng gabi hanggang ngayon pa alas 9 na. Maraming maraming salamat sa ating mga naging caller for today. Ayan sa ka-vibes natin na sila Dri at si Ryan Escorial. Maraming salamat sa pag-share ng inyong oras at ng talento sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sobrang nag-enjoy ako makising along kasama ng ating mga ka-vibes at sana nag-enjoy rin kayo no sa ating mga pop songs for our featured song no this Wednesday night. Kaya saying hi again sa mga ka-vibes natin. Ito sila ka-vibes na si William Mortel, Elmar Dequit, si Abad Kaden J. Ayan, ito sila Gerard Mishano and sila Wella, Josh Kyle Edip, si Alan Lucero Gimotea. Hello, shoutout sa iyo na nakikinig all the way from Dasma, Cavite. Maraming salamat sa pag-tune in ha, Sir Alan. Kila Giovanni Ardales, La John Paul Alteza Herrera Sino Cruz, pati na rin sila Juan Miguel Dimogatia. Maraming maraming salamat sa mga ka-vibes natin na inabangan at tumutok dito sa ating programa. And don't you worry dahil bukas tayo ay magbabalik. Again, same time, same frequency, 6 p.m. to 9 p.m. po yan. Para naman sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. And for tomorrow naman, doon sa mga ka-vibes natin na gustong makising along sa atin tonight kaso hindi yun abutan, baka naman tomorrow, diba, gusto nyong tumawag dito sa ating programa dahil tomorrow, dahil Thursday, throwback muna tayo sa ating featured songs. And kung alam nyo, mga ka-vibes, no, ang kanta na... Itong kantang Kahit Maputi na ang Buhok Ko by Ray Valera and Crazy For You ni Madonna. Ayan, isa sa mga talagang hindi mawawala sa playlist ng ating mga karaoke king and queen, no? And kung alam mo yung kantang yan, nako, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Again, isave nyo na po ang numerong 0954-406-1967 at tumawag kayo bukas sa programang iDiva Nights. Sign out na ako for tonight, but don't you worry dahil tuloy-tuloy pa rin ang good vibes and good music sa susunod na programang Heart Speaks kasamang inyong pretty girl Alex. 9 p.m. to 12 midnight po yan dito lang sa 92.3 FMR ka-vibes sa sound trip. Maraming salamat and good evening. Oras natin 8:48 ng gabi. Muli, this has been your DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. Mwah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka Vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
2: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes. Sasaldrin.
1: Ang lupet.
3: Malupit talaga ang gabi mo, ka-vibes. Kaya samahan mo na ako dito sa Heart Speaks. This is Alex Baltazar at ang ating oras. It's 9 in the evening.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
7: Sorry.
6: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
8: Sa isip ko yakap ka pa
6: dito sa Heart Speaks.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibe sa Soundtrip galing sa The Course sa kanilang awiting Don't Say You Love Me. Unless minimin mo talaga yan, di ba? May iba kasi, naku, sinasabi yung mga magic words na I love you para lang makalusot. Ang alin ba ang ilulusot mo? Maraming bagay, di ba? May pabor kang nakukuha. Merong mga bagay na ibinibigay sa'yo ng libre at hayagan just because sinabi mo at pinaniwala mo sila na mahal mo sila. Ang daming ganyan ha, pero ang ending gagawin ka lang palang sugar mommy, sugar daddy ang peg. Diba? Wala namang masama na ikaw ay maging provider sa iyong lover. Pero kung pakiramdam mo ka-vibes, ikaw ay ginagamit na lang sa ibang bagay. Napapaggastusan niya, diba? Yung mga games, kung ano-anong online ang pinagbibili at ginagawa. Pero sa sarili niyong relasyon, kailangan laging nakahingi. Kailangan laging nakarequest sa'yo. Aba, parang iba na yan. Parang wanted nanay na ang gusto niya o wanted tatay. Diba? Maging ano rin tayo, mulat, syempre, sa mga pangyayari. At kung pakiramdam mo ikaw ay paulit-ulit na nagagamit na rin, no? Ka-vibes, eh, sana nga ikaw ay magising din. Alam ko mahirap, no? Lalo na kapag ikaw ay talagang fall na fall, in love na in love, pakiramdam mo lahat ng ginagawa mo eh para sa pagmamahal. Totoo naman yan, di ba? Pero huwag mong hintayin na pati ikaw mismo maubos yung dapat eh, ibibigay mo na lamang sa sarili mo na ibigay mo pa sa iba. Pero dito, give na give tayo as we give you music. Siyempre, hanggang alas 12 ng madaling araw, dito sa ating programang Heart Speaks, ang pinakabagong programang nagbabalik every weeknight from 9 till 12 in the morning. Kasama niyo po ako, this is Alex Baltazar. Ka-vibes, ano man ang iyong pinagkakaabalahan ngayon, pauwi ka galing work, ayan ka na naman, nag-overtime ka na naman. Ano bang ipinaglalaban mo? Mataas ba ang OT pay ninyo? Oo. Or ikaw ba ay may hinahabol na promotion? Naku, sana nga ay makamtan mo yan soon. Alam mo, no, hindi ka man talaga makita, masinaga ng ilaw o liwanag ngayon. Wala man sa'yo ang spotlight. Trust me, no, the universe knows na ikaw ay tumatrabaho ng maayos, malinis at matapat. Kaya naman, naniniwala ako na very, very soon, i-reward ka rin ng universe ng marami pang blessings. Basta ba ikaw ay mapag-share din ng mga biyaya, 'di ba, sa ibang tao. Sabi nga nila, the more na mas bukas ang iyong palad, the more na ikaw ay pinagpapala. Dahil ang pera, parang ganun siya, no? Pag ikaw ay namigay, kusa siyang bumabalik. At mas marami pa, sa mas marami pang paraan na hindi mo ine-expect. At ako ka-vibe, syempre, no, ine-expect ko na kayo ay makiki-participate sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Kwentuhan tayo, kundi rin lang naman ikaw ang driver. I-text mo ako 0954-406-1967 or mag-text tayo or mag-message sa Facebook sa 92.3 FMR Manila. Or you can also send me a message sa aking platforms on social media. Alex for a Change. But for now, ka-vibes, for a change muna tayo as we head back to more of the songs. Etong song na ito, Jordan Hill would Remember Me This Way. Sa mga napanood si Casper dyan, ito ang official soundtrack niyan. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. It's 921.

0: seat.
1: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, a sound trip. Coming from Stephen Speak sa kanya awiting. Passenger seat. Nako, paboritong-paborito mong nauupuan yung sa harapan ng jeepney o ng UV Express, no? Dahil it gives you a better view ng kalsada. Hindi ka maliligaw. Hindi mo mamimiss out yung iyong babaan. Kasi kapag nasa likod, ang tendency, di ba lumalagpas ka sa sobrang siksikan, ang daming ulo, ang daming nakatabi sa'yo, pati buhok ni ate nililipad sa bibig mo. Oo, kaya lumalagpas ka, hindi mo namamalayan na palayo na yung iyong babaan. Pero sabi nga nila, no, yan daw yung ano eh, tama ba yan yung burnt toast theory? Ibig sabihin lang yan, may mga bagay na minsan hassle man, pero kinailangan mangyari para i-protect tayo sa ibang bagay. So isipin mo na lang, nako baka kaya napalayo ka ng pupuntahan o nalagpasan mo yung iyong babaan kasi nga inililigtas ka lamang ng universe mula sa nagaambang kapahamakan sa'yo. Kaya naman, ano man yung pakiramdam mo na miss out mo na oportunidad in your life in general, just remember na ibig sabihin lamang nito, merong mga mas malaking bagay na nakahanda para sa'yo. Kaya naman, ako cheer up ka na dyan. Hindi mo man nakuha yung promotion na gusto mo. Hindi man ikaw ang sinagot niya sa panliligaw. Okay lang yan. Palaging merong better blessing na darating sa buhay mo. Kaya hindi kayo naging kayo. Ka-vibes ang oras natin. It's 9:47 at sa atin ng pagpapatuloy dito sa Heart Speaks, ako pa rin ang iyong kasama. This is Alex Baltazar. And for now, balik muna tayo to more of the songs dahil alam ko naman, naku, baka natotoriyate na kayo. Alam ko gusto ninyo more music kaya we give you that as we listen to Moira de la Torre's version of Torete. Diba? Yung nakakatorete daw pero yung piano, yung boses ni Moira, yan ang hinding-hindi ka kailanman magsasawa. Kaya naman, we give you this song dito pa rin sa Heart Speaks sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, it's 9:47.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa soundtrip coming from Diana Rose sa kanyang hit song, Now When You Tell Me That You Love Me. When was the last time you said I love you to your special someone? Ako, make sure na kaya mong panindigan yan dahil madalas sa umpisa lang naman masarap sabihin ang mga salitang I love you. But once you see the real color, the true colors of a person, that's when you begin to question your choices. Talaga ba? Mahal ko pa ba itong taong ito o hindi na? Nako, sana nga magpatuloy pa rin yan and stay strong sa panahon ngayon kung saan talamak ang istorya ng cheating, paglilinlang at kasinungalingan. Sana kayo stay strong at huwag kayong magpadaig dun sa sinasabi ng iba. At sa ating nga pagpapatuloy dito pa rin sa Heart Speaks, kasama nyo pa rin Alex Baltazar. Meron tayo ditong sumasangguning ka-vibes. Ang sabi niya, ang tawagin na lang daw siyang asawa. Pero may ibang buhay. Ang sabi niya, DJ Alex, may pamilya po ako. Isang mabait na asawa at mga anak na walang kaalam-alam. Pero sa loob na mahigit isang taon, may lihim akong relasyon sa ibang tao na mas nagpaparamdam sa akin ng saya na matagal ko nang hindi naramdaman sa sarili kong tahanan. Hindi ko po ito sinadya nung una. Nagsimula lang sa usapan, sa pakikinig hanggang sa unti-unti kong hinanap yung presence niya. At sa kanya ko naramdaman na buhay pa pala ako. Na hindi lang ako nanay o asawa, kundi taong may sariling damdamin. Pero ngayon, DJ Alex, dalawang buhay ang ginagalawan ko at pareho ko silang nasasaktan. Masama ba kung piliin ko ang sarili kong kaligayahan kahit kapalit ay pagkasira ng pamilyang binuo ko? Ako, ito na naman tayo, di ba? Alam nyo naman, ang buong mundo, we're always pro-family. So, kailangan piliin po natin yung ating mga anak. But hindi ibig sabihin na pipiliin yung mga anak ay ipagpipilitan mong makipagrelasyon pa rin doon sa iyong asawa. Kung hindi mo na kasi talaga mahal, di ba? Eh, yun, you can really consider. Kasi hindi mo naman pwedeng pekee na lamang yung iyong choices, yung iyong kagustuhan, yung iyong heart's desire. If hindi talaga iyon, napakaiksi ng buhay para hindi mo sundin ang puso mo. Pero ang tanong kasi dyan, sigurado ka na ba talagang wala ka ng feelings dun sa asawa mo? Kasi baka mamaya meron lamang bagong tao na nagparamdam sa'yo ng bagong pakiramdam which you enjoy, no? Na hinahanap-hanap mo dahil sabi mo nga, it's been a long time since you felt this alive. Yung pakiramdam na hindi ka lamang limitado bilang isang nanay, bilang isang asawa. At aminin naman natin, no, ang buhay may asawa, sometimes it can get boring sa mata ng ibang tao dahil iisipin mo, manganganak ka, at mahihinto ng ilang buwan ng iyong buhay para mag-alaga ng mga anak. And sometimes, no, dyan po mapasok yung postpartum, yung pakiramdam mo, eh, nalulungkot ka at extreme yung iyong emotions at normal po iyan na nararamdaman. Kaya napaka-tricky nito, no, lalo na kung ikaw kapapanganak mo lang. Hindi ko kasi alam kung anong edad na yung iyong mga anak, pero di ba at some point of your motherhood, baka kasi maramdaman mo na wala ka na bang ibang silbi kundi maging ina? Diba? Paano naman yung mga pangarap mo? Paano naman yung desire mo bilang isang babae, bilang isang professional? What about it? Pero dito sa bagong lalaki, probably na iparamdam niya sa'yo that you can become someone else, someone better. Diba? Someone na hindi lamang isang housewife, isang nanay, isang magulang, hindi dahil may mali sa mga bagay na yon. Pero again, no, kapag tayo kasi ay na-stuck na sa isang routine, minsan nakaka-bore, minsan pakiramdam mo, ito na lang ba ang gagawin ko pang habang buhay? What about yung iba kong mga pangarap? Normal na maramdaman yan. Pero yung ma-mistake mo, di ba? Napakiramdam mo kailangan mo ng ibang lalaki sa buhay mo para maramdaman mo yan. Diyan medyo confusing. Ako ang pakiramdam ko dito, baka nadadala ka lang. Nung pakiramdam na may fresh, may bagong feeling sa buhay mo at sa iyong pakiramdam. Baka hindi naman talaga pagmamahal yung nararamdaman mo kung hindi yung bagong emosyon na naibibigay at naipararamdam sa'yo nung taong ito. Kasi 'di ba, ikaw na nga ang nagsabi, even yung iyong husband hindi mo rin talaga mabitawan because alam mo yung number of years, yung experiences na inyong pinagsamahan and ano yung mga bagay na inyong napagdaanan, napaglagpasan para lang makarating kayo dito. Dito mo pa ba itatapon at i-give up ang lahat?
Sa totoo lang, no, marami kasi sa mga buhay may asawa na, yung hinahanap pa rin nila yung dating tamis nung nagliligawan pa lang. Nako, talaga pong mahihirapan kayo kung patuloy niyo pong hahanapin yung dynamic ninyo noon at patuloy ninyong ikukumpara yan sa kung anong meron na kayo ngayon, kasi it will never be the same. Nag-e-evolve po ang feelings, nag-e-evolve ang ating maturity, nag-e-evolve din ang ating mga priorities. Kaya kung kayo dati boyfriend girlfriend, napaka-sweet ninyo, 'di ba? Iba yung emotions, iba yung dynamic. But then as soon as you became, 'di ba, husband and wife and you had kids, that's when you realize, bakit ganito? Parang nag-iiba na kami. Before, we used to go out on dates, nagdadamit ako, ang sexy-sexy ko. Pero kung hahanapin natin yon at patuloy nating ipagbabangga yung realidad ng nakaraan sa realidad ng ngayon, talaga pong mahihirapan tayo. And we may think, we may start to feel na, alam mo yon, papunta na sa failure yung relasyon. When the truth is, inevitably, nangyayari po talaga ang pagbabago. Diba? Sa pag-ibig. Mag-iiba't mag-iiba talaga yan. And it's okay, it's normal. Kaya wag po nating hanapin ang nakaraan sa ating present life. Dahil talagang tayo ay mafufrustrate lamang. Diba? Ang i-appreciate mo kung ano yung meron ngayon sa harapan mo. Nandyan pa rin kayo. You've come this far. At tanggap nyo pa rin ang isa't isa. Kakampinin nyo ang isa't isa. Siguro ngayon, no, hindi ko naman ikaw madidiktahan na hiwalayan mo na agad yung iyong karelasyon ngayon. Pero isipin mo, is this the kind of future that I wanna give my kids? Okay lang naman eh, kung talagang hindi mo na mahal yung asawa mo, hindi rin natin ipipilit, but do it the proper way. Hindi yung alam mong may mga masasaktan ka sa kasalukuyan, dahil alam mo it may cause trauma to the people around you, at kapag yan po ay nangyari, iba ang impact niyan. Maski sa mga anak mo, talagang babalik yan. Hindi dahil ito ay karma, hindi dahil unfair ang Diyos at ibabalik yung parusa sa mga anak mo, but it's also part of the consequences ng iyong ginawa. 'Di ba, ng iyong mga desisyon. Kaya ask yourself, willing ka ba na i-put through yung mga anak mo, yung iyong asawa, sa ganong klaseng trauma? Or aayusin mo to, susubukan mo, and if it doesn't work, 'di ba, gawin mo yung gusto mo, but do it the proper way. Gawin mo doon sa paraan na malelesen mo yung pain kahit papaano. Kumbaga, magbigay naman tayo ng konting courtesy, ng konting respeto bilang tayo yung makatao. Kung wala na yung pagmamahal, yung pagiging makatao na lang yung ating pairalin. But for now, nako, pairalin muna natin ang mas marami pong music as we head back to more of the songs. Dito pa rin sa Heart Speaks together with yours truly. This is Alex Baltazar sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibe sa soundtrip. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip. Yung awiting yan, nagmula kay Celine Dion. Because you love me, lahat ng mga sakripisyo ginawa mo, diba? Ganun talaga kapag mahal mo ang isang tao, lahat gagawin mo. Ikaw, Ka-Vibes, hanggang saan na ba yung mga effort na nagawa mo para sa taong you claim na mahal mo, no? I wanna know, nako, share me yan sa amin sa 0954-406-1967. At syempre, patuloy pa rin tayo dito sa Heart Speaks. This is still me, Alex Baltazar. Kumusta ba kayo this Wednesday evening? Nasa kalahati na nga tayo ng linggo ng pagtatrabaho. Kaya naman, congratulations to you. Mabuhay ka. Nakakatuwa naman na napapagtagumpayan mo kahit na ang dami mong pinagdadaanan sa iyong buhay, Ka-Vibes. Nako, laban lang. At hindi ito by accident na naririnig mo lang, no? Saan mo man ito, saan mo man ako naririnig? Eh, isipin mo na lang ito ang mensahe na padala sa iyo ng universe. Stay strong, magpatuloy ka lang, Ka-Vibes. At huwag kang susuko sa hamon ng buhay. At syempre, no? Always naman kaming narito para sa iyo. Kagaya na lang ng ating next song na ito from David Cook na pinamagatang Always Be My Baby. Nako, hindi ka man namin jowa, Ka-Vibes. Eh, dito, babing baby ka, no? Dahil kung meron kang problema, gusto mo isang guni, huwag ka mag-alala, hindi kita sisigawan, no? Tayo mag-uusap para mo kong ate, para mo kong nanay. Tawag ka na sa 0954-406-1967 kung may oras ka, or kahit nga hindi ka na tumawag eh. Ang kailangan mo lang gawin, mag-send ka lang ng mga message na gusto mo isang guni at gusto mong mabigyan ng kaliwanagan at kasagutan. Hintayin ka yan, Ka-Vibes, but for now, balik muna tayo to more of the songs dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip. Ang oras natin,

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

101.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe sa soundtrip, galing yan kay Bugoy Drilon sa kanyang awiting Paano na Kaya. Shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin na na-fall doon sa mga kaibigan nila na dapat hanggang doon lang pero naku, hindi na napigilan ang sigaw ng damdamin. Bakit nga ba ganun, no? Kung ano minsan yung bawal at hindi pwede. Kung ano po yung pinaka-iniiwasan mo, siyang nangyayari. Kaya kung ako sa'yo, i-chill mo na lang, diba? Huwag ka nang mag-set ng kailangan, may boundaries ka, sobra yung limitations mo dahil the more napigilan mo ang sarili mo, the more ka pang manggigigil. Oo, kaya naman ka-vibes. Ako kung ikaw ay nasa ganyang klase ng sitwasyon, no? Eh, pwede mo kaming i-text at isangguni mo sa amin yung iyong mga dinadala, ano man ang gusto mong mabigyan ng kaliwanagan. Kagaya na lamang itong text natin. Oo, kay Brent, galing yan sa ating Viber, 0954-406-1967. Sabi niya, DJ Alex, naawa po ako sa kaibigan kong lalaki. Inuna raw kasi ng partner niya yung kaibigan niya dahil mas nauna daw nitong nakilala ng girlfriend niya. Kaya dapat daw wala siyang pagselosan. Ano pong masasabi niyo sa mga gantong sitwasyon? Ah, so parang lumalabas. Merong boy best friend si ate. Oo, nako, eh ang hirap talaga niyan. Paano na kaya, no? May connect lang natin doon sa song ni Bugoy. Paano na kaya? Kasi nga yung kanyang kaibigan din, eh kanya din priority kumbaga, no? Kahit sabihin nila na wala naman talagang namamagitan sa kanila romantically, pero nakakaramdam na ng selos at hindi na komportable yung tropa mo, which is yung boyfriend niya. Nako, eh kung talagang mahal niya, 'di ba, yung iyong kaibigan, masuunahin niya yung mararamdaman ng kanyang boyfriend kaysa doon sa mararamdaman ng kanyang kaibigan. And while it's true na mas matagal niyang kakilala yung isa, hindi naman yun dapat maging dahilan para isantabi yung nararamdaman ng kanyang boyfriend. Dahil kapag ikaw ay pumasok sa isang relasyon, kasabay na yan yung pagtanggap na magiging prioridad mo na din yung iyong karelasyon. And sa lahat ng decision mo, you're always gonna have to consider kung anong mararamdaman ng partner mo. Kaya nga, diba, kapag halimbawa, ikaw ay may partner, nakatanggap ka ng job offer, let's say mababase ka sa Cebu, yung nasa Metro Manila kayo dati, o di kaya mapupunta ka ng Canada dahil magiging long distance na kayo, kailangan anuman yung magiging desisyon mo, isasangguni mo lagi sa partner mo. Kasi ganun yun eh, kapag ikaw ay nakipagrelasyon na, lalo't higit pag ikaw ay nag-asawa na, committed ka na, diba? Yung desisyon ninyo most of the time, pinag-isa na yan. So ganun talaga, no? Kailangan palaging ang kakampi mo, ang best friend mo is yung boyfriend or girlfriend mo rin. Eh paano nga kung may iba kang kaibigan? Hindi naman sinabing pinagbabawalan ka ng makipagkaibigan sa iba. Pero dapat yung pakikipagkaibigan mo sa iba, hindi siya makakaapekto negatively doon sa current romantic relationship that you have. Or else, nako, eh talagang mapapag-isipan ka. Talagang mapapagselosan ka. Hindi naman kasi ibig sabihin na tayo ay nakipagrelasyon romantically. Ibig sabihin nun, tatalikdan mo na, diba? Or iwawaksi mo na yung pakikipagkaibigan sa opposite sex or kahit sino na lang, diba? Na pwedeng pagselosan. Hindi naman ganun. Kasi kapag ganyan po ang dynamic ng inyong relasyon, napaka-toxic naman yan at baka kayo mismo personally hindi kayo lumago individually. So, hindi ibig sabihin na tayo nag-aasawa, tayo nakikipagrelasyon. Eh, ibig sabihin na hinahanggan na rin po natin yung ating buhay at yung potential relationship and friendship that we might still have. Pero again, no, i-reiterate ko lang, Brent, pakisabi dyan sa tropa mo, di ba, na okay lang naman na makipagkaibigan sa iba yung kanyang girlfriend, basta dapat yung pakikipagkaibigan ay hindi nakakaapekto negatively sa kanilang relasyon. Pero at this point, parang negative na yung impact eh, no, doon sa iyong kaibigan because he gets sad, iniintindi niya to, and he's becoming so bothered about it. Kaya nako, sana mapagtagumpayan nyo yan. Wala namang hindi naaayos, di ba, nang maayos na usapin ang problema. Kaya, nako, pag-usapan nyo lang yan at baka sakali mabigyan kayo ng kaliwanagan at kalinawan ng pag-iisip. Basta, huwag nyong pagsabayin yung pag-uusap at yung galit, ha? Kasi iba na kapag galit at mataas ang emosyon ng tao kung ano-ano ang nasasabi natin. But for now, balik muna tayo to more of the music dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar. Eto na, si Christina Perry with 1,000 Years dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your
your favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet! Kaya naman, let's listen to the official soundtrack ng Twilight. Oo nga, no? At ang oras natin, it's 11:23. Let's enjoy the song.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip. At yan nga ang ating sound trip from Jim Brickman and Michelle Wright. Sa kanilang awiting, Your Love. Sabi nga, no, dun sa first verse ng song, it's not the flowers wrapped in fancy paper. It's not the ring I wear around my finger. Pero tungkol nga ba saan talaga ang pag-ibig? Hindi lamang po ito nababalot, diba? Doon sa mga material na bagay na ating natatanggap kapag tayo ay minamahal. But higit sa lahat, it is the trust, the respect, and the care na ating nare-receive kapag tayo ay minamahal. Yun yung mga bagay na dapat mas pinangahawakan natin. Sa panahon po kasi ngayon, di ba, maraming mga kababayan natin, kung hindi politika ang pinagtatalunan, opinion tungkol sa preference pagdating sa pag-aasawa. Ang daming na-o-offend pag sinabi na ang gusto ng isang babae, mayaman, mapera, di ba, sasabihin ng iba, hindi ka nga masyadong kagandahan, tapos gusto mo mayaman. Yung iba naman, sasabihin, gusto nila yung babaeng wala pang naging boyfriend kahit kailan. Yung isang babaeng wala pang karanasan pagdating sa pagmamahal. Tapos yung mga babae naman na ma-o-offend. Ako eh, kung talagang pakikinggan natin ang preference ng bawat isa sa atin, no, tayo yung magtatalo-talo sapagkat talaga naman pong ginawa tayo sa mundong ito para magkaroon ng sariling desisyon, ng sariling kagustuhan. Kaya kung ano man yung gusto ng ibang tao, wala tayong karapatan para ito ay pakialamanan. So kung gusto ni ate ng mayaman, kung gusto naman ni ate ng gwapo lang, pero paulit-ulit siyang lolokohin, ang mahalaga pinaalalahanan mo. Pero kung hanggang doon na lamang yon, eh hanggang doon na lamang iyon. Hindi mo pwedeng pakialamanan ang desisyon ng ibang tao. Kaya ikaw, Ka-Vibes, nako, tama na yung kaiisip mo. Inabot ka na ng almost 12 in the morning just because, ano, bothered ka, kaiisip tungkol dyan. Nako, I may not know the entire context of what you're feeling and what you're going through right now. Pero I pray and I wish na sana ay makatulog ka na at bukas mo na yan pag-isipan, no? Eh, ibigay mo naman itong panahon at pagkakataong ito para sa iyong katawan, sa iyong isipan na makapagpahinga na rin because it's almost midnight at kailangan din ng katawan mo ng pahinga. Kaya ikaw, kuya, ako kanina ka pa naka-boundary pero hanggang ngayon, di ba? Andiyan ka pa rin, biyahe pa rin at lahat ginagawa mo. Ano bang pinaglalaban natin? Oo, ang dami eh, no? Madami tayong pinaglalaban and that's okay. Pero tandaan, ipaglaban mo rin yung sarili mo at syempre, bigyan mo rin ng kapahingahan yung sarili mo. Maraming salamat mga ka-vibes sa pagsama sa atin ngayong Wednesday ng gabi dito sa ating programang Heart Speaks. Muli ito po si Alex Baltazar at syempre, kung meron kayong mga komento at nais na isend, no? Eh, pwede niyo po kaming i-message sa 92.3 FMR Manila across all platforms or you can also so message me at Alex for a change. At syempre, Ka-Vibes, no, bukas nga ay magsasama-sama tayong muli dito sa ating programa. Tomorrow, it's gonna be a brand new day. Kaya sana talaga ay ihanda mo, iprepara mo mentally, emotionally, physically yung iyong sarili para makaganap ka ng maayos bukas. Dahil kung dala mo pa rin yung pait ng nakaraan hanggang kinabukasan, baka mapunuk at sumabog ka na lamang. And we don't want that to happen, no? At syempre, para hindi ka rin sumabog, it's very important na meron ka rin taong mapapagsabihan ng iyong mga problema. Kaya nga narito ang ating programa. Alam natin, these days, it's really, really hard to get in touch with medical professionals and that is still the best thing to do. No, na tayo po ay lumapit sa mga professional if we think malala yung ating pinagdadaanan or kailangan natin ng expertise of a mental health expert. Pero kung sa tingin mo naman, kaya pa, yung gusto mo lang may makinig sa'yo, our program is here. Pwede mo kaming i-message and if you're not comfortable talking to us over the phone, you can always message us sa ating pong Facebook page. Again, maraming salamat mga ka-vibes, no, sa inyo pong suporta. Syempre, lahat ng ito, ating pagpupuyat, is para rin naman sa inyo. Just like the title of this next song from Icy Guerra, ito po ang awiting iwanan natin sa inyo. It's called Para Sa'yo. Gitara pa lang, nakakaantok na kaya naman. Here's our pampatulog soundtrip. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupit. Good night, everyone. Matulog ka na, ha?

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpila ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, 3:56. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: que Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-tong, dog-tong, pakitong.

0: Nigga, surely.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dong dong dong
1: dong dong
3: dong.
2: Ang 92.3 FMR favorite music radio Ka Vibes sa Soundtrip. At ngayon ay kasama mo na ang inyong favorite pang pagising, ang programang Good Vibes Good Morning. O diba, punti pa mapunit yung lalamunan ni Mama Mia. Kaya naman, itodo na natin to dahil kasama mo na ang iyong gulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia! At syempre maya-maya lang din makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, pwede mo rin kulutin dahil straight ang kanyang buhok. Joko Loko is his name! Ka-Vibes, tama ang narinig mo. Ngayon ay yung Webes, July 23, 2026. At ibibigay natin sa inyo ang Webes! Webes na chikahan, Webes na tugtugan, Webes na musikahan. Siyempre, dito lang yan sa inyong paboritong istasyon. At Ka-Vibes, para mas maganda pang umaga mo, abay si shoutout muna natin ang lahat ng mga Ka-Vibes natin na nakikinig po sa pamamagitan din ng 97.5 FM Radio Gens. Ganon din sa may 102.3 FMR Bacolod at 102.3 FMR Baguio. Maganda kumbaga sa inyo lahat, mga ka-vibes sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, sa Amasulok ng Charis. Okay na nga mga ka-vibes, ano, para mas lalo pang gumandang yung umaga. Get one for sheet of pad paper dahil ito na nga ang ating katanungan para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
2: Question of the day. Uy, katanungan ka vibes, ano ang binili mo sa pinakaunang sahod mo? Diyos ko po, ilang taon na nakakalipas. Sa akin ano ha, ang una kong binili yung french fries sa isang sikat na fast food chain. Dahil nung time na natanggap ko yung sahod ko, OT rin ako nung time na yon. At yun ang una, sabi ko bibili talaga ako masarap na pagkain kahit ito lang. Dahil maliit pa talaga yung sahod nung time na yon eh. Kapag entry level ka, para mga nasa 15K lang yung sahod pa noon nung time na yon. Pero syempre, 'di ba? Thank the Lord. Wow, thank the Lord dahil medyo kahit papaano, parang pag binabalikan ko pala ano, parang medyo matagal iba na rin talaga yung sitwasyon. At salamat din sa Lord dahil pinagpapala, 'di ba? At syempre, 'di ba, mga ka-vibes, ganun din sa inyo. Sana naman talaga ay tuloy-tuloy ang blessings sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman sumagot ka na para tuloy-tuloy din ang blessing at kasiyahan. Sumagot ka na dahil pausin na po ang katanungan natin ano sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At malay mo, mamaya mabasa natin ang iyong kasagutan at ma-shoutout ka pa namin. Syempre sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes Good Morning! Baka kasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia! At syempre maya-maya lang din si DJ Joko Loko. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR favorite music radio Ka Vibes sa Soundtrip. Ang oras 4:21 na ng umaga. Really?
1: Good Vibes Good Morning.
5: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Inig ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa cell trip.
0: Ang lupet!
1: Thanks! Ito na!

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dog-dog.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
0: Mamma Mia, naalala ko yung sayawan sa barangay namin
5: noon. Ay, oo, yung diskuhan nga. Talaga ba?
0: Oh,
5: paano yun?
0: Oh, baby, this time.
5: Wow!
0: Ay, grabe. Nakwenta lang naman doon sa...
5: Hindi ba yan, ano? Yung nga, Tats by Tats.
0: Ay, kasama yun. Susunod yung Tats by Tats.
5: Couldn't you see, brother? Louie, Louie, Louie.
0: Ay, alam nyo ba, pag ano, pag Sunday, meron tayong ganyan tugtugan.
5: Oo.
0: Disco Lingo with Kim Churba.
5: Kahit nasabihin mo naman na hindi ko talaga hindi ko kapanahunan yung ganung klase ng tugtugan.
0: So,
5: pero
0: ano gusto mong sabihin?
5: Hindi.
0: Ay, hindi.
5: Wala naman. No, gusto ko lang sabihin na medyo mas may edad ka na sa akin.
0: Ay, dumating si Sir Alice.
5: Ah, ganun ba? Ay, sorry. Sorry. Hindi, parang nga naaalala ko kapag nakikinig din kami ng radyo dati, ganito yung mga tugtugan na pagsapit ng Linggo talaga.
0: Ay, at
5: na,
0: talaga?
5: Thursday pa lang, parang gusto na natin mag-Sunday talaga.
0: Pero
5: nakakatuwa lang kasing pakinggan kasi talagang buhay na buhay. At saka kahit sabihin mong Linggo, di ba sabi nga nila kapag Linggo dapat kalmado lang, pero kapag nakakarinig ka ng ganong klase na tugtugan talaga, parang buhay na buhay ang iyong diwa.
0: Oh,
5: ready
0: diba?
5: Ka na mag-Monday ulit, ganon.
0: Oh, pwede na ulit. Kasi alam mo ba, pag sarap lang pakinggan pag minsan, lalo pag umaga na nag-exercise ko, ano, di ba?
5: Uh-huh.
0: Mapapatataw na, magagalaw mo yung katawan mo.
5: Tama.
0: Yung katawang lupa mo na talaga naman di mo na inaalog.
5: Uy, kailangan, speaking of katawang lupa na kailangang igalaw at kailangang ialog, aba, ka-vibes 4:46 na ng umaga, kailangan mo na sigurong kumilos din dahil kasado pa rin po, ano, ang nationwide 2-day strike ng Manibela. Aba, baka naman mahuli ka sa iyong trabaho, sa iyong eskwela, baka kailangan mo na sigurong gumising ng maaga, lalo kung malayo ang iyong papasukan. Yan ang ating laging paalala, diba? Kasi nga, mula kahapon, ano, July 22 hanggang July 23, abay, boboses kasi ang Manibela para sa pagsasagawa o pag-push ng taas pasahe para sa mga chupe.
0: Oo, diba? So, parang inihiling sa LTFRB ng mga grupo ng mga driver ay sana magkaroon ng 23 pesos na regular fare o yung pamasahe talaga. Pero parang mataas naman. Eh, wala. Sa
5: ikaw
0: ba? Ako kasi, well, nagumotor ako pero yung iba kakilala ko, ramdam ko yung inaing nila.
5: Pagdating talaga sa pagko-commute, di ba? Siguro kung sa akin, at tutal ako naman na isang commuter, ano, siguro okay, siguro to 20 pesos. Parang yung 23 kasi kalahati na rin.
0: Sa ngayon ba? Magkano yung
5: sa ngayon kasi parang depende sa sa biyahe o sa distansya. Pero ang minimum fare yata ay mga nasa 12 pesos.
0: At 12 pesos
5: yung iba naman 15 pesos.
0: Ah, okay. Tapos
5: diba?
0: Doon naman sa akin, parang 16 kung hindi ako nagkakamali. So anyway, so yun, iba-iba naman, depende nga sa layo. Pero, itong 23 pesos magiging minimum.
5: Oo, yun ang magiging minimum. Parang nangalahati ka agad, di ba? Kaya sana parang kahit pa paano, 20 pesos siguro.
0: So, hindi ba hindi nila maramdaman yung parang tinatawag na subsidy?
5: Oo, baka nga. Baka
0: kaya siguro humihiling siya na hindi sapat siguro at wait lang, nakakarating naman siguro kasi nasa gasolina na yun.
5: O baka hindi lahat naaambunan na kaya syempre may mga bumoboses pa din na ano ba naman ito? Napaka konti pa rin. Hindi naman kami nakakatikim ng tulong na iyan, di ba? Kaya siguro yung iba sa kanila, taasan nyo na lang para lahat kami makikinabang. Sure
0: kasi,
5: lahat.
0: Ano din naman dyan, ang challenge naman. Pag syempre, maghapon magmamanayo yung mga pogi nating driver. Tapos minsan masisiraan pa.
5: Yan.
0: Tapos magkaka-aberya.
5: Totoo. Masisiraan na rin sila ng mood.
0: Yung mga tropa ni Sim na nag 1-2-3. Pahit din. Ayan, may mga ganun-ganun pa. Pero anyway, may mababait naman talaga mga driver na dinededman na yung ganun.
5: Correct.
0: Pero yung pang-araw-araw nila, yung inaano nila doon, dapat makuha pang boundary, tapos pang may pang-uwi sila sa pamilya nila. So pag ganun nga din naman na hindi umaabot sa sobrang dami din na namamasada, so hindi sila makaka-ano. Kaya ito siguro, kung hinaing nila umabot sa ganito, baka naman maganda-ganda yung kikitain sa isang araw.
5: Baka naman kasi yung kinikita nila na boundary, di ba? Kasi nga yung iba may sarili rin silang mga operator.
0: Oh.
5: Yung nakikita nila na boundary hindi pa sapat para sa pang-isang araw. Oh. Yun yung malungkot na katotohanan at realidad talaga na hinaharap ngayon ng ating mga jeepney driver. Kaya sana, di ba, kasi minsan may mga nambabash din sa kanila.
0: Oh.
5: Although alam natin na malaki din na kahit papaano na abala dahil matatraffic, pero oh, kasi hindi naman natin alam kung ano yung kalagayan talaga nila, di ba? Pero ayan mga ka-vibes, ha, at least sa paalalahanan namin kayo, kaya kung malilate ka pa sa araw na ito, hindi na po namin kasalanan yan.
0: Ay, oo, oh, kami nire-remind lang din naman.
5: Oo, oh, kami ay nandito lang at nagpapaalala lang din naman dahil nasa trabaho na kami, kayo wala pa.
0: Tama, oo. Saka, mamaya, ma-share ko lang siya. May nag-comment pala siya YouTube channel ko.
5: Really?
0: O, papabasa ko siya mamaya.
5: Talaga ba? O, sige, gusto ko makita yan, ha. Ano ba yan? Positivo ba yan o negativo?
0: Positivo.
5: Positivo!
0: Ay, halong negativo.
5: O, di ba? Uy, shoutout sa inyo lahat. Oy, na mga bumapasok si na, lalo na si Carlo Alfonso, ha? Si Sir Aris Galo, at si Sir Tekem Silakan. Lahat ng mga pabiyahin na sa kanilang mga trabaho. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang web best na musikahan.
0: Oh, may maulan ba sa inyo kagabi?
5: Oo, sobra.
0: Diba,
5: ang random mo naman, be.
0: Hindi, naisip ko lang kasi, yung mga bumabiyay papunta dito, di ba natulog ako kagabi, umuulan. Sabi ko, paano kayo? Nag-ready na ako. Sabi ko, sapatos ko, binalot ko na. Kaya, sisot-sot ko to kanina. Tapos yung may rubber na pambalot. Tapos ano, pag walang ulan, okay.
5: Nakaka-relate ako kasi nagdala na rin ako ng pamalit ko na damit. Sabi ko, hindi, mag-ano muna ako, simpleng damitan lang muna tayo kasi baka mamaya, formang-forma ako, bigla naman ako mababasa na malakas sa ulan.
0: Kaya nga, sabi ko, paglabas ko, hala, ito na ata yung sinasabi na, nung umulan ng gabi, sabi ko, ito na ata yung sinasabi namin sa balita na papasok na si Bagyong Quiapo.
5: Quiapo, diba?
0: Philippine Area of Responsibility.
5: Pero diba, mga ka-vibes, ngayong umaga man, si kahapon kasi, diba, araw nung umaga. Umaraw man siguro nung umaga, pero nung hapon, di ba, pahapon, dyan na nagkumulimlim, tapos nung gabi, talagang bumuhos ng ulan. Ito yung senyalis talaga na dapat maging handa tayo sa anumang oras na dapat may dala ka talagang pananggala.
0: So sobrang paghanda kung wala namang ulan.
5: Oo, wala nangyari.
0: Pero ako na, thank you. Thank you, Lord.
5: Oo, thank you, Lord. Totoo, at least hindi ka nahasel.
0: Tama.
5: O, siya, tuloy-tuloy lang tayo dito, ha, para sa Webes sa Musikahan at Webes na Chikahan, dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising. Ang programang
0: Good Vibes. Good morning!
5: O siya, dyan lang kayo dahil dito lang din naman ang inyong kulit tandem sa umaga.
0: Tama.
5: Ang tama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aroma, arriba, si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: my name, baby.
5: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi I'm the Bet. 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
5: Ka-vibes the sound trip. Ang oras.
0: Oras, 4:51. Perfect.
5: Parang grope.
0: Tama.
5: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
4: Next, bagong riban na ang lupet!
6: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes, wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Shirley.
1: Pag-iising DJ Mama Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, pakitong people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
2: Dahil kamamadali sa paghigop ng kanyang mainit-init na kape.
0: I'm sure you know to all the listeners.
2: Wow, really?
0: May pandesal sa ngala-ngala. Ay, kumakain ng pandesal dyan. Hello, ha? Sa mga nag-almusal, sa mga nag-multitask, nag-almusal habang may ginagawa, may kinakalikot, di ba?
2: Hindi lang kumakain ng pandesal, ha? Kundi sa mga gumagawa rin ho ng pandesal. Sa oras na ito, 5:17 ng umaga. Shoutout po sa lahat ng mga bakery at panaderia, ha? Magandang umaga!
0: Mga bakery, speaking of bakery, kasi pagka umaga, ginaganaan sila pagka medyo napapasabay sila sa kantada.
2: Talaga ba yung parang, when you want the most, that's the way, easy way.
0: Mali-mali na tuloy yung ginawa.
2: Oo, di ba?
0: Yung pandesal naging ano.
2: Yung pandesal hindi na umalsa. Yung mga ganun. Oye, maraming salamat po sa pakikinig ninyo mga ka-vibes. At ito, pambawi namin sa inyo dahil everyday naman meron nito. Kaya naman tumuto ka na dahil ito na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa hu. La la la la la la la la.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hu la la.
0: Ito na ang inyong kapalaran para sa araw na ito. July 23, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
2: Makinig at manginig. Aries! Aries! Pahihiyain ka ng isang tao sa araw na ito. Pero walang magiging talab ito dahil una, hindi mabubuwag ang iyong loob ng basta-basta. At pangalawa, wala ka talagang hiya. Diba yan ang sinasabi natin eh. Na minsan talaga malaking tulong yung pagkakaroon natin ng ng confidence. Tsaka yung hindi pagiging mahiyain. Lahat ng hamon ng buhay, diba, hindi ka basta-basta titibagin. O Taurus, pagdadamutan ka ng iyong kaibigan kahit pa ikaw kahit pa ikaw ang backup niya sa tuwing siya'y may kailangan.
0: Grabe naman, dawat niya naman.
2: Damot, boring. Damot. O Gemini. Gemini, kakagating ka ng lamok sa kilikili.
0: Bakit naman doon?
2: O baka masarap kasi.
0: Baka may lasa. Doon talaga yung lamok no? At kumambay pa siya pagkatusok. Busog na siya, dito muna ako.
2: Sobrang pawis, nagkalasa na kasi. Ganun. Cancer.
0: Cancer,
2: marami kang naiisip gawin sa araw na ito pero wala kang magagawa ni isa rito. Ang mahalaga, naisip mo.
0: Diba? Naisip mo naman, gagawin mo pa.
2: Oo, totoo. O, Leo.
0: Leo.
2: Mayroong gagamit ng pangalan ng iyong kapamilya para makakuha sa'yo ng pera. Magdoble ingat dahil sanay na sila sa panglulokong ginagawa nila.
0: Oh.
2: At Virgo, posibleng ikaw ang manluloko sa kapamilya ni Leo. Ha?
0: Naka, sila pala.
2: Virgo, oy Virgo kami. Ano yun?
0: Oh, yung Virgo talaga. Oh. Alam ko mo, ako na naman.
2: Kailan pa, di ba
0: ka makapaniwala?
2: Nagbablock pa nga lang akong mamskam eh.
0: Dahil kinakapos yung ano.
2: Ay, Diyos ko po.
0: Pecha di?
2: Peligro. Diyos ko po, peligroso talaga ang mga pecha na ito. Pero ito mga ka-vibes ha, yan na nga unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bikinagabay lamang, pero kung gigipitin ka pa rin, abay hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joako Loako. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa vodka!
0: Ayan ka vibes. Buksaan na ba?
2: Buksaan
0: na pala.
2: Excited!
0: Pero mamaya buksaan tayo mga ka-vibes. Baka meron kang gusto itanong dyan. Habang si Junjun ay pumapasok ngayon. Hindi, papasok na ngayon si Junjun kasi may pasok sila. Webes pa lang eh.
2: Mabuti na ilaw mo.
0: Pakiano na lang, pakisend, pakicomment at pwede natin maisama sa aming buksaan sa agahan. Everjay!
2: Oo, tsaka meron kayong gustong ipabate, gustong ipablatter, ipa-shoutout, ipa-notice to public. Pwede rin ho yan dito sa aming programa, ha? Kunyari, meron kang hinahanap na ex o kaya naman na asawa na sumakabilang bahay.
0: Oo, diba?
2: Pwede nyo ipa-shoutout dito kung hindi nyo na mga konta. Kaya
0: kung may sisiraan kang tao, tao, wag dito.
2: Yun lang, wag dito. Ha? Oo, pero sa mga hinaharap na tao, pwede rin naman siguro. Oh. Diba? Tutulungan ka namin dyan. At ito na nga mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang magandang musika na ngayong umaga dahil tuloy-tuloy pa rin pagbibigay natin ng good vibes sa ating programa. Ito pa rin ang inyong favorite pang pagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
2: Kasama nyo pa rin at makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kuletande, ang mamamamukuba karipas ng tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Coco's my name, baby!
2: Baby, dito lang yan. Sa Bet the Bet. Kasi I'm the Bet, the 92.3 FMR!
0: Favorite music radio! Ka-vibe sa soundtrip!
2: Ang oras!
0: 521, perfect!
2: Para, grabe!
0: Tama!
2: Really?
0: Yeah!
1: good vibes! Good morning!
3: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Busog na busog ah! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:29 Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR. Kabay sa sound trip.
0: Ang lupet.

0: Nigga, surely.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Bilis ng oras ka, Vibes, sa 5:48 na ng umaga.
3: Ay, naman talaga. Pakabilis ka, habulin mo na bago ka pa ma-late.
2: Ay, naku, buti pa yung oras. Nagmamadali. Ikaw, pabanjing-banjing lang dyan.
3: Diba?
2: Oo, sana all may afford magpabanjing-banjing.
3: O, diba?
2: O, pero ito mga
3: parang kapans. Akala mo talaga meron ng ano, no, may natanggap ng sahod. Nagpapabanjing-banjing na.
2: O, uy, lahat tayo ay nasa petsa di peligro sa oras na ito, ha? Tandaan ninyo, 23 pa lang sa kalendaryo.
3: Oo, diba?
2: Ay, naku talaga. O, eto na nga ang ikalawang kamada ng inyong mga kapalaran para sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: Eto na ang kukumpleto sa inyong Hulala para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
2: Makinig at makinig!
3: Sumagot yung pusa. Miming!
2: Libra! Ngayong araw ay may sistema kang uugain. What?
3: Uugain?
2: Taray, para matigil na ang masamang gawain.
3: Wow!
2: Best of luck sa iyong adhikain.
3: Naps, diba? Maganda ang iyong adhikain.
2: Tama. Ipagtanggol ang naaapi.
3: Tama, oo.
2: O, Scorpio, magkakatabangan kayo ng bebe loves mo dahil isa sa inyo ang gagawa na naman ng bagay na kinaaayawan ninyo. Wow! Ano yan? Sabi ng mga tala, magpatawaran kayo.
3: Ah, ganun pala yun?
2: Oo. Akala kong sasagot-sagutin eh, no?
3: Oo.
2: O, Sagittarius, oras na para magtipid ka. At Capricorn, kung kailan patapos ka na sa iyong trabaho, saka ka naman makakaranas ng aberya sa mga ginagawa mo.
3: Oh?
2: Abay, nakatakda talagang mangyari ito para ikaw ay matutoy.
3: Yan, di ba? Tinuturoan tayo ng mga pagkakamali natin sa buhay.
2: At saka minsan kasi, di ba, naaamoy din ng pagmamadali natin yung mismong pagpapanik natin, kaya itinataon na magka-aberya sa panahong patapos na tayo. Kaya yung computer
3: mo. Naamoy?
2: Naamoy nila yun.
3: Naamoy din pagka nagmamadali ka.
2: Nasisense nila yun. Kapag kunyari nagpapanik ka na, lalo kanilang pag-aalalahin.
3: Diba, ang galing.
2: O, ganun talaga. Aquarius, gigit-gitin ka ng isang tao at titingnan ka pa ng masama nito.
3: What?
2: Sabi ng mga tala, huwag mong papatulan dahil madadapa rin siya pagdating niya sa kabilang kanto.
3: Diba, makakabawi ka din.
2: Tama.
3: Kaya mo na, sa bagay, pagka nagkagit-gitan nga din naman, titingnan ka ng masama.
2: Oo.
3: Tapos tingnan mo nakangiti. Uy, boy! What's up, boy?
2: What's up?
3: Boss!
2: O, Pisces, meron kang problema na hindi masusolusyonan ng pera, pero masusolusyonan ng pagtawa. Kaya saan ka pa? Sa Good Vibes, good morning ka na!
3: Tama! Diba? Yun naman eh. Laughter is the best medicine pa rin kahit nagasgas na nga. Diba?
2: Tama. Abay, totoo naman yan. May katotohanan yan. Kaya naman ito, mga ka-vibes, ha? Ang mga beauty na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako nung si DJ Mamma Mia. Kiss mo na lang. Sabaka!
3: Kompleto na yung Hulala for today. At syempre, binabati ko lang ha, yung mga vlogger, yung mga kumikita ng dolyar. Kasi ang laki ng ano, di ba kayo? Actually, sama sa kanila, okay yun. Pero sa ekonomiya,
2: magkano ba
3: hindi.
2: Ang dolyar ngayon?
3: Kasi sa ngayon, sumadsad nga yung piso nga at 61.75.
2: Oh my yung, goodness gracious. Ito na yung pinakamalaki ano, na pagsadsad talaga ng piso kontra dolyar.
3: Pinakamahinang antas ng piso
2: kontra dolyar. Kahit sabihin mo nga, malaki nga naman kapag pinaconvert mo, kaya lang, dahil nga naman sa taas ng bilihin, parang lilipad lang din yung halaga na matatanggap mo. Oh.
3: Kaya no, kung may kaibigan ka na vlogger, ay ba?
2: Wow! Ako meron na kaibigan ng vlogger. Ito kaharap ko ngayon.
3: Dolyar.
2: Dolyar talaga.
3: Laki ng dolyar ngayon. Oh. Bagger. Ay, bagger. Hindi, vlogger si ano. Si Mamma Mia kasi ano, for sa Facebook siya.
2: Tama.
3: Oh.
2: Sa Facebook. Di ako marunong mag-YouTube eh.
3: Isa sa my YouTube. Pag napunta ka na YouTube, madali lang. J-O-C-O-L-O-C-O lang. Tatay mo, Joko Loko. At alamas na.
2: Uy, may bagong upload si DJ Joko Loko.
3: At may bagong comment doon.
2: Oo, may bagong comment doon. Malagyan kayo, nabasa ko yun. Oo. Kaya naman kung gusto nyo ma Sindak, di ba? Sa anumang oras at pagkakataon, aba manood na kayo at mag-follow, mag-subscribe sa kanya nga YouTube channel. Ano nga yun?
3: Joko Loco. Sa akin, Joko Loco lang. Search mo lang, Joko Loco. At syempre, bago mo naman ako i-subscribe, unahin mo na yung mga social media namin. Itong 923 FMR Manila.
2: Correct.
3: Search mo lang yan. 923 FMR Manila. Lahat lalabas na dyan.
2: Tama.
3: Sa kahit anong platform yan.
2: Tama yan. At saka syempre, damay nyo na rin yung akin dahil damay-damay na to. Oh. Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram, Threads, TikTok at Mama Mia dot FM.
3: Oh, at saka yung pinaka... Ay, meron pa.
2: Sige.
3: Yung kinainisan yung mga ano, i-ano nyo na, i-block nyo na. I-block.
2: Ipagbabablock nyo na lahat.
3: Ipagbablock na.
2: O siya mga ka-vibes, tuloy-tuloy lang ang good vibes dito sa ating programa dahil susunod na rin ang pinakaabangan ng sabayan ng Pilipino ang buksaan sa agahan. Kaya naman, dyan ka lang. At dito lang din naman kami dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
2: Kasama ang kulitan demo sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
3: Kasama din ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong urutin, wag mo lang arutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet 92.3 FMR.
3: Favorite music radio,
2: Good Vibes, the sound trip. Ang oras.
3: Oh, 7.553, perfect.
2: Para kropa.
3: Tama.
2: Really?
3: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Bida-bida ka na naman. Ang lupet.

0: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:59! Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Lore.

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
1: Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: song ka, Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Grabe naman yan, no? Abang talaga namang nababati ko niyan talaga kasi hindi na kasi yung paborito mong damit.
3: Hoy! Okay. At lahat ng iba niyang mga damit ay nasa lawahan pa rin.
2: Okay lang yan. No? Okay lang yan. Importante, hindi ka nag-iisa. Tama. Padami pala, no?
3: Ang importante, mas marami ka pang hindi maisusuot sa mga susunod na araw. Tama. Dahil babagyo na naman. Ito lang ang mga ka-vibes ang bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FM on.
2: Favorite music radio combined sa soundtrip.
3: At ito na ang inyong favorite mapagising. Ang programa Good Vibes.
2: Good morning.
3: Kasama nyo na at kasama nyo pa rin mula pa nung alas 4 na madaling araw. Ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas sa tawa pero ang aura maariba si mama.
2: Kasama na nag-design na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: At ako, vibes! Narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama. Dahil ito po ay isang servisyong publiko. What? Wow! Servisyong publiko. Diba? Kailangan nating sagutin ang walang kakwenta-kwentang katanungan ng ating vibes ng isang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan na para naman na quits lang. Tulong na natin yan sa ating mga kababayan.
2: Wow! Wow! Akala mo talaga no? Naka-
3: Ito na nga ang buksaan sa agahan!
1: Buksaan sa agahan! Buksaan sa agahan!
2: Buksaan sa agahan ngayong Throwback Thursday! Yeah. Habang nag-almusal ka at may katabing kape.
3: Wow!
2: Oo.
3: At least may katabi ka.
2: Oo, di ba? Katabi mong kape.
3: Oo, malamig kahit hindi man yan na tao, kahit hindi pinapainit ang katawan mo sa ibang paraan, at least mainit yung kape na iyong hinahawakan.
2: Tama, di ba? Nakakaano ka pa din, nakakatikim ka pa din na mainit.
3: Tama, di ba? Napapainit ka pa din. Wala pa pa!
2: Di ba? O sa kaya naman, sino ba talaga ang napili natin?
3: Eto na nga. Ang ating napili, hindi na naman siya naglagay ng kanyang lugar na pinanggalingan. Pero sige, okay lang yan dahil kababs ka namin.
2: Okay lang yan.
3: Oo, ang nagpadala ay si Jemmer ng Jemmer. Blank. Jemmer ng Blank.
2: Jemmer.
3: Ang kanya pong katanungan ay, ito, sakto, pangumaga ha, gatas o creamer. Bukod sa asukal, ano ang magandang ihalo sa kape? Gatas, o,
2: gatas
3: creamer.
2: O creamer. Ikaw ba, pag nagkakape ka, ano, makreamer ka no?
3: Oo, makreamer ako. Kasi parang mas masarap siya kapag mas maputi.
2: Oh, okay. Tama. Ako kasi ano eh, tawag dito kape, okay na sa kape. Pero tineterno ko kasi sa kulay ko. Wait, kape, kahit walang creamer, okay lang. Pero kung may creamer o gatas yung pagpipilian, doon ako sa gatas.
3: Sa gatas. Bakit nga ba gatas? Kahit ano, sandaling nga ano.
2: Mas madaling
3: ba?
2: Spelling eh, gatas.
3: Mag-creamer kasi English pa eh, no?
2: Ang dami letra pa yun.
3: Sige, gatas. Pero sa akin, ano, creamer. Alam nyo ba, si DJ Joko Loco, share ko lang kahit hindi nyo tinatanong mga ka-vibes. Ano. Ako na mag-chichismis sa inyo. Si DJ Joko Loco, nakakadalawang asukal po yan sa isang cup ng kanyang ng kanyang kape. Sa akin naman, isang kalahating creamer naman. Akala mo parehas healthy, eh, no? Parehas lang palang, ano? Parehas lang palang pabayaan.
2: Alakas yung trip natin, no? Para magising kami sa umaga, di ba?
3: Oo. Ang hirap din naman kasi kapag puro asukal lang, di ba? Pero anyway, sideways, yan ang ating pupuksain sa umaga na ito. Pero bago ang lahat, mga ka-vibes, tayo po ngayon ay live sa ating Facebook page at YouTube channel. Baka naman. Baka naman nahihiwagaan ka kung sino ba yung mga pagmumukha dito sa likod ng mga boses na ito. Abay, mag-follow na po kayo at mag-subscribe.

0: sa 92.3 FMR Manila para hindi ka mahuli sa Good Vibe Happiness.
1: Tama naman yan. Kaya naman, Gemmer, kung nakikinig ka, abay, etong pupuksain ka.
0: Correct.
1: Na. Ay, ang tanong mo, pupuksain na.
0: Tama, yung tanong lang ni Gemmer, ha? Hindi si Gemmer mismo. Okay, eto na, liwanagin na natin.

0: Kramer na mahilig sa Kramer.
1: Ready ka na ba? Ready ka na ba, Mamma Mia?
0: In
1: 3, 2, 1, let's go! Gatas o creamer, tanong yan ni Jemmer. Siguro hinihigop niyang kape ngayon ay bitter. But don't worry, Brother Jemmer, bibigyan kita ng answer. Pagkatapos na

deep kahit may saltik. Kakalma ka talaga pag eto na ang iyong trip. Puti na bitamina, ayaw maariba. Lagi nga tong bida sa bata kapag umaga. Pag inanom mo to, puno ka na ng enerhiya. Bukod ba sa sasya, ito raw ay pampakalma.

0: timplan na. Wala masabi. Break it down, yo.
1: Break it down, yo. Break it down, yo. Ano, hey. Sana naliwanagan ka, Jemera, ng Vleng. Ayan, gatas o creamer. Napaka-controversial ng ating pinag-uusapan ngayon, mga ka-vibes. Para man life and death situation. Itong ating topic sa umaga na ito. Ano? Kaya ikaw, DJ Joko Loco, sige, depensahan mo. Bakit ano? Gatas?
0: Gatas, kasi nga maraming benepisyo.
1: Oh, wow.
0: Pero ano SSS, may pag-ibig, may pil- Maraming benepisyo niya. Sa katawan, ayan, uh-huh. No, bukod sa, sabi nga, di ba, ang gatas ay mapapahimbing ang tulog mo.
1: Tama naman.
0: At kasi yung melatonin, eseron.
1: Wow!
0: kasi ano, sabi nila yung gatas, di ba, parang sa mga bata, kailangan para mas, mm-hmm. ano, mas tumibay ang yung buto.
1: Tama naman.
0: Oo, yung buto mo.
1: Oo, pero alam mo, ang ano lang, eh, no? Parang ang salungat lang din o ang ironic pakinggan kasi kaya ka nga magkakape, di ba? Para hindi ka makatulog o para magising ka. Tapos sa haluan mo ng gatas na makakatulong sa'yo para magpatulong.
0: Oo, oh, di ba? Di ba?
1: Sige, depends ako yan!
0: Sige! Ilalagay ko kasi, alam mo, yung iba kasi, di sanay. Dati wala pang creamer.
1: Oo nga naman.
0: So nasanay sa, ano, sa gatas. Oo, so pwede na. Basta magkakulay lang.
1: Oo nga naman. Oo nga naman.
0: Pero sa totoong buhay, parang gusto ko kape lang talaga. Walang halo kahit ano.
1: Ay, wow.
0: Oo.
1: Iba, black coffee para mas strong.
0: Oo, para terno-terno lang.
1: Sinabi ko lang para mas strong eh. Talaga.
0: Ay, strong na.
1: Sa akin naman, creamer talaga. Ewan ko, minsan hindi rin talaga ako conscious, ano, sa mga, conscious lang ako siguro sa pag-inom ng ibang mga produkto. Pero pagdating sa kape, parang dito na lang kasi ako bumabawi eh. Marami kasi akong hindi iniinom. Kaya kahit papano, sa kape na lang ako bumabawi. Kaya sabi ko, kahit sa creamer man lang, di ba, masagad ko kung ano yung gusto kong mainom.
0: At least, di ba, nasagad mo.
1: Oo, oo. Kaya, diba? Oo, mas masarap kasi yun, di ba, kapag ganun. Tapos, tapos ayun nga, 'di ba? Parang kakapag isa't kalahating kutsarita, ano, oh. Ng creamer. Parang sapat na kahit hindi ka na kasi mag-asukal.
0: Totoo.
1: Okay na talaga siya.
0: Ay, sa totoo, totoong buhay, inaasid na.
1: Parang gusto na lumuhan.
0: Parang init na lang. Ano, nakasi kumakit na eh. Pero sige, wala lang. Tara, kape pa.
1: Oo, dati din. Naresitahan na rin ako. At pinatigil talaga ako magkape. Kasi nga sumasakit na rin yung lalamunan ko.
0: Pero dahil matigas ang ulo mo.
1: Oo, tsaka buhay pa naman ako. Tara, siguro okay pa naman ako.
0: Diba pa? Kasi sa umaga, pang ano namin to. Kailangan namin to eh.
1: Totoo nga naman.
0: At pamlay pag walang kape.
1: Totoo.
0: Promise.
1: Siguro kung yung mga bata-bata pa talaga tayo, ano, nung mga nasa high school, hindi pa problema yan. Kasi kapag kabataan pa talaga, malakas pa talaga ang pangangatawan eh.
0: Diba?
1: Oo, pero kapag kunyari yung nasa adult stage ka na talaga, kailangan mo na talaga ng kahit paano eh magpapagasolina sa iyo.
0: Oh, diba? yung ano kasi kahit na halimbawa tayo pagka yung mga na ano ka, may trabaho kang mga alanganing oras, parang di ka antokin, magkape ka.
1: Totoo.
0: 'Di ba parang alam mo yun, kadalasan kakibat natin yung kape, anumang klase ng kape ang iniinom mo. Mamahalin man o mumurahin.
1: Tama.
0: Oh, 'di ba sabi nga ng
1: kakilala. 3-in-1 pa yan. Oh, 'di ba?
0: Sa pangalanan na natin, oh, ano? Oh, si Guinness Cafe. Oh, 'di ba? Great taste. Oh, tapos ano pa ba?
1: Ano pa ba? James.
0: Dati nga meron ano, ang tawag dito, may kaping na tawag dito. Ano kung meron pa? Blend 45.
1: Ayan,
0: meron pa
1: blend
0: naman, di ba?
1: Ang alam mo na lang kasi ngayon City Blend eh, ng ano, 7-Eleven.
0: Di ba naman yun? Tapos meron pang kape, ano yun yung tawag dito?
1: Oh.
0: Yung puro.
1: Ayano, kape puro, oo, oh, tama. Uy, meron pa rin yan ngayon, ha? Masarap pa rin. Oo, masarap talaga. Kahit anong kape, di ba, ay ating titikman.
0: Oo, masarap
1: at
0: yan.
1: At lalasahan.
0: Yung kape mo, taternoan mo ng kapa.
1: Ay, ganun ba?
0: Kapa ng pandisal, tapos kagat.
1: Tama.
0: Pandisal sa umaga.
1: Dapat eh, kailangan may kapares yung kape talaga na yan. Pero yung iba naman, sapat sa kanila, kahit humihigop lang talaga sila.
0: Yung iba naman, kape lang tsaka chismis, okay na.
1: Oo, okay na. Kasi nakakabuso din eh, kapag daldal ka ng daldal, di ba? Kita mo kami, 46 na. Wala pa kinakain kong mga to, ha? Pero akala mo kung makakarampada. Oo, pero yun nga talaga, di ba? Parte na talaga ng buhay yan eh, ng bawat tao. Hindi lang dito sa Pilipinas yan, na kahit sa ibang bansa, malamig o mainit na kape, ay pwedeng-pwede, di ba? Basta ikaw ay magigising at mabubuhayan at hindi ka papatay-patay sa iyong trabaho.
0: Oo, yan ba naman kasi hindi sila nakakapagkape kasi nagpa-palpitate sila.
1: Ah, oo, oh,
0: para
1: yun.
0: Sa mga coffee lover lang
1: oo,
0: din naman.
1: Oo, si Zim, di ba? Gusto niya yung chocolate.
0: Si Zim, gusto niya, ano, oo, tama, yun yung gusto niya. Huwag natin mag-itin.
1: Oy, ito ha, may kasagutan yung mga ka-vibes natin. Si JM Makuleta, gusto niya Kapet Gatas.
0: Wow, Kapet Gatas, si JM makulit. Uy, taga ano pala to? Vicente Lim.
1: Talaga?
0: Sa, tama, Kanlubang ba to? O, Kalamba.
1: Basta, hindi ko din alam. Basta taga-Earth siya.
0: Oo, kasi napupunta din kami doon. Anyway, shout out to you, JM.
1: JM makulit. At si Collectol, sabi niya, gatas na lang tayo kasi masustansya to. Ah, ganun. Ayaw niya talaga akong kampihan.
0: Gatas na lang daw.
1: Oo, ito naman, si Pambansang Opa Bunagan. Ayan, for the first time may kumampi sa akin. Sabi niya,
0: For the first time
1: forever. At layo ng agwat. O ito naman, si Pambansang Opa Bunagan. Sabi niya, Creamer, si Gina Moto, mas gusto niya raw yung Kaiser Joko daw, yung sayo, gatas.
0: Sabi niya, gatas
1: na lang daw. Ito naman, sila William Mortel, bumabate. Sila Gerard Michano, Angelo Redaha, at si Willie Lagan, ay masosyal to, hindi lang basta gatas. Sabi niya, oat milk or almond milk.
0: Ay, huwag mo kami ng oat milk tsaka almond.
1: Oo, sa aming be, kahit ebab, okay na yun, patos na yun.
0: Hindi, panalo yung ano niya, no?
1: Sinasabi ko
0: sa'yo. Sino to, It's Me? Si It's Me na ano ba na?
1: Ay, si It's Me. Ano nga bang
0: sinabi? Good morning na sabi.
1: Good morning din sa inyo. Maray na aga, mga ka-vibes, ha? Ito, sila Jessamy.
0: Sadya raw, basa yan.
1: Si Jessamy, nanonood din sa atin at nakikinig sa atin. Maraming salamat, mga ka-vibes, ha? Sa inyong patuloy na pakikinig. At syempre, kung meron pa kayong hirit dito sa ating puksaan na gatas o creamer, mag-comment ka na sa ating Facebook Live at sa ating YouTube Live. Malay mo, mabasa pa natin yan.
0: Sa Facebook, pipindutin talaga ito. Heart. Tapos ito. Like. Tap. O, ganun lang.
1: Perfect ka dyan.
0: Tama, okay.
1: Kaya naman, dyan ka lang. At dito lang din naman kami.
0: Tama.
1: Dahil magbabalik pa rin. Uy! At dito nanonood si Miss Tina, si DJ Tinkerbell, at saka si John.
0: DJ?
1: DJ Tinkerbell, si Miss Tina. Magandang umaga sa inyo, ha, mga ka-vibes. At syempre, magbabalik pa rin ang inyong favorite pagpagising, ang programang
0: Good Morning!
1: Makakasama niyo pa rin ang inyong kulit adem sa umaga. Ang mamamuko makariba sa tawa, pero ang aroma arriba si Mamamia!
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. At eto, binabati natin si Max Speed. Sa Dubai daw siya.
1: Wow, Max Speed!
0: All the way from Dubai. Shout out to you, Max Speed. Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke lang ang swine. Hey, baby!
1: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lupet
1: 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: sa Soundtrip. Ang oras
0: Oras 7. Asan na yung oras?
1: Asan na?
0: Parang 6:49. Perfect.
1: Parang krope.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Chismis na naman ang Lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 6:59. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa nagka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks. With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa't saya every morning.
1: Atro!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good morning!
0: Ang lupet!
2: Kabalik!
0: Ay!
2: Uy!
0: Kabalik! Sata na ang hulala for today!
2: Hulala na naman!
0: Tapos na ba? Ano ko, hindi mo inabot eh.
2: Na-late
0: naman sila ng gising, di inabot.
2: Diyos ko, busog na. Uy, shoutout na lang sa mga ka-vibes natin na 7:20 pa lang ng umaga, abay hinahamon at sinusubok na kaagad na kanilang mga kapalaran. Oh! Okay lang yan kasi kapag walang pagsubok, boring nga daw.
0: Oo naman. Yan yung nagpapatibay.
2: Correct. Yan talaga ang buhay. Sa bawat pagsubok ay may kaakibat yan na aral. At saya, di ba?
0: Tama, kailangan may ganun.
2: Tama. Kaya naman ito na, para mas masaya ang umaga mo, magtutunga na tayo para sa ating
0: Abilisan at makakasabay ka, mauhuli ka.
2: Tama!
0: Dugtungan mo ka, vibes. Ako lang ba yung...
2: ikaw lang yun.
0: Ikaw lang yun.
2: Ako lang ba yung ano?
0: Ako lang ba yung nag-iisip ng ano, kapayapaan? Nag-iisip ng puro pera.
2: Sige, pwede. Ayan. Sige, entry na natin yun. Sa akin naman, ako lang ba yung gusto na mag-Christmas party?
0: Ikaw lang ba yun?
2: Ako lang ba yung gusto na mag-Christmas party? Ano ba to? Parang, baka yung iba gusto mag-Noche Buena na?
0: Pwedeng gano'n, no? Ito, may mga sumagot. Si Sarin Lerman
2: na sa
0: unang listahan na yun. Ako lang yung malakas kumain tapos hindi naman tumataba.
2: Hindi lang ikaw, Sari.
0: Ay, ito na si Mama Mia din.
2: Hindi ka nag-iisa dyan. Ito naman, si Willie
0: Lagan. Nagtataka sa'yo kasi si Mama Mia kahit magdalawang kanin to, wala lang epekto.
2: Akala nyo ba pinagtatawanan nga ako dito yung kanin ko doon pang construction worker. Sobrang dami. Tapos hindi naman ako tumataba.
0: Pero ako yun, maganda yun.
2: Bakit lang ako magpapurga, no?
0: Inilista na makita doon. Meron sa elementary school natin.
2: Wala na nakalab yun kasi 20 years ago na yun. Ito naman si Willie Lagan. Lang ba yung siyang nagkulang o ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa ating pagmamahalan?
0: Ang lakas mo, boy! Ang lakas mo, boy!
2: Very cancer talaga yung zodiac sign nito ni Willie Lagan. Puro hugot, ano?
0: Anong nangyari sa ating dalawa? Ay, sa sigera.
2: Ito si Clarissa de Gliabo. Sabi niya, ako lang ba yung di nakalista sa ano? Uplift program?
0: Di ka nakalista sa Uplift program. Itatanong ko.
2: Ito naman si Jenny Nicolás. Sabi niya, ako lang ba yung gumaganda pag galit? Uy, ikaw lang yun.
0: Grabe naman yun.
2: Ikaw lang yun, ate.
0: Ikaw lang. Ay, meron mga babaeng pag magalit, ang ganda tingnan.
2: Talaga ba?
0: Meron din naman pag galit, nakakagigil tingnan.
2: Kahit galit siya, mas magagalit ka, no?
0: Ikaw yung kalmado, hindi.
2: Ito naman si Nemesio Alimagno. Sabi niya, ako lang ba yung walang boyfriend?
0: Ay, siguro hindi. Marami din.
2: Oo nga naman. Ito naman si Noel Capili. Ako lang ba yung nag-iisang tao sa buhay mo?
0: Wow, yung tanong na medyo di mo sure kung sinagot ka ng
2: totoo. Alam mo ka, vibes, salamat sa pagsagot mo pero hindi namin malalaman yan hanggat hindi mo tinatanong yung
0: totoo,
2: kasintahan
0: diba?
2: Mo.
0: Ako lang ba yung laging nakangiti mag-isa kapag naririnig ko ang boses mo sa radyo, sabi ni Arlene? Diba, magkagano kasi meron tayong napapakinggan na gusto natin yung boses.
2: Tama.
0: May diba? Mga ganun.
2: Pasensya na kayo kasi ganito lang kami.
0: Ito na si Joel. Ay, si Joel na. May konting yaba. Ako lang ba yung di mapakali kung walang wifi? Ay, hindi. Ako din.
2: Ako rin. Huwag kang mag-alala. Lahat tayo ay nagdadaan dyan. Lalo na digital age na tayo,
0: diba,
2: mga kabais.
0: Pag walang wifi, alam mo, parang nag-brown out ba nung panahon na wala pang ano? Ganun yung epekto. Mahimik, tapos walang ano.
2: Ganito pala kapag walang wifi.
0: Ganito pala.
2: Naririnig mo yung kuliglig.
0: Diba?
2: Siya mga kabayim, sagutan na sagot. Dahil pwede pa nating mabasa at mayhabol ang inyong mga hirit mamaya, ha? Sa pagbalik, syempre, ng inyong favorite pampagising ang programang
0: Good morning!
2: Makakasama niyo pa rin ang inyong kulitadim sa umaga. Ang mama mo ko makaribas sa tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Sama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrack.
2: Ang oras.
0: Aros natin, 7.23 na, perfect.
2: Ah, drop it.
0: Tama.
2: Remind.
0: Really? Yeah.
1: Wow. Good vibes. Good morning.
0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Delivery!
4: Maria Jose?
5: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
5: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
6: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
8: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
9: No processing fee at fast approval pa.
10: Kaya,
11: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
12: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
13: 92.3 FMR.
14: Favorite music radio.
13: Ka vibes.
2: Ang lupet.
13: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
13: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 动大力动力动力动力动
1: 力动力动力动
0: 力动力动力动力动力动
2: 力动力动力动力动力动力动力动力动力
0: 动力动力动力动力
3: 动力动力动
1: Ay, shout out sa inyo lahat. Oo, ikaw lang yun. Huwag ka na magtaka kung ako lang ba yung... Oo, ikaw lang talaga yun.
0: Oh, Nax naman. Ikaw lang ba talaga? O meron pa siyang iba?
1: Basta dito sa FMR, sa aming puso, ikaw ay number one.
0: Ikaw lang talaga. Ah, ikaw lang talaga. Iba ka talaga.
1: Oh, tama na bulahan. Ito na. Sagutin na natin. At masahin ang ilan sa mga hirit na mga ka-vibes natin ano, para sa ating dugtungan. Sabi, ako lang ba yung... Oo, ikaw lang yan. Si James Eldridge Perfecto. Ako lang ba yung nagpapapansin sa kanya?
0: Ay, nuban talaga.
1: Oh, ito naman, si Jack Tansoliveros. Ako lang ba yung naglo-long ride sa malapit?
0: Alupit mo naman, ikaw lang yun. O, ikaw lang naglo-long ride ka sa malapit.
1: O, tsaka ikaw lang nakaisip niyan, ha? Oo, sa'yo na yan. O, ito naman, si Stay Salvador. Ako lang ba yung laging kinikilig sa tuwing nag-uusap kami? O, syempre, alangan naman iba yung kiligin kapag diba? Kayo yung nag-uusap.
0: Tama, o, si MJ, ba, nasa ano mo na? Ako lang ba yung wala pa rin trabaho for one month na, sabi niya?
1: Ay, huwag ka mag-alala, diba? May awa ang langit, malay mo naman, bigla kang magkaroon ng offer dyan. Siyempre, diba? mag-send ka rin ng resume mo, be. Baka mamaya...
0: Isipin mo lang, may awa ang langit, baka kunin ka na, diba?
1: Uy, wag naman.
0: Kunin ka na isang kumpanya, tapos pagtrabahoin ka. Ano ba? Bakit? Ano?
1: Linawin mo, sis!
0: Hindi ba kasi tapos
1: eh? Siya ng langit!
0: Tama naman.
1: Sige. O ito naman, si Whisper Thought. Wow.
0: Whisper Thought.
1: Oo. Sabi niya, ako lang ba yung mabilis masaktan, pero mabilis din magpatawad.
0: Ay, bihira yung ganyan.
1: Yung ikaw lang yan.
0: Mabilis masaktan, mabilis magpatawad.
1: Totoo.
0: Equals.
1: Oo.
0: Martin.
1: Oo. Ano? Huwag mo kami subukan ni DJ Joe Coloco. Baka next year ka pa namin mapatawad.
0: Isang taon yun, wala bago.
1: Oo, isang taon. May ano yun, may duration. Nakakontrata.
0: Oo.
1: O, ito naman. Kanina may nag-comment sa atin eh, sa live.
0: Oh.
1: Nagpapa-shoutout siya, ano, na dahil na-discover niya daw tayo one month ago pa.
0: Galing sa
1: Kavite. Oo, yun nga si MJ Gutierrez nga siya. Tama, hindi tayo nagkamali doon.
0: Magandang mag sa MJ.
1: Oo, sabi niya, 1 month nyo na po akong listener.
0: Ay, salamat.
1: Totoo. Oh. At kanina pa daw, 4:30 a.m. bukas ang kanyang radyo. Napakaingay na raw.
0: Thank you.
1: Tama.
0: Thank you, MJ.
1: Bakit 4:30 na pa 4 a.m.?
0: Wow. Yun kasi yung gising
1: kapal
0: niya.
1: Kapal talaga. No? Siya, maraming salamat pa rin ano, sa inyong pakikinig, mga ka-vibes. Ito naman, syempre, si shoutout din natin si JM Makulet, si Max Speed, all the way from Dubai, si It's Me, Renhardt Caranel, si Dennis Fernandez, Jean Moto, at si... Jean Moto. Si Angelo Redajo. At saka si William Murcia.
0: Tama.
1: Si Naomi Hernandez.
0: Yeah.
1: Si Ate Maya de Guzman Ponce.
0: Oh, si Pampasang Opa Bunagan.
1: Tama, all the way from South Korea.
0: Yeah.
1: At ang Jurpes na San Muntinlupa City, Sky Manyoska, Kuya Leonard. At ang Snappiest Fleet na nakikinig sa atin, dyan po sa may Mother Ignacia. Maraming salamat sa inyong pagtutok, mga ka-vibes. Ano ba kami shoutout ka pa, DJ Joe?
0: Shoutout na natin lahat eh. Nabati na natin. Well, yung mga hindi silent listener natin.
1: Tama.
0: Na, ano,
1: at syempre,
0: shoutout sa inyo.
1: Ang FMR squad pala kasi umiyak na si Lawrence.
0: Lawrence.
1: Oo, naiiyak daw siya also.
0: Just want to say hi to Lawrence. Also.
1: Siya mga ka-vibes, kung kayo po ay nabitin sa 4 oras sa ating pagkukulitan, paghuhuntahan at pagwawalang hiyaan, huwag kayong mag-alala dahil susunod na ang inyong paboritong bitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibes!
0: Power! Mga kasama niyo, si DJ Kiko Calico!
1: At syempre si DJ Main! Magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy ang pagpapamudmud natin, hindi ng pera, kundi ng kasiyahan, ng ligaya at tuwa sa mundo.
0: Tama,
1: wow, joy to the world
0: naman. Wala ka ng rason para maglipat na estasyon.
1: Tama. Estasyon. Wow. Espanyol na Espanyol.
0: Yeah. Por favor.
1: Lo siento. Abre. Adale. Dahil 7:45 vibe na mga ka-vibes. Kaya naman, maraming salamat. Ito po ang inyong favorite pampagising, ang programang
0: Good Morning!
1: Nakasama at bukas, makakasama niyo pa rin. Pagsapit ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, ang inyong kulit tandem. Ang mama mo ko baka rin pa sa tawa, pero ang aura maa-arriba si mama mio.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang. Routine! Joke lang is my name, baby!
1: Baby, dito lang yan, sa bed na bed, kasi ang bed, 92.3 FM on!
0: Favorite music radio,
1: Kavai sa soundtrip! Ang oras!
0: 7:45 na, perfect!
1: Para krope!
0: Mama!
1: Really?
0: Yeah!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
2: Good vibes. Good morning.
5: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: Wait.

0: helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka vibes.
5: Ang lupet.
6: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinaigding ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pagmamatyag sa mga online na banta ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay PNP ACG Chief of Police Major General Wilson Azueta, inaasahan ang pagdami na maaaring kumalat na misinformation sa internet kaugnay ng SONA. Tinututukan din ng PNP ASG or ACG rather ang mga posibleng coordinated influence operations, phishing attacks at online scams upang agad na matukoy at masugpo ang mga ito.
3: FMR Newsbreak.
7: Samantala sa iba pa mga balita, inihayag ni Senator Panfilo Lacson na nakapagdokumento na ang kanyang grupo ng hindi bababa sa 2 ghost infrastructure projects sa Taguig na may kinalaman sa mga insertion sa 2025 national budget. Ayon kay Lacson, kapansin-pansin ang magkakaparehong modus at mga kontratistang nasasangkot sa mga umano'y kaduda-dudang proyekto. Itinanggi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang paratang at hinamon si Lacson na maglabas ng matibay na ebidensya. Samantala, nag-utos na ang Department of Public Works and Highways ng investigasyon upang biripikahin ang mga paratang.
3: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa palasyo si U.S. Secretary of State Marco Rubio bago ang pagbubukas ng mga pulong ng ASEAN Foreign Minister sa Maynila. Tinalakay ng 2 opisyal ang pagpapatibay ng ugnay ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang mga mahalagang isyong pangrehiyon at pandaigdig. Ayon sa palasyo, natalakay din ang posibleng pagtutulungan ng 2 bansa sa pagpapaunlad ng artificial intelligence o AI upang mahikayat ng mas maraming pamumuhunan, makalikha ng trabaho at mapalakas ang kakayahan ng bansa sa larangang ito.
3: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet.
3: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
3: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
3: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
5: Ang lupa!